0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Bueno, alas 8:07 na mga ka-vibes niya na sa katapusang oras atong panag-uban karumbutaga. Ngadto sa atong mga late tuners, huwag pa masuwito sa atong pabahagi. Welcome gayud kaayo kamong tanan sa pagpadayag sa inyong komentaryo o opinion. Pinagi sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802 o diyang atong official Facebook page. Din ninyong makita ang atong Sibya pinagi sa social media ang 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bueno, ugon sa manggaling ni mga ka-vibes, atul sa day 30 karong adlaw sa Senate impeachment trial. Kana na ang gawas nga expected nga mag-abot si former Senator Antonio Sani Trillanes ug Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Gikatakta sab ang pagtistigo ni ining si Police Major Jerickson Sangalang sa Firearms and Explosive Office dito sa Campo Crame. Nga mao ni siya ang mubutyag kon pilagyod ang mga wa madeklara nga mga armas de fuego ni Vice President Sara Duterte og ni og sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Dako sa ni nga isyu ka vibes tungod kay kini manggod nga mao nga mga armas wa man ni madeklara ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana mismo diha sa Sal-En kay gibanabana nga minilyon sa nagkatidad ni ini. Kay spoko na ni mo mukabat og kapin sa 50 ka mga licensed firearms ang na natala sa mga tinugyanan sa Firearms and Explosives Office dito sa Campo Crame pinaagi ni ining Police Major Jerickson Sangalang. So tingali si Sangalang usa unya magsunod na si Basti Duterte og si former Senator Antonio Sani Trillanes mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte, gibawagan to si Basti tungod kay nasakpan ni Ellen nga gamit siya sa underwear ni Ellen plus na ibawa ni Ellen pareho sila color sa lipstick gigamit. Probuyag sa ning komedya dang tinuod di ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte. Oy. Well, wa magina mutugan si Ellen Adarna kung on sa hinungdan nga nagbuwag sila. Mas gitugan pa ni Ellen Adarna ang nganong nagkabuwag sila ni kanang Derek Ramsey kay niya pa cheater lagi ko no mga ka-vibes. So, personal man na nila, may buong langgot ta ba? Unya, some sa taon is former President Rodrigo Duterte nga ginganlan mag-badding si Davao City Mayor Basti Duterte. Oy. Unya, wagi naka-ako nga mga sakop sa media. Nga kana naabang nakapangutana ni Basti Duterte nga Mir, anong ginganlan magkag-badding sa imong papa? Good morning nga to the Kabay Sport 830. Good morning Sir Tonton. Happy listening. Likewise nga to sa atong uban pang mga suking ting paminaw. Actually mga ka-vibes ba? Kanang ang alang nako importante kayo nga testimonya. Ang kaning kang sa kabahi ni kani Senator Antonio Sani Trillanes kay maghisgot taman mig sugod og mga bank accounts. Kay laliman ka matod pa niya kining anaa karon sa iyang gihuptan nga mga ebidensya mga ka-vibes na confirmar na ni sa ombudsman. So I'm sure mga ka-vibes kon unsa man galing ni kinsa unahaw nilang Basti moingon gini moangkon gini I'm sure og dili gid sila mag-boycott karong adlaw mga ka-vibes padayon gihapon nga ilang labanan ng ilang kliyente. Kaya we just do not know kung sa gyo'y mahitabo karong adlawa. Ha, diha mo to'y hugon-hugon nga basig di na mo to nga o maboykot na ang mga abogado sa depensa ni Vice President Sara Duterte kay nisupak lagi sila ni ining kanabang desisyon sa korte sa Senate Impeachment Court nga gipaubsan ang conviction threshold nga imbis nga 16 sigon sa unang gibutyag ni Presiding Officer Senator Chase Escudero nahimo na lang 14 assuming mga kabayos nga 20 ra sila ka mga senador ang mahabilin sa Senate Impeachment Court mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayos Benjamin Hildore, kabayos unsa imong wild guess nimo sa take ni Ronald Llamas regarding sa two minority senators. Yeah, nagsubay siya dahil ka kabayos sa Benji. Yeah, coming from Ronald Llamas, doon natin alin ay kamatuuran nga inani ang informasyon mga kabayos nga doon na ay duha ka mga naa sa minority black karon ang nagpadag fillers ngadto sa majority black nga mutapo na sila sa ato pa 14 mapunag duha ana 16 taga dinoon ang mukonbikto ni Vice President Sara Duterte mga kabayos. Ang akong basa ni ana actually kabayos sa Benji kanang unconfirmed gud na until that happens well may bawa na to o niya para nako ka vibes ang katong gihimo sa managsuong bilyar ba nga si kanang Mark ni tabok na sa majority black it was really a business decision kay inangano mga ka vibes pananglit dili may impeach si Sara secure gihapon ng mga bilyar pero makonbikto siya si Vice President Sara Duterte mga ka vibes naa naman po dito si former DPWH Secretary Mark Villar, mga kabayos. Ana lang ng istorya, ha? grabe siya ni imong BBI o sugsog kabayos, Marvin, oy. Nangahano ko noong mga underwear ni Ellen niya ang gipangutan na sa Basti Duterte basi makunog isulob. Well, obviously, it's just a joke mga kabayob. So, let's not take it seriously. Pero, kanila, well, ang amahan manggoy na yun. Maukuno na iyang anak. Mabitaw nga mas paborito niya si Vice President Sara kay ang iyang duha ka mga anak bading o baliw mga kabayos. Anyhow mga kabayos, on a serious note ba unsa kay dangata ni Nero no? Kono galing di gyud mo patimaw nagbalik ang defense team ni Vice President Sara Duterte to show their protest niatong desisyon sa Senate Impeachment Court nga gipaupsa na lagi ang conviction threshold imbis nga 16 to as earlier declared by kanang presiding officer Senator Chase Escudero nahimo na lang ning 14 ron kay lakip naman sa kanang dili maapilog ihap ang kantong nangapriso ang kantong wa din sa nasod o niya katong nagtago-tago so mayingon tampo nga mga kabayos duhadaan nga nangapriso si Senator kanang Jinggo Estrada o si Senator Rolante Marcoleta wa nag-iihap anang gingaw nila nga all members of the Senate o niya apil mo siya ang nagtago-tago. Obviously, may kalabutan na ni Senador Ronald Bato de la Rosa unya ang kanang ingon nga beyond the kananaang coercive processes of the Senate mga kabayos. Klaro kaayo nga Ha, ang gipasabot niya na si Senator Lorin Legarda. Gikan ni kabayb sa Lynn Galyogo. Good evening po kabayb sa Tonton, watching you live here in Carmen Bohol. Bakit po kaya ang mga DDS hindi po nila matanggap ang mali na ginawa at gawain ng kanilang leader? Pinakinggan lang ni Lord ang dasal ng mga inapi nila. Yan ang malaking katanungan, kabayb si Lynn Galyogo. So, tsaka taman nga, ako tanaw, nga brainwash na ni sila, niya, usa lagi ni sa epekto, lagi sa, kanang itawag og algorithm sa social media ba? Nga, ang idudho, kanabang i-post bitaw, diha sa imong social media page, mga kabibes, katorpong mga topic nga ganahan kay ka. So, sila rin nagdaig-daig sa silang kaglingon, mga ka-vibes. So, saan taman nga maumanay gitawag og algorithm sa social media. Ito lang ng kanon, ka-vibes. Ito lang ng nungtan. Unya, lagi, this is very interesting week again. Kay imagine mo og mag-abot kini Sanit Trillanes og si Basti Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga ka-vibes, sa Pikas Bahin, ang kantong pagpaubos sa conviction threshold, nakamugna ni og duha ka mga petisyon ngadto sa Korte Suprema. Ang unang ni pasaka sa iyang petisyon si kanhi Executive Secretary Victor Rodriguez. Unya gisunda ni siya sa constitutional lawyer nga si Attorney June Francisco. Kana na ang ato ning subayon ang ilang gibuhat, mga ka-vibes, kay ingnan ngano ang pangutana niini og dawaton ba sa Korte Suprema ang ilang petisyon, mga ka-vibes, nining duha ka mga abogado. Kay kung pananglit na waton aw ma-issue ang usa ka kining temporary restraining order, mga ka-vibes, sa petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Sa iyang bahin kini si Attorney Ernesto Francisco ang iyang gi-file, mga ka-vibes, kining petition for certiorari. So agat ang korte nga tanawa ninyo kung nasubay bas balaod. Unya nga isyuhan nga mo issue ang Korte Suprema og status quo ante order sa ato pa. Sa wapa na hitabo nga gipaubos ang conviction threshold. Pero matod pa sa atong mahigalang mga abogado og mga law students, why mga locus standing ng duha? Wa sila yung mga legal standing. Kaya nga no, sa may mga epekto ani nga to nila nga they are just ordinary Filipino in the strictest sense of the word. Of course, ang gi-invoke ni Attorney Rodriguez gahi sa taxpayer. And I'm sure, ingan na ni sa ang punto ni Attorney Ernesto Francisco. John Francisco nga nailasan ni siya nga basta doon ay mga buruka nga ingon ni ini petisyon ni sa Korte Suprema, mga ka-vibes. Apan taliwa niya na daghang mga kananaabang mga

0: Kining usa ka Lodin ay nga ginganlan og si Dean Mario Docena sa Emilio Aguinaldo College Institute of Law and Justice. Ha? Ang ilang nakita, mga ka-vibes, i-dismiss sa Korte Suprema kiningi pasakang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Ha? Kay matod pa niyan, dili pa justiciable ang maong kaso. Ningon siya din nga not yet ripe for adjudication, matod pa ni ining Dean Docena, mga ka-vibes. Unya, wa lagi legal standing, matod pa niya si Attorney Vic Rodriguez. Quote, ingon siya din, hey, in the first place, why him? What is his interest? Is he adversely affected? So, nganong siya man? Unsa may ang interest? Apektado ba siya? He should be able to convince the Supreme Court that he has an interest to be protected. He will suffer prejudice if his petition is not acted upon. Unquote. Matod pa ni ining Dean Mario Docena sa Emilio Aguinaldo College Institute of Law and Justice, mga ka-vibes. Sayang bahin lain nga Dean, mga ka-vibes, ang nipadayag kini si Dean Perleto Campanilla sa Universidad de Manila College of Law, sa University of Manila ni. Nagkanayon nga ang impeachment court wa mohimo og abuso o abuse of discretion sumala sa pasangil ni Attorney Rodriguez. Tungod kay gani kini pa ang nangayo og giya o guidance ngadto sa mga kanhi retired Supreme Court justices, kun kay numdum mo upat ka mga sakop sa Amici Curie ang dito, mga ka-vibes. Unya, ang tuluan nila, uyon gyud nga paubsan ang conviction threshold. Nga usan nila taga Sugbo, gyud garbo nato sa Sugbo sa kani Chief Justice Hilario Davide Jr., mga ka-vibes. Matod pa niya din, quote, this is in itself strips the conditions that there was grave abuse of discretion. No one is entitled yet to file a case in the Supreme Court to assail or attack that decision by the Senate, matod pa ni Dean Perlito Campanilla, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Sayang kabahin kini si Jeffrey Aguilar, law professor sa University of Caloocan. Niya pa, as a general rule, the Supreme Court would rather not engage in purely academic discussions where only adversary opinion is being sought. Quote, mga ka-vibes, a requisite for the exercise of power of judicial review at the Supreme Court is that there must be an actual case, an actual controversy, that there must be someone or something that is going to be endured. Right now, there seems there is none, matod pa ni Dean Aguilar, or rather, Law Professor Jeffrey Aguilar, mga kabayab, sa dito sa University of Caloocan. Unya, mausad ni ang pamahayag nining si Private Lawyer Ann Berha o kini si Attorney Leo Katindig sa Polytechnic University of the Philippines, mga kabayab. Nga matod pa gani din ni Dean Campanilla, niingon siya din nga co-trial means that the senator must be present there. If you're not present, your qualifications and capacity are diminished. Trial means you as a judge should hear both parties. You evaluate, examine the witnesses, determine their credibility, unquote. Matod pa ni Dean Perlito Campanilla, ang dean sa Universidad de Manila College of Law, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Matod pa ni ka-vibes sa Ted Medes, nanglili ko speakers na to nga kanang monitor, mga ka-vibes. Good morning.

Sir Ton, nagsimula na ang paniningil sa mga Duterte. Mauna, makaingon ko ang affirmative on that, kabayb sa Ted. Yun na, lumalabas na lahat yung mga sabi nila, mga itag-dispensa sa mga namahawrong orasa. Matod pa nila ang ilang mga baho, mga kabayb, sa nanggawas na. Ayaw! Subala pa ni Kabayebs 4541, Kabayebs ka ng duha nga nagpakailog petisyon sa ESIC, reconvection threshold, wala nakasabot sa giingon sa mga former justices that the Senate Impeachment Court has the sole power to decide. You know na Kabayebs, the DDS people, what can we expect from them? Subala pa ni Kabayebs sa 4541. Gika ni Kabayebs 0792, unsa man pod ang ika-committee din Torion og legal luminary Marculeta, sir. Unsa ni? Illegal illuminary. Illuminary, I stand corrected. Of course, pabor gina sila sa habig ni Vice President Sara Duterte, kabayob 0792, pero para nako ang ano, mamater din na ang ilang opinion. Ilar po na magpabilin ng opinion, mga kabayb. Gika ni kabayb sa 760, ulbo ang kaspa sa mga DDS gahapon sa among debate, kabaybs. dili sila katubag sa akong challenge nga og maka sulti mo og kurakot nga gipapriso ni Digong. Karon dayon, mabalik ko pa ka DDS ang ikaduha na kong pangutana nila, asa mas ngilad, ang bending the law or breaking the law? Wala gid katubag ang mga DDS, kabayebs, unom sila tao akura usa. Pipakpakan taka kabayebs, 760, ngilngiga, unom kontra usa.

Congrats ka, Barbs. Ang ilngiga ni Mabitaw, no? Tinood siya ng imong punto. Huwag mong kayo na pa, huwag tayo na pa, kanang na napapriso si former President Duterte nga nalambigit o korupsyon. Unya, kanang matud pa ni mo, hay may imo pilion. Ang bending the law or breaking the law? Imong bend ang balaod o gisupak imong balaod? Mga kababs, alas 8:30 na mapost lang ko baka diyot yung haman ini at ang ipadayon ang pag-iskot kalabot kahapon sa nagpadayon karong ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes.

0: Bueno, alas 8:34 na mga ka-vibes. Di na ta sa nahabiling kapin sa 20 minutos na lang yun nga panag-uban karong buntaga. Before nato ni basahon ang official statement ni Vice President Sara Duterte ato sa ning patalinhugan ng atong mga ka-vibes nga may padangat silang mga opinion. Matod pa ni ka-vibes 3401. Ka-vibes Tonton, good morning. A good governance must never consider tolerance. Nakuha-kuhaan na ang mga senador nga mutabo ni VP Sara. 2/3 applies to active present members of the Senate. 16 is not fixed. Kay naminusan man ang 16. Kanang mga nipalag nga tao nga gustong motolerate sa sayop o sala ni VP Sara o mga senador, labi na gyud ng mga DDS ka involved sa tabon-tabon game. Matod pa ni ka-vibes Roy diha sa barangay Tisa, Cebu City, mga ka-vibes. Unya, okay, noted ning agi padayag yan ni sa atong usa ka ka-vibes. But then again, basta medyo ako ang gani ka-vibes nga kada bitawang mo gamit ang mga termino nga medyo dili maayo sa mga minor de edad pa, mga ikog dispensa nga dili na ko mabasa, no. Mga ka-vibes, dun ay official statement si Vice President Sara Duterte just to balance the story ba. Kaya kagani nga sa itong first portion, ato naman itong gibutyag kung unsa ang bersyon ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Atong naibawan nga nagtinguha gidayay nga mupile og kiha si Vice President Sara Duterte. And I'd like to read his full statement. Niya pa mga kababayan sa'yo. Mga kababayan, I do not know Rodolfo Gracioso Jr. nor I have ever received any money from him. My lawyers are awaiting an official copy of the Gracioso affidavit from the National Bureau of Investigation, NBI, so they can begin working on the cases to be filed against him.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa ito pa mga ka-vibes, akong putlon, nagtinguhang yun nga mukiha si Vice President Sara Duterte batok aning kinini ang Rodolfo Gracioso Jr. Niya pa ni Vice President Duterte, once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin, just like the one from Ramil Madriaga.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mukomment lang ko ni ining bahina ba? It will end up in the trash bin. Murag somehow namakak din ni si Vice President Sara Duterte. Because what happened was, she filed perjury charges against Ramil Madriaga, but the charges were dismissed by the fiscal's office, mga ka-vibes. And saan na ni mo nga ikaw mo yung kiha, ang imong kiha, gibasura man sa gibasura man sa piskalia? Naho, nga back to you ng istoryaha mga kabayas, pero sige lang. Ato siyang tagaan siyang katungod kay that is a reply as the concerned individual and as the Vice President of the Republic of the Philippines. There is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case, matud pa kuno niya ni Vice President Sara Duterte. Sus ko ako yung patubago ni Iniwa. Kamaya bang lat? Faltering impeachment case. Og mayon kag faltering impeachment case, ato pa palpak na impeachment case. Ganun di magkamatubang sara. Hoy, story ani mo. Imo man ning ikaw ni suwat ani sara, imo man ning mga writer. Ano ko taong faltering impeachment case? Kada obi, butang tabi. Wa kaysa nagwa magkadimaw ilang ang impeachment trial nimo atubang dito. Ipanghimakak gawa nimo gilustay ang kapin sa 600 milyones nga confidential o intelligence funds ka kwartas mga katawhang Pilipino nga gitugyan diha nimo. Biya nimo faltering pero hadlo ka matubang. Inigumani ining article to ay. Ha? Kining kalabot sa unexplained wealth. Atubang dito. O samtang nagpaday na ipanghimakak dito nga wakay kwartas bangko. Nalimpo yung mong konsensya. Nga nang madlo ka man, sali ka mas yung mga abaganong mahalon kayo. Ningon siya din eh, the desperation of the administration to bring me down, push for charter change, prevent the 2028 elections and cling to power is becoming increasingly diabolical. Ah, diabolical pa'y gigamit sa mga speech writer niya mga kabibes. Pas nila, no? Matod pa ni kabibes sa Fred Gilmorde. Di, sige na lang na kaamnesya si Sara Bombilla, kabibes tonton. Wa na dayon siya kaila sa iyang mga bagman. Inani ka vibes spread kana bitang buhi kay kag limud buhi kay kag bakak maklaro man nimo ba unya kay bao kag usa nga ako nakita ka vibes ga do nag semblance of truth ang gibutyag ni kining former police officer Rodolfo Gracioso ang pagiskot niya og pangalan nga Jeffrey Tupas because you know I am from Jansan and I had been with the kanabang third I've been with the fourth state sato pa di journalistic chores mga kabibes for quite some time ingon ta kailan minining Jeffrey Tupas PIO ni siya ni Vice President Sara Duterte unya natangtang ni kay inumdom lagi mo nga dihay katong raid nga gipahigayon sa PDEA nga kalabot sa ginadili nga drugas usas mga nadakpan ni adto si kinilagi si Jeffrey Tupas unya usa man is ginganla ni ha ginganla ni Gracioso nga mao ikuyog ni Vice President Sara Duterte mga kabibes ha sa diyang nanghatag siya og kwarta ha ningon lagi siya nga diabolical kuno. Sa ato pa, yawan on ko nuning mga gipanghimo karon sa Marcos administration. Pero, gano'n man ni nga, niingon man ni siya o kanang gi pasiugdahan ang tinguha nga charter change ka, layo raman na istorya ha. O niya kuno aron kapugan ang 2028 election, gano'n gipugan di ay? O niya, yawan on lagi ko no diabolical ko no mga kabibes ang kasamtangan nga administrasyon karon. Onya so dani ilang naratibo nga astila no. The people want Marcos to take a public drug test. The people want Marcos to answer to the blood control scandal. The people want change. Onswa. Pagkas mo ko yung istorya ha. It's a my people want change nga. Kapila na bita mo na nawagan nga maghugop ang katawan. At kapila ramang kabuk mo tambong taon. Oy. Ha? Taon. Pwede maluoy na po taon. Taon nila. Oy. No amount of political maneuvering, propaganda, or manufactured distractions can ultimately silence the Filipino people. Shukran. Pinarmahan Sara Duterte, Zara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, niyatong September 26, 2028, mga kabayos. Mga tawa, tabi? Doha kabutang, mga kabayos. Kaling maingon siya faltering impeachment case. Uwag siya isa. Diba ang ngayon nga mutambong siya dito? Pili sa magsaling siyang mga abogado. O magkani? Wa magkay basyanan. Ha? Nagka... Ha? Wa naman kani magkadimao ang impeachment case batok nimo. Ha? Be present during the Senate impeachment trial so that the prosecution panel can subject you to a direct examination. And later on, your defense team can have cross-examination of you. And kung kinahanglan, maka-recross ang or rather maka-redirect ang mga sakop sa prosecution panel nimo. Ano di man ka matubang? Salik raman kasi mga abogado. Kay doon na kay gitaguan Sara Duterte. Ato pa ni Kabaibs, Ted Medes, faltering impeachment case. Ito lang, Sir Ton. Basta bobo, ano-ano na lang ang sinasabi. Ba't di harapin? Simple logic, ba't di ka magpakita? Diabolical, balik sa'yo. Ikaw man ang, hindi ko nabasahin na Kabaibs, Sir Ted. Ang akin lang ba? Morag na, atubang dito? O niya, simple kayong requirement ay. Why not subject yourself to a lie detector test? Tanaw na to. Kaya makapasar ka sa lie detector, tapos makaingon ta nga, uy, sakto na ni Sara Duterte sa.
2: Pino nga!
0: Dili na nang mahal kontra noong ka, kanang gitawag o guatabutism. Ha? Money issue ni mo, ingon din mo nga, laktod ka pagkasulti, ang atong presidente adik. Ha? Mingon din ka nga, ipadayon ang investigasyon sa flood control. Scandal. Nga na bitaw na nga preso, apil magay na imong mga apil magay na imong mga hinanib o mga lumalaban sa politika. Gingon ni Kabaibs 5598, ayaw taon pa tubang si Sara Kabaibs kay inig atubang unya makonvict, magdugo in taon ng akong dughan nga mariha sa akong crush. Hahay bitaw kadugay pod sa eleksyon oy Mayo sang pasuwayon si Lenny. Lenny R pagka BP ato sad suwayan sa ako ra na ka vibes ha. Tanawon ta lang og bot og wa pang pod deklara ka vibes si kani Vice President Lenny Robredo. Matud ni ka vibes 760. Dili man ko mutuo ni grasyoso ka vibes pero misibat man si Alan Velasco, mituo na noon ko. Bitaw, still to be confirmed pero ang istorya nga nakabiya na sinasod si kani kanang House Speaker Lord Alan Velasco yung asawa nga si Rowena. Unya mato di Kabaibs 4541, di matubang sa impeachment court Kabaibs kay hadlok ma shoot staro. Masupal palman matod pa di Kabaibs 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mato di Kabaibs Fred Gilmore di kuyawa sa statement ni Sara Bombilla Kabaibs Tuntunoy. Nakasabot ka siya anang iyang statement nga gipirmahan. Kung diabolical ang gihimo sa administration road, ang administration sa iyang amahan sa una, godly and angelic, mauwaw sa ta with smiling emoji, bitaw no? Malain na po sila pero tinuod man to. Laliuman kagnan na ni magstipendo ang ginoo. Sa mana? O niya, balikaso ni mong Santo Papa unsa man ang klase nga panggobyerno bi. Unya katong balikan ha. Ang katong expose karon nga nanghatag og kwarta niya nga kapin sa 20 ka higayon. Gi-involve na gyud ang mismo si kanhi Presidente Duterte. Nga dito gyud gihatod sa mga lakanyang. Ah, lali man na nimo. Ningon ko ni gihulagway ko niya nga nangangapi pa nga kami. Sus kilingigag kakapi niya no. Si former President Duterte yun, ang team aning former corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Di lali mo eh. Imong koyog ganangapi ang former President sa Pilipinas pagkangilngiga ng istorya ha kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, diya pa eh. Unsa mo sa'y makuha ni Gracioso o mamakak siya? O kaning iyang pag-patimaw ron? Sigurado manging kasuhan siya ba yun sa man? Magpa-prisure git siya sa iyong kagalingon? O na nga, gwalagay kay sa Sara Duterte, atubang dito Senate Impeachment Court o ay si tago na ang sasaya sa imong BFF?
2: Ay!
0: Ingon kong ato siyang tago sa saya siyang BFF kay siya man ko na hindi ko na supayan oy. Kinirabang mga DDS ka vibes atong pakit-on og ebidensya sa Google. Dili mo to Google pero sila basta sila bisag bulsita sa tungog kay wa gi ipakita ang ebidensya. Kaya ko sila ang ipakita sa Google nga the most corrupt president in 2017 Rodrigo Duterte. Kisi-kisi ang mga DDS ka vibes. Mao na sila ka vibes nga para ginila kaingon lagi ta nga asus wa gito sa tong ilang idol. Ha? Bitaw no kay nakita bitaw na tong sitwasyon ni former president Rudy Duterte dito sa The Hague, Netherlands ba. Usa lang ka punto. Kana bang pagkabakakon ani nila? Kay ang iyang abogado kanhi pinanguluhan ni atong kisatingan ato. Si Atty. Nicholas Kaufman ingon nga luya naging kuno kayo yung taon luoy na kayang panglawas ni former President Duterte. Uy, dito nga lagi, no, lagsik noon. Lagsik malagi niya, taas pag ikaig buhok. Huwag yung makita niya mong nagluya si former President Duterte, mga kabibs. Ito pa na makak, katong iyang abogado. Kasi, Atty. Nicholas Kaufman, nga perting mahalunar ba? Pastilan. Unya karon mo na ni. I'm sure ila gining unsa bay paikihan ani nila. Ko anasad kana na ang unsa nga na nila ikiha og cyber libel. Ikiha og perjury. Way siguro apil pa ning media network nga mao'y nag-interview ani nila. Pero knowing that media network, di sa giniatrasan si Vice President Sara Duterte mga kabayb.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naliman lagi kag kinahanglan gid mo mukuha og unom ka mga balay ba kay adto ipangsuod ng mga kwarta. Cool ka nang kwartaha sa. Unya katurto nga mga katuiga na 2018 nya diri gid dibuylo pagka speaker na niya. Pastilan. Naliman kag usa ka hatdanan 500 million gihatod gatong Sara Duterte mga kabayps gi unsa mataon tong Sara Duterte. Mo balik lagi ko sa kong istorya nga pasit lagi wa sila ilaing gamiton ba nanubra kadaghan skwarta mga kabibes basta ganahan mga pisi Sara og iyang pana ang himuon nila nga kananaabang kayo kabibes aron mo init at tubig. Sunugo nilang mga kwarta nga ilang nakita mga kabibes nga gikas kickback. Gika na kabayos 5598 ang katawang Pilipino na shot staro sa dakong pagkailad ang propaganda ni Digo nga sulbaron ang droga wa dyoy na himo. Gika ng droga sa gikaingon ko na si Kristo ra makasulubad ana sa iyang paghukom. Ang importante lang dyod kita ang mulikay sa drugas kay nasayod na tadaan before tamusod ni ana nga ang musod anak dangatan Picas de Elementerio Picas Carcel ang nibutar ni Digong Mayra og Mirisi na biktima pang mga inosente usab pamuga butar di na makausab ka vibes kay usa ra man ka termino ang atong presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni ka vibes sa Ted Bedes Sara the new queen of Maleta. So kana di ko kamahay ni mo ka vibes if that is your description to her ka vibes Ted Medes. So di ni basta basta nga aligasyon and ang nakabintaha god kay kanyang kang grasyoso sa akong nagisulti ganiya ni paubos siya sa lie detector test sa NBI bisan pa tuod og mingon sila dili gihapon acceptable sa korte ang lie detector test but apan liko na na nga basihanan nga wasay pagduha-duha nga aron pagsuta kung nisulti gid ba siya tinuod be sukwahi sa katong 18 ka mga marines kawa ang hadlok likay gid sila slide detector test dili magay sila gusto nga magtagsa-tagsaon pagkuha ilang pinabit ha. Kaya nga no mga kawibes, tanan magutu sila, wa man to magkuyog permi oy. Nahug rigitong uban, marites rigitong to dito niya nakasapi pang mga smukoy dako. Matod pa ni Kabab Sted Bedes, doon na siya makutahan na, Sir, ano ang take mo kay Chase Escudero sa pag-vote niya sa no sa threshold the tortures? Ganito, Kabab Sted, kanya lang ano, tinindigan niya lang, na pinanindigan niya yung kanyang naunang boto, na para sa kanya, 16 talaga ang conviction threshold. So pinanindigan niya lang Kabab Sted. But ultimately, Kabibs, kay Bao good mo, labi na ni karong nikatap nga story ka, doon ay duhagi kan sa minority nga posibleng mo, doon na nagpadanag fillers in the words of political pundit former Secretary Ronald Llamas. So, 14, pwede pa ma-decisize. Unya, gani ka ng duha matud pa sa kanang wa diha ron ni absent kay ang usa tuas gawa sa nasod, ang duha na priso, ang usa niskapo. Duhasan nila diha. Ang nipadaan na sa pilyar nga mo tapo na sila sa majority block. Yan yung magod nagkaanam man ang nagunikauting kay tanan karon nga ka-vibes. O niya, ha? Para na ako ha? Ang kanang ibutyag po ni Sanitra Llanes, that will just be a preview of what are really are the bank ha? Accounts of the Vice President and her husband, si Attorney Manasses Carpio. Ha? Imagine ako na ninyo. Why labot ang country liyan 1,800 documents? Ang ilang gipamarkahan isip ebidensya ni ining unexplained wealth? Ay, kung ingnag mga sinintabo sa nalang na deposito dito, unya, ha? Pilar may gideklara. 98 million. From 2007 to hantod niya itong 2025. Nga in fact gani bisag imo lang dito isintro sa ihang sal and mga kababs, lisod pa kay justify kay unsa man ang iyang legitimate income, kaya ang iyang gibutang dito galkan si mailang mga negosyo ha niangkon siya nga shareholder siya sa maong kumpanya katong GenCorp Industries Incorporated. Bamugun sa kababs ha, wa man siya mabutya ganang hatag sila dividendo. Importante man kayo na. Why dividendo? Sa ato pa, wa sila manghatag mga kabibes. Ato pa, dili mayong dagan sa ilang negosyo. Ha? Sa manang istorya ha? Uya, wapay butangan net earnings ito. Ha? Doon na lagi ko ni Halina, ay sales ka nung mga hatang kong dividendo. Yan, bahay na mga kababs, so kayohon lang yun. Asos. Ha? Ipit kitaon si Vice President Sara Duterte. Ay, ay! Anya, samot na kaipit ani ron nga, dito ba ni si Rudy Gracioso? Ha? Alias Rudy Gracioso? Ha? Ngilngiga na istorya ha? Matod pa ni Kabibes 5598, ang kalisod ni Samot Yunding Pinas, ang kalisod mao'y nakamudbud nato. Ako moingon na lang ang kahirapay di sa alabok mula na mula ni ang kapangalaway singaw sa lupa, ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan kung paanong may alipato galing sa Apuyan. Okay, masalay pun lagi ang katawhan na Kabibes. So niya, gikan ni Kabibes 1806. Good morning Kabibes sa Tonton, sakto jud ka maayo nga kung si BP Sara Waisa di siya magduha-duha pagtunga sa trial o atubangon ang mga prosecution lawyers, and being a lawyer herself, pwede siya ipahiya sila. Ana lang. Okay. Noted Kabibes sa Diggs. Ang imong mga concerns pod, no problem. Kanang matod niya ni Kabibes Ted Medes, pinanindigan niya kahit alam niyang mali siya, pride naman ang pinairal. Ito talaga ang dahilan kahit na kahit simula pa lang ang nangyari kay Eden at Eva. Ako, Sir Ton, naniniwala ako kay Corporal Gracioso, gikan ni Kabibes Ted Medes. Mga Kabibes, misang ko na sa ta sa atong oras sa panag-uban nini sa atong programa sa atong Arangkada sa Buntag. Gikan sa alasay, sangtod sa karong mga oras, salamat kayo sa inyong pakig-uban kanako karong adlaw, pizza 28 sa Setyembre tuig 2026. Ug mapon managuban na sa mga kabayeb sa samang oras ug ning istasyon. Sangan kanunay sa mga station manager nga si Langga Nida Benyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayebs, si Tonton Alco sa tugup kang magingon, hinaor paunta nga Diyos kalabaw nga makagagaham sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayebs, hangtod ugma. Kabayebs, mauna ni!
1: Arangka!

0: Bye.
1: Bye.
2: Con estudiante ka, ka vibes ka.
3: Vibes, ka vibes, kasama sa wanas.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Panguna-huna.
1: Dagang panguna-huna.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa. Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: Subong, Pilipinas. Mga ka-vibes, alas 9.36 na sa Gabontagon. And you're listening to your favorite radio station, Risa Cebu. O, diba? 93.1 FMR, mga ka-vibes. Mauna ni... Iyo, mamali akong pakusog tiyo sa speaker dyan sa akong tubangan tiyo kaya mura kong nabungon. Pinay kayo, bay. Anyway, good morning, rise and shine, mga ka-vibes. It's a brand new day. Adlaw karon nga Lunes, mga ka-vibes. September 28, 2026, mga ka-vibes. Kamusta man, mga ka-vibes? Gipanghilanta na bang tanan? Oy, mga ka-vibes, ako, honest, biyajid ko ninyo, mga ka-vibes. Honest, kay ko ninyo, no? So, sa pagkakaroon, mga ka-vibes, I'm really not 100%, no? Morang madungog man sa akong tingog nga, pingot atong ilong. Okay na, tiyo. Maturang hapog tingog, no? Yeah! Pero oy, kamusta mo mga ka-vibes? Kamusta man yung kahimtang rong mga orasa? Hinaot nga naamo sa maayong sitwasyon. Sa Tagalog pa mga ka-vibes, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi katulad ng lagay ko. Ang lagay ko ay masama. Di ba tawoy? Not feeling well mga ka-vibes. Amot tungon ba sa panahon? Or maybe tungon ba sa haze? No? Di pa ko sure nung ano mga ka-vibes. Pero one thing's for sure, natakdan ko sa akong anak. Kaya akong anak magun mga ka-vibes, may unang gihilanta, no? Tapos, syempre, lahat sa kayog, di na ito na lablabo na itong anak, kabahalag nahilanta na siya. Ito yun ang palanggaon, gakson-gakson, no? Ending, tap-tatag-apil. Bona ka mo mga ka-vibes. Make sure, no? Make sure yun nga ligo ninyong resistensya. Dapat na amoy vitamins. Sharing. Ako naman, no? Ako vitamins. Kinahanglan yung mag-vitamins siguro mga ka-vibes. No? Kaya, kuan man, no? Kinahanglan nga lagsik atong panglawas, no? Kana, vitamins. Mo inom mo og daghang, daghang tubig. Yan. And then lots of vitamin C, mga fruits, mga ka-vibes. Kung sa pa yung mga kinahanglan na itong kaunon, imnon, paliton para mahimong lagsik atong kalawasan, no? Kaysa panahon ngayon, bawal magkasakit. Oh, bitaw, nga naman. Ganong bawal magkasakit because ang sakit manggod sa panahon karon mga ka-vibes, daghan kayong negatibong resulta. Number one, posibleng mo absent ka sa klase. Oo, di ba? Yang uban, malipay, no? Ma-absent sa klase. Lipay noon. Kamu mo, basta mo absent mo sa klase. Tsaring ha. Basta mo absent mo sa klase, mga ka-vibes, kamu may alkansi kaya nagbayad mo tuition o niya, wa mo'y makatunan. Di ba? So, dapat mag-uulta basta walay klase. Charing! And aside from that, no, pananitan, if you're working, mo-absent ka sa trabaho. That's the reason why last Saturday, no, daghang mga nagpaabot na ako sa bedtime stories. Labi na sa favorite music request sa morning and sa gabi ipagsabado. Wala ko. Because dito nagsugod akong hilanat. Nga, I was really hoping to recover. Sakit ganit kaya kung buko-buko ba? I was hoping to recover over the weekend, pag Sunday, pero di manggod na makapahaway kaya nga nun natin exam. So, imbis nga matulog ta mga ka-vibes, imbis nga matulog ko straight pag Saturday, para makapahaway, no? Pag Saturday sa kaadlawon, ni matakong kaadlawon, bahalag not feeling well gihapon, kaya nagtuon, kaya na ako exam, kagahapon sa hapon. No? Will I'm exam. So, nanapod ko yung exam kung maabot nga Martes. O yun, nanapod ko yung laing prelim exam ni kung maabot nga Biyernes. Ang nakumpanguta na kanus akata maulian ani. Ay, nako. Bitaw mga ka-vibes, no? I hope, no, nga kamudiha, okay ra mo, no? Laban lang yun gihapon, no? Take care of your health. Awaw, nagsalita, no? Pero, you know what? Ano man yun na, madakpan man yung tagsakit, no? Di man gunta robot, no? Di ba os ang mupaliaram ng inang mga robot, di ba? Malubat mga inang cellphone, tawo pa kaha. Di ba? So kinahanglan i-charge sad ta, no? O di ba? Unsa man ang charge, di ba? Imong ipaslak, di ba? O. Wala kong paslak sa akong cellphone ba? O dapat kita mapaslakan. Eh joke ra mga ka-vibes. Pupugos pa yung joke si DJ Kim, pero bahalag ka ubuhon na kaayo. Bitaw, anyway mga ka-vibes, once again, today is a Monday. I hope you guys enjoy the rest of the day. Di lang kayo kung magtingog rong adlawa mga ka-vibes. Ang importante na ako dire, nadunggan ko ninyo nga buhi pa ko ha. Alive and kicking. Speaking of, alive and kicking mga ka-vibes, again, ang among kasubo, inubanan sa, kasubo mga ka-vibes sa tibuok media industry mga ka-vibes, no? Tungod sa pagpanaw sa usa sa mga veterano mga ka-vibes, no? Veterano nga kuan, veterano nga mga magsisibya diri sa Cebu. We are very saddened mga ka-vibes, no, sa loss, no, especially to the family of the one and only Mr. Sam Costanilla, no. Actually, if di ba ni guess si Sir Sam diretso, no, di ba ni guess siya dire, no, prior to the launching of the new online radio station, no, prior to the launching atong iyang sibyaanan karon, ni guess si Sir Sam Costanilla dire. I for one, wala man mi kayo yung mga bonding or kanang projects together with Sir Sam, pero pirmeming mag-abot sa birthday ni Madam Milagros Castillo Espina, our murag, common connection namo, no, because kanet si Sir Sam Costanilla is a good friend of Madam Espina. Pirmi siyang i-invite ni Madam sa mga birthday niya. Pakantahon na yun sa pirmi og You Are the Love of My Life, no? I can always remember atong kanta ni Sir Sam nga You are the love of my life, the enemy of my wife. Na, no? Na, kumidyante, onya, entertainer, performer, and a very well-known and respected broadcaster, mga ka-vibes. Si Sir Sam Costanilla. Makasubo lang, mo iyang gidangatan, mga ka-vibes. But mo lagi ni mga ka-vibes, no? Sometimes, if panahon na nato, panahon dyan nato, di gina to matagaan, maton palagi nila, death comes like a thief in the night. In the night, no? Ang ilong. Death comes like a thief in the night. Sorry po sa akong ilong, ha. Akong balikon for the third time. Death comes like a thief in the night. Wata kahibaw kanus amo abot ang kamatayon mga ka-vibes mo na nga makasubo lang, but again, among pagbangutan inubanan sa tanang mga magsisibya mga ka-vibes, the broadcast industry in Cebu is mourning mga ka-vibes for such loss, no? Our sincere condolences sa pamilya ni Sir Sam Costanilla. Other people say the original voice of Sinulog, no? Gani, pirmi siyang host gani sa Sinulog Idol, no? Pirmi nyo na siyang involved sa tanang mga cultural activities here in Cebu. So, yan ang midri mga ka-vibes sa kalibutan sa mga broadcasters o mga magsisibya. We are all one in the world of broadcast media and the broadcast industry. Diba gani pag recently, diba, we joined the KBP Sports Fest, no? Kundi nakahimamat na mo ang tanang mga taga-radyo, no? Ang taga-laing-laing radio stations, no? Nakahimamat na mo tanan ni Ana Midri mga ka-vibes. So again, among kasubo sa kamatayon, no? Sa the one and only Sam Costanilla. May you rest in peace. May he rest in peace and our sincere condolences to the family of Sir Sam. Gani, I think relative sila sa akong wife, eh, si Queenie. Sa Badyan, morang far relative sila kay si Queenie Mago na akong pares. The middle name is Costanilla. Queenie Costanilla para Paracueles mo na siya. So, the relative. So, yeah, hopefully, no? I think under investigation gihapon ang the real cause of death, but if the family don't want to divulge, and then we should respect that. But then again, our sincere condolences mga ka-vibes. Anyway, it is now exactly 9:45. Alas 9:45 na. We'll be right back. Mabalik pa ang Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?

sa Sabong Pilipinas, 9:57 na alas 9:57 na mga ka-vibes. Kamo na minaw gihapon sa inyong favorite radio station here in Cebu, 93.1 FMR. Mga ka-vibes, hilanat na ni. Okay, bitaw mga ka-vibes. Uy, kumantay mo, makichismis lang ko ninyo mga ka-vibes ha, labi na sa tanang mga kuan karon mga hilig kayog babad sa Facebook. No? Kanang sa'yo palang sa buntag, sige na, og scroll down, scroll down. Hangtod sa manginit na lang ng kamot, manginit na lang ng silpon. No? Grabe ha, sa mga... isuga na sa mga babae, no? Kaniadto mga ka-vibes, ako na ning observation na kaniadto mga ka-vibes, ang mga maglalis, nighuman anang tagay mga ka-vibes. Nighuman anang mag-inom, di ba? Nighuman anang mag-inom, mag-party-party, kasagaran mag-away mga laki. Diba ka nabitong isog ka, gawas na na, sumbagay ta. Ano ba no? Kana no? Usually that is something that is in the normal. Something that we expect ba. Maingon ta nga basta naagani mag-away, nighuman aning magtagay na diskuhan, kasagaran mga laki. Pero sa mga nag-trending karon nga videos mga ka-vibes, mga babae naligi mga isog. Unyang ilang ang mga lalaki nga naa dito mga ka-vibes, gakatawa-katawa, gagising-gising ra. Ano ka na, ano? Makaisuga naman ninyo, eh. No, so, mula gitawag nga mga ka-vibes nga, dito magpalabig kaisog mga ka-vibes, ha? Dapat ang kaisog ibutang kuno sa lugar. Lugar lang, rawr, ano? Di ba, bitaw mga ka-vibes, na nigawas ka ron nga video mga ka-vibes, kundiin, adunay mga babae nga nag-away, sa gawas sa usaka kanang kuan usaka diskuhan na diri sa may barangay Lahog sa may waterfront hotel mga ka-vibes no. So naglalis diha nag-away nanggirambol mga ka-vibes unya na pa dito isa pa nga video nga ako nakitaan mga ka-vibes nga sa murag basketball sa tuilang giawayan sa Tayon ug sa Liloan. Tayo kita ka atong video ha tayo basketball sa barangay Tayon ug barangay Liloan. Unya ang mga fans yata o sa different teams amoy gaaway no may sana all mga ka-vibes no. Shout out to ni Sir Lindsay Romero ayan ug sa tanang mga taga Bulhoon nga naminaw karon sa FMR Cebu. Salamat Sir Lindsay Romero akong kanhi teacher no sa University of San Jose Recoleta. Shout out ni Lowy Nadela Tampos ayan o Boss Lowy ayan mayong gabiin ni mo di amay gabi nun mayong buntang ni mo di ha. Sige ato nang i-play Oh Holy Night dahil request mo yan i-play ko yan wait sa Holy Night Oh Holy mukamta pag yun bisag nag-iubo na no okay right sige ato nang i-play para ni mo ako nang last song ha. Anyway going back no mga ka-vibes kita nyo ko sa video mga ka-vibes nga mga babae na may nang giaway no but siguro makasabot pod ko maybe if namoy gilabanan maybe if you're a fan of this certain team or this person unya ka tupong nag-away sa usa ka diskuhan kasi gawa sa diskuhan pag buntag na bagyod na di ba for example for sure last night to sila nang party niya na buntagan nakatry na mo ana mga ka-vibes di gawa sa diskuhan diretso mo pamahaw. Ako pa sad ko nakatry ingon ana mga ka-vibes oi no. Nga kanabitaw nga grabe yun ni mo ka hinglaag ba no? Grabe yun ni mo ka laagan. O niya kanabitaw nga maglaag-laag ka, sunod kag balay pati gayonan, sunod kag diskuhan, inigawas ni mo hayag na. Grabe sa ni mo kahugihan. Bitaw mga ka-vibes no? So kana paggawas hayag na buntag na niya na ay kaaway. Na ikalalis no? Na ikarambol sa gawas sa parkinganan. Going back to what I was saying, kasagaran ani mga lalaki mo dyan na yung ana, mga ka-vibes na. Karoon mga babae na isog, mauna nga magbantay-bantay ta, labi na sa mga lalaki diha, nagtuumog, walay babae nga isog, delikado na mga, grabe na nagkumo ba? No? Kung playing kick. Kato yung nakita na ako, mga ka-vibes, nga, katong nakita na ako sa barangay Tayon ug Liloan ba to, nga naghinapake glingkuranan, nag-flying kick, grabe yung sila kaisog no. So mauna no gone are the days nga kung maguna-una ta basta mga babae mga hinhin di ba kanang dalagang Filipina di makabasag pinggan sabi nga nila no di basta lalaki mo dyan na isog di ba matigas makisig brusko di ba ang mga lalaki karon may maguna-una nagtago murag ako
Ay, di ko ganahan gubot. Ay, di ko ganahan maiguana. Di ko ganahan mainitan. Akong koji, kunsaon na lang. Akong kaskas papaya. Di ba? Kunsaon na lang akong glutathione. Pero karon na balin na yun, mga ka-vibes, no? So, I would really do agree that there's really equality na karon, mga ka-vibes. Busa, di ta mag, kuana, di ta mag patakatakag sukol, ha? Hmm. Kaya nga nun, nabi mga babae ron, yan i-undergo ng mga training, no? A good friend of mine, no? Si Doc Renee, no? Diya sa Bugo. Pa-chicks-chicks lang, pero kamoy mag-away ato, bali-balian ka kaya mayo kaya mo jiu-jitsu. Na? Kamulo mo sa ng jiu-jitsu? Ako, okay mo, no? Yesod ganun kong pronounce, jiu-jitsu? Na? Bali-balian ka, mga ka-vibes. Muna nga dito mag basta-basta sukol, ha? O, kay sa panahon karon ang mga lalaki na italawan. Oh, mahadlok na. Eh, mahadlok ko nga mawa. Kala, eh. Oh, eh, ganun niyo. Ay, nako. Alas G's dos na, mga ka-vibes. Like what I've said, mangayaw kong pasailudaan, no? Kung wala kayo ko nagtabi, wala kayo ko ni Adlib karong mga orasa, gani. Wala ko nag-Facebook, wala ko nag-TikTok live, no? Oo. Kaya mo lagi, no? Not really, really not feeling well. Tingot ang itong ilong, pero laban lang gihapon. Alam niyo naman, mga ka-vibes, padayon na yun gihapon ta sa pagpanarbaho, padayon ta sa atong pagservisyo-servisyo publiko, mga ka-vibes. Alright, so nagang salamat sa inyong pagiguman ako. Karong adlaw, mga ka-vibes, adlaw nga Lunes, and hopefully by tomorrow, maulian ang tagamay, bisag slight lang. Maka-bounce back tagamay, mga ka-vibes, para at least naman, no, murag... nindo tata paminawon, lain na paminawon ni DJ Kimi at mura magnapiit sa sara. Ay nako. Hi ni Marvin Ladera, good morning. Marvin, done share and heart. Okay lang gihapon kung wala na kay partner sa imong programa. Always gihapon ko maminaw diri sa Kamputhaw. Salamat kay nakasulay na ko ana paglabas na ko sa diskuhan buntag na. Umaw ka riha, Marvin. Ang importante, wala ta nang itagubot, Marvin Ladera, no? Okay ra jud na. Okay ra jud mugawas sa diskuhan nga buntag na. Nun ka anang mugawas ka gabi o nya nagkuan ka nag tawag ani nagsuray-suray ka di asdalan. No, usually okay ra na nga kanang kuan, okay ra na nga di gawas ni mo hayag na at least nakatulog na kasunod sa diskuhan. Nun ka anang mugawas ka gabi nya mauli ka nya inikuli ni mo dili pa jud ninyo balay. Patay ka niha, no? Kung nagkitawag, mga ka-vibes, ako pirmin ako nang iingon, bisag unsa pa ni mo kahubog, no? Bisag unsa pa ni mo ka-wasted, no? Ang importante, mauli ka sa imong kaugalingong panimalay. Muhigda ka sa imong kaugalingong higdaanan. Dili kay muhigda ka sa higdaanan sa imong silingan. Apatay ka niya, no? 10:04 na, mga ka-vibes. O, so, manayong oras, DJ Liniel. Kamustang pamaol diha, DJ Liniel? Na pirtira ba ni mong daw no pagduwag basketball dito, no? Ay, once again, congratulations, no, to team 93.1 FMR Cebu for bagging the second placer or third second runner up or third place, no, sa KBP 3-on-3 basketball tournament, no? At mga players, syempre, no, si Rico Mambo. Yan, grabe Rico Mambo mo drive-by. Si DJ Sprocket, among technician nga si Tio Virgil. And then syempre, no, together with our Vibex DJs, DJ Jill and DJ Liniel. Muse na mo silang ganeda. Ako coach lang ko, kay gikan pa ko nagklase ato. Assistant Muse among intern niya si Christine. Oh, ay nako. Anyway, mga ka-vibes, alas G5 na. Oh, ano yung oras, ha? Oh, ato na ta, mga ka-vibes, kay napagaw tagsamutin niyo. Ay, karon pa man mo manggawas noon nga. Padulong na akong manamili. Sakto yun, kaysa diskuhan na katulog. O, pagaling ka, DJ. Salamat, Marvin Ladera. I promise, mga ka-vibes, I'll try my best to bounce back stronger tomorrow. Hopefully, mas arang-arang na itong tingog. Papahoyas ako, mga ka-vibes. Basta dili lang sa dayon, ha? Okay. I'll be back tomorrow, same time, same place. Dili lang gihapon sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, 8 days to go na lang. Pasko na. Here's Mariah Carey with her own rendition of Oh Holy Night.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes sa itong oras, alas 10:11 na. O ganyan itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Atong sayra ng dagan sa panahon mga ka-vibes, ikan mismo sa Buhatan sa pag-asamaktan. DOST atong mahinabi si Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning!
2: Mayong buntag, Sir Kimiel, sa itong masagindi ko minamot ang latest weather update para tarong at dawa. Parayin ng monitor ni kaniyang bagyong Winnie as of ng asutso sa buntag ang sentro sa mong bagyo na imutang aron 1,140 kilometers northeast sa tuming bahin sa Northern Luzon and kanimo ang bagyuha gayro gini palayo sa nasod and wala na ito nakita nga musulot na ni pabalik sa ito LPR or maka-apekto sa bisanasang bahin sa nasod. Ang ITCC or Intertropical Convergence Zone ay nag-apekto karon sa takong bahin sa Kabisayaan, sa may Mindanao at pinakot sa may Palawan. Karong adlawa ang takong bahin sa Kabisayaan, Makasinati. O mga kakagapagawan, gumikan aning ITCC. Sa karong orasa, may upay na ng mga lugar ang nakasinati kakagapagawan sa takong bahin sa Ibsayas, Miladya, at akong bahin sa Bolo, kaya po sa may solid portion sa Cebu, Cavite. Suspect pala, parang ulto o kanyang hapon, mas nasabang lugar ang makasanating kapaguan gumikan sa IPCC. Para sa kayumta sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, napit kayo tayo masinating nga hinay nga ito na sa kasarangan na pupuro sa hangin, di na ito ang katagatan, magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Diri sa Cebu, itong katagatan, at ulit taob, karong alas 12 size sa udto hunas unyang alas 5 sunday uno sa hapon. Temperatura ana magasukot around 26 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw mosalop unyang alas 5 to 7 sa hapon ug mosilan pag usab ugma alas 5 to 3 sa buntag. Philippine Standard Time alas 13 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update. Kendiri sa buwatan sa DOC Pag-asamaktan, si Mark Gales, maayong buntag o dagang salamat.
1: Dagang salamat, may buntag, Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asamaktan, DOST. Mga rin naglangkob sa itong mga nagunang balita, rumatak na ang mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ninyong line panghugna sa FMR Newsbreak ang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Music Honey
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
2: 93.1. Maano ni?
3: Pasko na mga ka-vibes. Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras alas 11:03 na, ganiyan na itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa atong FMR News Break. Mayong balita para sa tanan mga ka-vibes, giaprubahan na ang 42 pesos nga wage increase alang sa tanan mga trabahante sa Tibuok Central, Visayas. Gianunsyo ni Dole Secretary Francis Tolentino ang pagkomento sa sweldo sa matag trabahante sa Central Visayas o balik 42 sa matag adlaw. O doon ay usbaw nga kapin sa 1,000 or 1,092 pesos matagbuwan. Ang maong pag-usbaw sa minimum wage ipatuman Oktubre 14 to 2026, di gibana ba ng 337,000 ka mga trabahante ang makabenepisyo ni ini. Ang mga trabahante makapahimos sa mayong balita mga ka-vibes. Pinasan ni ini ang mga lungsod o probinsya sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor ubos sa RTWPB sa Region 7. Kumo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaaalang sa atong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ng live panghugna sa live pang mga FMR News Break kunyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon ang manatong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket o itong mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11 sa isna.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunani. Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igata, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
1: 93.1 Maana niya.

Oras na to mga ka-vibes, alas 11:15 na sa kauntuhon. Kamo na minaw sa inyong paborito nga estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni! Maayong odto, may pagpaniodto, may pagandam sa paniodto mga ka-vibes. Og welcome sa tong programa. Ang programang naglanog-lanog, nagbuto-buto, nagpaka-paka, naglagubo. O, buko-buko, naglagubo. Kaya giubo. Oh. Programa ka-vibe, sad-sad sa uto. Live on the mix right now, we have DJ Tatsuki O2. Front to front with me. Pinamis sa akong atubangan, hindi naman pwede back-to-back. This is your DJ mga ka-vibes, DJs Barakit Gunato, aka Nior. Kadungog mo na, wailain lami oin, ako na. Mag-oban-oban tahang tod, alang una mga ka-vibes, dining adlaw nga Lunes. Pizza 28 sa buwan sa Septiembre, no? Gamay na lang yun, doga. O, gamay na lang, mahuman na ang buwan sa Setyembre at napunsugato ng buwan sa Oktubre, mga ka-vibes. O? Sige, volume yung radio diya. O, syempre, sa mga nag-birthday karon, happy birthday. O, 28 karon ha? O, happy birthday, happy anniversary sa itong mga nag-celebrate silang anniversary. Happy fiesta sa mga nag-fiesta karon kung naamang gani. O, niya. O, kung na may greetings yung mga pasyarot, i-text lang sa 0995. 472-0802. Akong Osborne 0995 472-0802. Diha ninyo i-text mga ka-vibes, ha? Alright, sige, DJ Tatsuki Lambuse. Oh, Lambuse ba? Alas 11, this is Shetin. Alas, sige. Volume yung radio, oga, sa mga nga, hala, hala, hala. O, pangauna, pangauna, pangauna.

sa kauduhan. Mayong odor yan ni April J. Allen. Ogni Rose Josh Boy Boy Serra. Mayong mayong odo mga kabayan. Mayong odo. DJ Tatsuki Otu, hala sige, hala sige. Igawa si Mong Stephen.

Alas 11.24 na mga kabals, may pagpaminaw di ay ni Almir. DJ Almir o sayang asawa nga si Yamela Kaputol. O diya sa may SM Lasyon. O yung asawa ko nag-isakitan sa ngipon. Oy! Tambali, tambali! Mer, tambali Mer! O may ngoto, may pagpaminaw ninyo tanan di ha? Eh, o may ngoto di ay sa Nunoy. Nunoy.

PG Tatsuki Kuno. Hi! Og shoutout ko sa akong partner, oh, gika ni Mac Jones. Shoutout ko sa akong partner in Lifetime Services na si Ana Logronio. Bonal kayo mga sunata, nag-uyog-uyog, naglanog-lanog, diris konsolasyon. Ano ang ganahan? Oh, ano ang ganahan? Maglanog-lanog o mag-uyog-uyog. Oy! Ay, uyog. Alas 11:27 na, alas 11.

With yours truly, Ogie Solo ni DJ Tatsuki O2 karong adlaw. Wala iyang partner nga si DJ Arielo. DJ Tatsuki lang sa. Oye ko to ni John John Messias. Naglagobo na sab ko na iyang sakinan diha. Naglanog-lanog. Sus, nagbunal-bunal. Oo, may pagpaminaw po sa iyang kauban na si Marjon Lagaylay. Og ni John Michael Kuna. Hala, sige, may ko to. Og syempre, shoutout ko sa Berezo family sa Pilar Camotes gikan ni JB James. Maayong oto, mayong oto, mayong oto. Alright, sige, kinsa pinadire. O sa mga taga-tag-ube.

Víctor, pero happy fiesta, Japón. Og syempre, ako pa i-greet ang mga si Don's family diya sa may Karkar City, Cebu. O, oh, hello, hello, mayong odonin yung tanan diya, mga taga-Karkar.

Rocket Remix. Kung ilalay po ta sa tuang TikTok account, DJ Sprocket Gunato. So pagpili lang mo diya kung asa inyo ha, kung ganun mo makakita sa tuong naong. Sa TikTok, ako rang naong makita. Sa Facebook page, kaming duha ni DJ Tarik.

Ken Claro. Yang-yang, og shoutout ko sa mga nangaon dire. Grabe akong boss RG. Grabe na sayaw, di na daw mapugnan. Kada. From Giso Mandawi, dali daw diridol. Libre daw ka, boss RG, balbakuwa ka na. Arizona, oo.

Dado na ako sa digital scale, ha? Magdakog dagan ka o bandiya kay musulong me. Balbakuahan sa giso, ha? O, taw-taw na gin mo, sige, kung ano, pagkukuhan na. Pero sige lang, wala na rin ako pohon. May ngoto ni Duran Mark Nino. Taw-taw din sa Sugod 1B. Dusado. Memorial Hospital Sugod Cebu. Mayong oto niyo tanan di ha. And mayong oto DJ pasarap di ko kay na, Nanay Lagring. Nga birthday niya karon. Happy birthday Nanay Lagring.

May ngod to ninyo to nandiyang happy happy birthday Nanay Lagring. Alright, kung naman greetings mga kabayan, pwede rin i-comment sa itong live sa TikTok, DJ Sprocket Remix, Facebook page niya, DJ Sprocket Remix, so DJ Sprocket Go na to sa TikTok. Pwede po ninyo i-text sa 0995472080. Alas 11:45 na!

Ito mga ka-vibes, sa alas 11:47 na. May pagpaminaw diyan sa kong amigo. Oh, grabe usa sa mga sikat nga vlogger dere sa Cebu. One line just ninyo putot aka ata. Asa ta sunod? And of course, iyang pare si Ma'am Shi. Okay. Oh, hi. GNK. Oh, GNK Fam Squad.

tubot ba sa kay JNK Tanan? Mayang oto, mayang oto ha. Mayang oto po ni Jen Rose. Yan sa may bye-bye pang sugan. O shoutout po sa mga ayang anak na si TJ og Ivan Asher. Nga sakit ang ngipon. Oy! O mag-ngipon, naglain ngipon. Tumaw na. May pagsayaw-sayaw ni Jis Ninyo Putot. Og ni K Putot. GNK. O basta kay GNK. O.

oras 11:50 na. May pagpamina ako sa akong amigo niya, akong pare. Oh. Mayong odon eh, pareng DJ Jack Spencer, pre. Mayong odon eh, pre. Kauban ko niya si Master Uning Rundina. Nagbiyahe diya sa may Mandawi. Hala, sige, Bunal. Salamat kayo, pre, ha. Pareng Jack Spencer. Maayong odon mo, may pagpaminaw.

0: mga kabar, sa last 11:58 na mayong otoday ni paring Rico Mata. And shout out Mata Family, advance happy birthday Lola Iding.
1: And
0: now ito si Tintay Tres. Request ko siya og dangerous nga kanta. Alright, advance ha, ma-birthday ko Lola Iding, ma-birthday ko Lola Iding ha.

0: siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, vibes,
1: kasama sa awanan. Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up. May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka.

Yan o, ay, may pagpaminaw, may pagbunalin nyo kanabi mga kabay. O niya, syempre may pagpaminaw. O, nagsige ko nung ulan ko nung ang dito sa muang lugar sa Barangay Adela, Puro Camotes. Sara sa mga Gunato family, Dunayri family, mga Otadoy family. O akong amahan, Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, Maazong Odto. O sa tarang mga namin na si Tia Iber, si Tia Elaine, hello, Maazong Odto. You're still tuning in sa programa Ka-Vibe Sad Sad sa Odto. With DJ Dusky Otsu, live on the mix. And live on the microphone, DJ Sprocket Gunato.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong otog, may pagpaminaw. Sarot ng nako si Ricky Pluno. Maayong otog ni Moriha, ha? Ano yung sarot po di ay ni Otio Ili Gunato sa may sityo Kapasanan, Barangay San Jose Puro Camotes. O, syempre, sarot po sa mga Suralta family. Diyan sa may Lower Kantauang, Barangay Esperanza, Puro Camotes. May ngotonin yung tanan diha. Alright mga kabimes,

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mao na ni.
2: Kabay. Kabay.
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mao na ni.
4: Vibes, ka vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

Og syempre, inyohan na po na dungog ang atuang Christmas song karong mga oras sa mga ka-vibes. Kaya nga naman, o ado naman tayo gi-pahigayon nga Christmas countdown. Kung diin, 82 na lang, 88 days. Oo, magpasko na mga ka-vibes, no? Advance, Merry Christmas. So welcome sa itong ika last nga hunat sa itong programa Kavibe Sad sa Udto. Ayong Udto ni Ma'am Almira Ginares sa may asa ganin nyo ha ma'am. Samtang naglaba ko no siya dariya sa may CCF Housing sa may Florida Street o Mapad Mandawe. Alright.

0: mayong udto ni mo, pre.
1: Oy, mayong udto, pre. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Oo. Oh.
1: Karong Pizza Jays, pre, pohon, October 10. Oh. Kita-kita ta diha sa Sitio Tangki, Basak, Compostela, Cebu.
0: Aha. Wow.
1: Kaoban na to diha si DJ Ariel Arellano.
0: Aha.
1: Powered by Ben's Audio Classic, on and managed by Ben Pamutungan.
0: Mm-hmm.
1: Oy, og salamat dahil nila ni Ma'am, ano no? Ma'am...
0: Yeah, Ma'am.
1: Ma'am Arlene. Ma'am Arlene og si Sir Richie Lucero. Aha. Ma'am, kita-kita tadi hapon. Oy, pre, shout out ako ni ano? Ni... Nongski Vlog. Oh, shout out ko ni mo, pre. Happy birthday ni mo. Oh, padong na meron diha ni ano, DJ Sprocket Gunato after ni.
0: Kwan diha, na birthday ni Aaron?
1: Oh, birthday ni Aaron, pre.
0: Timing ano, ngay ka na kung sila ang adlong natauhan ba?
1: Timing jo kay, pre.
0: Timing ako eh.
1: Oh. Pre, loto na siguro inasal ng ganito, pre.
0: Mo ba?
1: Oh, pre, adto na taro nito, guman na.
0: Asa ganin inyo ang ilaha,
1: asa, pre? Barangay Kubakob, Mandawi City.
0: Adol ra,
1: pre.
0: Maagian ra.
1: Oh,
0: Nongski
1: Vlog.
0: Nongski.
1: Oh, Edwin Mendoza.
0: Oh, padong na media Nongski ha, kay nakapaldo na makasimo vlog ha. Oh, ang Lipson.
1: Oh, kanala sa pre.

0: Oga, mao na gid ni magpatighog na gid mi kaming duha ni DJ Tatsky O2. Daghan kay salamat sa inyong pakig-uban ka namo sulod. Sa duha ka oras sa programa ka vibe side sa Udto. All right. Oga. Sige. Mao na gid ni mga ka vibes adto nami. Mosulod ang programa nga request 931 ni DJ Rico Mambo. Oga, pre, dagan kay salamat ha, DJ Tatsky O2, dagan kay salamat. Og ato na mi mga ka-vibes, kinida inyong ubos nga lagad sa kahanginan, wala nagilaing lamioin. DJs Barakit Gunato, aka Nior, ang certified, kana, may lain pa. Ato na mi mga ka-vibes, so parang lagi mo sa pagpaminaw. Di na lang sa inyong paborito nga sa radio sa dial, sa inyong mga radio, 93.1 FMR, favorite music, Radio Cebu, ka-vibes. Morning, atong oras mga ka-vibes, ala una uno na gyud sa kahaponon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
1: This is FM Radio.
3: FM Radio.
1: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
1: kabahit, mauna
4: ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Wa'ana ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: 93.1 Mauna ni. Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras mga kabayam sa launa 29 na sa kahaponon o gamonaminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayams, mauna ni. Oy, welcome ang tanan sa itong programang request ni 31 diin sukad na mga kabayam sa launa sa kahaponon hangtod sa alas 4 na mag-uban-uban ining atong programa mga kabayam. So, mayong adlaw sa tanan, no? Adlaw karang Lunes mga kabayam, so pizza 28, pila na lang kaadlaw, papas na po ng bulan sa September. Muna na yung kapaspas ang pagdagan sa panahon mga kabayam. So muna, uban-uban ta sa ito ang programang request ni 31. Di na lahi na po nga kaagi sa gugma, kinabuhi ang atong pag-asawaan sa kahanginan karong taon-taon. Ining atong programa,

0: uban sa dili pa. Ako usab si DJ Rico Mamboy di magkauban. O niya din po si Uncle Boy. Baga kabahim si Miss Eva o DJ Pamela. Uncle Boy, pasok.
1: Hello, kumusta mayong hapon sa tanan? Musta man taon mo sa adlaw nga Lunes? Oy, karong adlaw Lunes, kuan ron ha? Mura o gani ang adlaw ros pamilya mga kabayabs gani. Gibalita man to, gani mo gani na DJ Rico Mambo nga nag-auhag ang kagamhanan karon sa mga kuan nga nga kuan, papaulion og sayo sa mga kuan trabahante aron makasalo-salo sa pagpanihapon, sa pagpangaon kay lagi adlaw sa pamilya. May ka 34 nga adlaw sa pamilya. Bitaoy na unsa? Onya sa ato mga kabibes karon ako na usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di bataros kayo. Bigir ko oy unsa? Adi bali na madayta. Sa mga naminaw, manghinaot ang naamo karon sa may nga kapis kay kalagsiks na kong ulit na may ibat panday. Ako na ipagso na to ay limo ko na. Onya, manghinaot sa dangas adlaw nga Lunes, mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan. Abi na kong manguli na. Di pa ba, okay pagso good eh. Okay, onya, muna. Diyan naman si DJ Pamela o Miss Eva. Pasok na lang mundo ha, larga na mo.
2: Hello,
3: mga kabayes. Ano sa ba? Ano sa ba? Makikuli na.
2: Muli na pa ang Uncle Boy.
3: Ay, muna nga. Mas na Lunes lagi. Muli na, Uncle Boy.
2: Naibong nilang ko ni Outro Kalit.
1: Nagdahambit ako. Abi na ko ka na ako. Ano ba? Last banat na last banat. Sus, di pa man di ay. Sungkod pa man di ay, Miss Eva. Bitaw ay nahalas at ito mga kabayes karon. Mayng hapon, hapon.
2: Mga kabayes. Uncle Boy. DJ Rico Mambo, DJ Pamela.
3: May hapon, Miss Eva.
2: How are you?
1: May hapon.
0: Kumusta mamo? Ah, kumusta man inyong adlaw, Miss Eva o DJ Pamela? Ining adlaw ng Lunes?
2: Ako, DJ Rico Mambo, medyo okay. Okay ang ako okay. Adlaw pero nga Lunes.
3: Ako po, Miss Eva. Sumay na, mapasalamat ito. Naging punta nga. Okay, ragyod sa ta sa mga adlaw, no? Sa tanang panahon. Para maging na po yung mga importanta, importansya din ha. Nga kita, lagsik o kuan, kana ang nindot lang atong pagmata, pagbangon, ana.
2: Nga kuan, nakamatapakan.
3: Mo na, Miss Eva. Sumuna, di ta malimot sa pagpasalamat sa labaw nga magagahom yan. O niya, karong hapoy na, gawa sa ato, Miss Eva, nga kana ang sinder karong hapoy na, nagihapon tayo mga paswerte. Diba, Uncle Boy?
2: O niya, napunan di Pamela. Na po'y mga kuan nga malas.
1: Malas na siya, malas na siya. Sige, ang daming maminaw. O niya, DJ Rico Mambo. Again, ito paminaw ang kanyang horoscope ni Miss Eva o ni DJ Pamela sa adlaw nga Lunes o kinsay gipang di malas. Ato paminahon karon ang Uncle Boy o kinsay mga gipang dimala sa adlaw Lunes o kinsa po'y mga giswerte unsay mga sinina nga unsay mga color sa mga sinina ang kamisin nga kana ang makahatag og kaswerte kalagsik nato. Ato paminahon bi Uncle Boy o DJ Pamela.
0: Okay, larga.

0: horosko. Malas og di malas. Mapaminawan. Matag alaoy na.
1: Kadako sa kahoy. Kadako sa punuan sa kahoy. Apan, way tao nga nagbarog. Pero ingon pa niya, na ako no.
2: Ay, sa pagdodrama, hindi pa drama ang kulboy ha. Ito yung background na Miss Evanos mga kuhay.
3: Anong kuhay? Umuungo.
2: Karong hapon ha. Atong basahon. Ang mga kaagi sa...
3: Unsi kaagi?
2: Hindi kaagi. Malas o di malas. Paswerteng kuan sa mga manariay. Unsay mga buwang nga paswerte. Ako yung buwang Miss Eva. Uy, labot. Bitaw, karong hapon na atong paminahon ang mga paswerte o unsay mga dispaswerte. Asa ta mag-start, Miss Eva?
3: Ay, hitay sa adlaw nga 28.
2: 28?
3: Oo.
2: Naka naman ang 28, Miss?
3: Naaghapon ta no, nabilong sa Libra.
2: Libra na saan? Oo. Ano yung ulis-ilis, Miss Eva?
3: Wala pa man siya.
2: Awa pa niya.
3: Oo. Oo. Oo. Kinatibok ang kusog. O kung
2: kusog?
3: Tawag ko na itong general energy.
2: Ay, diluna.
3: Oh.
2: Okay, padahal ni Sefa.
3: Tungod kay ang adlaw.
2: Adlaw.
3: Naa sa imuhang
2: nas langit.
3: Sign. Ikaw ang sentro sa positibong atensyon karon.
2: Ala no? Ala di ay?
3: Oo.
2: Yawag ko.
3: Panahon na kini aron ipakita ang imong talento.
2: Ah, abay ko gusto ipakita, Miss Eva.
3: Ug paghimo og mga desisyon nga para gyud sa imong kaugalingong kaayuhan.
2: Ah, di ay?
3: Oo.
2: Unya?
3: Likay lang ang sobra nga pagpabalaka sa isulti sa ubang tao.
2: Ah, abay kog sobra sa kainom, Miss Eva. Anya?
3: Saligi ang imuhang kaugalingong
2: hunahunan. Anong silingan? Anya, sayap gihapon ko, Miss Eva?
3: Sayap gihapon ka, DJ Pamela.
2: Sayap gihapon, Miss Eva.
3: Anya, kabahi naman sab sa imuhang gugma kung anaa kay partner. Panahon na aron ipahayag ang imong pagpasalamat.
2: Ah,
3: pinaagi sa usa ka yano nga panag-istoryahanay o pagahin og oras nga magkauban.
2: Ah, timing kay pamilya diron.
3: Oo,
2: mag-istoryahay ron.
3: Ang pagkamatinud-anon ug bukas ang komunikasyon.
2: Bukas?
3: Oy, makapalig-on sa inyuhang relasyon.
2: Kana. Oh, timing kay pamilya di karon.
3: Kung single pud ka,
2: ngita na!
3: Ayaw padali!
2: Yeah, taro nga, Miss Eva.
3: Ayaw padali sa pagpangita o gugma karon.
2: Nag-idaray na! Di ta magdali! Ano sa pagka-horoscope ka? Ano sa horoscope? Sige, Miss Eva. Ay,
3: ang pagkatiman na sa imong kaugalingon o pagbalig-on sa pagsalig sa imuhang kaugalingon maoy makadani sa saktong tao sa umaabot.
2: Ah, di ay?
3: Oh, kanya. Unya, swerte nga pangalan na karong adlawa, mao ang letter M.
2: Sama na?
3: J o S.
2: Ah.
3: Mga inisyal nga adunay maayong kusog karong adlawa, kung kining mga tawhana maoy imong mahimamat. Kung ang ilang sinugdanan sa ilang pangalan, mao kini ang M,
2: Mirna.
3: J o S.
2: Ana, Mirna. Mirna did.
3: Okay, Maljon.
2: Ay, tarayo nga, Miss Eva.
3: Unya, swerte nga kulor. Karong adlawa,
2: itom.
3: Puti.
2: Uy, bali. Bali rin ko, Miss Eva. Hindi mo swerte
3: puti. Ito, Miss Eva. Matatabang kini sa pagdala o kalina o sa hunahuna o pagpagaan sa imuhang adlaw.
2: Ah, di ay.
3: Oo. Unya, lunhaw.
2: Sa po na?
3: Karang green.
2: Ah, lunhaw.
3: Oo.
2: Green
3: kini para sa kalambuan o positibong enerhiya sa panglawas
2: o
3: pinansyal.
2: Kanya. Sa pagyan, Miss Eva.
3: Unya, ang mga malas po nga angay likayan karong adlawa.
2: Ikaw na sila, Kulboy. Oo, siya na po yung malas day, diba?
3: Dili ka angay nga mag-overthink.
2: Ah, abay kong mag-overtime.
3: Dili kini ang ura sa pagduha-duha sa imong mga desisyon.
2: Ah,
3: isip
2: okay.
3: Usa ka libra. Usahay madugay ka og pili kay gusto nimong mabalanse ang tanan.
2: Ang uban, usahay dugay pili kay mili pag-sebrato.
3: Maugyod. Karon saligi ang imong una nga nahuna-hunaan og ayaw pagpabugat sa gagmay nga mga detalye.
1: Ah, di ako.
3: Unya, kulor nga angay likayan. Mao ang itom.
1: Hala, itom.
3: Og ang brown.
1: Nga naman.
3: Mahimo kini makapabati nimo nga
1: og naong.
3: Gikapoy ka.
1: Okay.
3: Oo, o gipagbugatan, mas maayo nga mo gamit og mas hayag nga mga kolor.
1: Okay.
3: Oo. Unya, swerte nga oras nga angay di kayan?
1: Alaunas ka daw.
3: Alas 5 sa hapon.
1: Ah, di.
3: Maura na, Uncle Boy.
1: Maura? Ah, sige. Mauna tong horoscope niya, DJ Pamela.
2: Hala, nindot kayo paminaw mga horoscope, Miss Eva, kay para nasa tayo Gia. Kini nga tong horoscope, Gia lang lamang kini mga ka-vibes. Apan, kuan na guna siya, good kina ang tinood gud ini panghitabo, kuan gud ang pag salig gina to tong labang magagod na. Ato rin siya mga kuan ba, dati mga idea kung sa day pwede, ano. Sige, karo nga po, na, gawa sa to ang horoscope, kinsa man ang atong sender, Miss Eva.
3: Maukining, usa ka, babay nga, nagpatago sa pangalan nga, Emma.
2: Emma, naon sa Miss Eva?
3: Kung ang okay. DJ Pamela o Uncle Boy, na problema kini siya kung ang iyahabang boyfriend, sila his ba ni?
1: Ah, murag ko, ano murag pagkabayot to, ana. Murag double, ana.
3: Mauna iyahang na problemahin kung sila his bagyod ni.
1: Alright, unya, karon mo na ina, saman mura siyang nabalaka ini di.
3: Oo, unya, para ato ang masabtan o masabtan sa ato ang mga tigpaminawan, mo-tune ina sila dapat.
1: Oh, pagkosgay na lang inyong mga radyo. Okay, DJ Rico Mambo.
4: Okay, niya mo na ha, mo na to, nga to ang horoscope pagkakabibes ni Miss Eva o DJ Pamela. Tingnan na nasob ni Uncle Boy, unya, karong hapon na. Human naman nga tong horoscope, human naman tas mga pangpaswerte o pangmalas mga kabibes. Mao na tong istorya ni Emma, Miss Eva. Sama ni Mia, sama ni single pa si Emma?
3: Kuan, uyab ni Mia.
4: Uyab ni Mia? Okay, onya?
3: Onya, iyahanggi, kuan ni Ringa. Gwapo ko no ni.
4: Ah, pero ting gwapo ha?
3: Oh, gwapo kaayo. Onya, nagpasalamat siya di Jericho Mambo nga sa tanang mga babae nga ni...
4: Na
3: crush.
4: Oh, na crush. Ana.
3: Siya ang ipanguyaban.
4: Nag-admire.
3: Oo, siya ang ipanguyaban.
4: Mao ba? Ano nga nung nagkaingan mo siya ang hilahis? Sana hilahis?
3: Silahis,
4: oo. Kay... Kasi nagsigig gym at doon
3: gisigil tuyo. Dilipod, DJ Rico Mamboy, sa kuwain diri, kanang baon.
4: Ah, okay. Narabay tao inanagin mas iba. Nagkanabi tao nga... Gana ang masaba pag murag makaingon ka ba mas murag magagmarites nagitaw ingon ana nga murag
3: kanya.
4: Di lang kay kuan ba nagi baon din siya ba
3: unya di Jerry ko mambo ato anan sila tagaan og gamay nga kuan
4: idea
3: ana kani pud si Emma nakaingon siya nga murag silahis jud ang iyaha nga boyfriend kay tungod wala kuno gibuhat sa usa ka lalaki ang gibuhat nga kana ganing buhaton nun sa managuyab
4: magpabuhat na siya mas iba.
3: Kaya siguro.
4: Kaya siguro. Ganahan na siya magpabuhat. Gidi ay.
3: Siguro.
4: Na. Malas na ni si Ima. Ano mo siya buhati dahil yun? Hinam-hinam na di siya buhatan siya.
3: Para masabtan nila sa mga
4: karong taw-taw na lang.
3: Karong taw-taw.
4: So muna, sa mga naminaw, pagkosgan yung mga radio, mga kabibes, kaya ito na ning tanaon, ito na ning himay-himayon, agka-agi sa kong magkinabuhi ni nga itong sender nga si Ima, pila iya de edad, Miss Eva, Ima?
3: 28
4: anos.
3: Unya, taga-Lapu-Lapu.
4: Lapu-Lapu City. Sige na, sa ito mga kabibes, karon, pagkosgan yung mga radio, kaysa ito ang pagbalik karong taw-taon, atong himay-himayon sa kahanginan, ang kaagi sa kong magkinabuhi. Ngano nga, ganahan naman nung tanay mo, kuan mo, tilaw di ay si kuan. Kuan di ay siya, tilaw di. Hala, sige sa ito pagbalik mga kabahib. So niya, ang atong numero nga pwedeng i-text alang sa mga greetings or request ninyo diha, bulawan o panghuna-huna, is 0995-472-0802. Okay, text na. Alauna, 43, mga kabahib, sa ito ang pagbalik, ang istorya kaagis kinabuhi sa itong sender nga si Ima. Okay na kami sa Ima?
3: Yeah.
4: Okay, dinhilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, ka-vibe sa Soundtrip. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Mauna ni mga ka-vibes.
5: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
6: Night and day.
5: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
3: May

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request 93

Mayong hapon mga kabibs, ugani ang laing FMR News Break. Piston si Bo, sobra na. Wilga, tubong sa mahal nga lana.

0: Oo naman eh.
1: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras mga kabayan, sa alas 2:30 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayan. Mayong hapon sa itong mga kabayan sa kinaminaw, sa mga nagtikaw-tikaw, karo sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong hapon at tugdanan, oy, Mama Bones, Mindanao na ikunog karoon, dias may tayong relocation, Papa Bernardo. Og si Busing Dandan, Busing Bernie, may hapon, Didi og ni Aaron og ni Bro Regina, og ni Daidalo og ni Aki, ni Daidilin. Sa tumaga kumayam si Kinaminaw, dinhasaga na ang tayong relocation, Banilan, may nga pagpaminaw. Alas 2:30 na mga kumayam, sa to ang orasan sa kahaponon. Karong haponan, lahi na po din nga kaagi sa gugma, lahi na po din nga kaagi sa kinabuhi. Ang ato ang atagan og pagtagad. Unya live dito karon ha, sa to ang IBP, sa iba. Live dito sa itong FB page 93.1 FMR. O niya, sa mga naglantaw karon sa itong live, on air dito sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio. Di nato maglangan pa mga kabayab sa itong nining hatagan o pagdagad. Hatagan na natong duwa sa kahanginan ang kaagi nining atong sinder nga si Ima o sa ka-28 anyos nga pung paniya nakabantay si siyang uyab nga mudag mura og medyo kuno na ay pagkasilahis ba. Pag sa pagkaunsa ang mga kabayabs, mauni ang iyahang istorya. Mayong hapon mga kabayabs. Mayong hapon mga DJ. Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela o Uncle Boy. Itago lang ko sa pangalan nga Ima, 28 anyos. 28 anyos o taga-Lapu-Lapu City ra ko mga kabayabs. Magpatambag ko, niling akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kabahin sa ako ang hinigugma karon. Kabahin sa ko ang boyfriend karon nga na chismis o na marites nga silahis ko ng mga kabayabs. Mga DJ, nakabantay na ko sa una, sa friend pa mi, sa higala pa mi, sa amigo pa mi. Nakabantikod ko nga nakabantay ko nga naay something o naay lahi sa iyahang nga mga nilihokan ba. Naay something niya nga lain nga lihok mga kabayabs. Mga DJ, kay gwapo lagi o niya daghan ang makilig nga mga babae. Ni yes ko niya o ni tando ko niya dihanga ni nanguyab sa diri nako mga kabayabs. Tungod kay proud ko nga sa tanang mga na-crush niya, diri siya nanguyab nako mga kabayes. Sa tanang mga naibog niya, diri siya nipadayag sa iyahang gugma para sa kuha. Apan sa kami na mga kabayes, sa dihang ako na siyang gisugot, sa dihang kami na nigawas na ang iyahang tinuod nga batasan. Gamay ra nga lalis mga kabayes, manapat na siya. Mga istorya nga dili pang laki mga kabayes. Kanabitang mura og babay manulti mga kabayes. Masuko siya og mo kiss ko niya. O niya syempre mga kabayes, mga DJ. Manginit mangyuta mga DJ. Kay bawo na mo ana oy. Og unsa na pero dili gud siya mga kabayes. Mura ra siya gwa ba mga DJ. Bisan pa og ako ang mag-una-una niya. O niya, di ba yaham akong girlfriend, yaham akong uyab. Jeep na ko niya mga kabayan. Mauto nga nakabantay ko nga ang uban ng mga lalaki gani, bisan kiss o kanang PDA, kusog namang kaayuan ng buhata, kanang gitawag lang smearing hoy. Pero siya mga kabayan, kaning akong uyab. Wag yun, muraragwa mga kabayes, muraragway timik. Ngan ra sa uyab mi, basta kay uyab ra mi, pero wa mi anang mga buhat sa mga managuyab ba, mga smearing hoy. Ang last ako mga kabayes, ang last turun ako kay na-chismis siya, nga nag-kiss o, na-chismis siya nga nang-kiss kun og lalaki. Nang-kiss og lalaki nga 15 anyos, nga tambay sa ilaha. Ang iyang amigo o gusto ka igaagaw niya ang nisulti diri nako. Kay na-chismis naman ko no,
na Marites sa Mandaena siya dito sa ilahang dapit. Mga kabayabs, mga DJ, until now, wapa ko ni Sulti niya ani. Apil na ang aguang obserbasyon niyang lahi sa ubang mga lalaki. Mga DJ, mga kabayabs, angay pa ba na ako siya nga ikumpront ini o ako nalang buwagan diritso? Gikapoy na ko sa amo ang sitwasyon. Tinood tingali no nga silahis ni siya. Manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: kabantay ni jud kuha niya ko ang amigo ba? Sige na lang dyan niya ato gym. Humandari sa trabaho. Muadto rin sa gym. O niya, pakigol pa kaayog short nga. Sa bagay, basing ganahan siya makita iyahang bagtak o busok nga kuha na sampot. Anay, nadangarang na diri ay...
1: Oy, ay.
0: Oh, Ivan. Mukuha na pwede ka? Mag-gym na pwede ka?
1: Oy, yes. Mag-gym na po tayo, Ima. Bawa naman ka. Bawa naman ka, Ima. Bantay na. Bawa na ka ba nga? Hindi at maginang kuwan ta. Physical fit, ba?
0: Oh, maupo lagi. Pag-agi ni mo ganina ay nakabantay yun ko ang mga chika diha. Oh, grabing singgit. Morijog, nakikita ang artista.
1: Okay, baka naman ganin nila nga namurag ka nang nabaguhan ba sa mga baguhan sa mga dagkog muscle ba?
0: Grabe sa kaayos ka, uy. Grabe po kayo ka ba? Kanang, anong, ang imuhang short, mura man nag short sa mga pangbabay nga. Ang normal nga short, babaw naman sa tuhod,
1: kuan siguro. Kuwan niya ko, ay, ima, ay, naon sa magka, ay, o naman iuso ron. Kabantay ka ng mga pickleballs.
0: Di ay no.
1: Wala niuso ka ron sa mga pagsulo ba? Sa mga magpikulbol, ana. Ako nakakuan lang, nakauyon naman po kuan yung pangsulobon sa mga magpikulbol nga. Pinasiksi ba? Makita ganila po na ito ang hinaguan sa pagsigi na itong squat o sa pag-alsa na ito ng gym.
0: O nga, Ivan, di ba diha sa gym, daghan na kayo ng mga ikal diha?
1: Uy, tinood na gym ah. Ako pa nimo, no? Ako pa nimo, may pag mag-gym ka.
0: Mag-gym?
1: Daghang kay mga gwapo dito. Daghang mga kuan ba? Mag-alsa.
0: Ikaw ba? Makahuna-huna man sa tagbati ni mo eh.
1: Mura mo kag... Say bati.
0: Mura mo kag mulubad. Unsa man na? Pure good ka nga lalaki Ivan?
1: Sa man di ayaw. Ina, unsa man tawang ka. Ikaw na yung muna huna. No? Pero bitaw, man ay tinood siya ma. Naghangkay mga lalaki, kasagaran, mga laki man yun. Pero naman po yung mga babae noon, Jima.
0: Unsay Jima?
1: Ima. Pero usahay, di kay kong kabantay sa mga lalaki, mga babae.
0: Ang ano, man?
1: Mga laki man akong makita na usahay, kaya may tapal ako mag-gym.
0: Maupod, no?
1: Sa magka. Bitaw, kanaang, muagi na lang ko, ha? Mula host na ko kay... Ando, takay iron ikuan. Ano takay bayal sa alsa?
0: Sige, Ivan. Aamping dito, ha?
1: Sige, dihalang sa ka, ha? Diyaw na ka, ha? Kay mualsa na ko rin dito, gym, ima, ha?
0: Sige, Ivan. Aamping.
1: Sige, salamat. Mga kabibs, mga DJ. Nakabantay na yun ko. Sa amigo pa mi. Kaya silingan raman mi ini. Nga muang kuan. Doon raman mi o kadaang sitio. Nagkabantay na yun ko. Nini nga akong amigo nga si Ivan. Nga kada ba? Mura og. Naipagkalahi yun siyang mga nilihukan mga kabayabs. Ogo niya, wag ko magdahom. Sa akong katahom. Bitaw, wag ko mag-expect ba? Nga nanguyab si Ivan din ako mga kabayabs. Og ako. Kay lagi, gwapo gud. Wa na lang po kung nagdugay-dugay. Ako ang gisugot largo. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabibs. Ay, salamat kay Jima. Ima di ay, mag-Jima. Ima, salamat kay Ima ha. Nga, imo akong ginawat akong gugma.
0: Mauga ni Ivan, nahibong po ko.
1: Malipayon kay ko. Nga uyab na ta.
0: Nahibong sab ko nga sa kadaghan na ibong ni mo. Pero diri dyan ka nang ulitaw na ako.
1: Mo na'y pasabot. Mo na'y ibig sabihin. You are beautiful in my eyes.
0: Wala gyud ko magduwa-duwa, Ivan. Gisugot ko dayon tika.
1: Ko anday ka day.
0: One click na kay na sa tinud-an ay lang. Crash man pud tika ba?
1: Mao day sige ka. Makabantay gyud ka usahay nga mubo kog short mahawa gyud ko.
0: Kanang lamig ka mo smile. Ana unya.
1: Murag ka nang smile sa politiko ba nga na. Murag smile sa kanang politiko ba nga katong nagdahom di. Kabantay ka sa mga smiles, mga politiko nga katong nagdahom nga madayon ang eleksyon. Ano ba? Pero pagkahibaw nga, ma-extend ay sa tuig 2028.
0: Ay, ibalik na sa kusmoy.
1: Lahi na sa smile. Kaya na bagunan dua sa kinabuhi, Jima.
0: Sa Jima?
1: Ima.
0: Eh, ano yung doon ko, Ivan? Kanang, permisan ka mag sleeveless, no?
1: Oh,
0: mausin na.
1: Para makita ganang nga itong kuan, mga kuan ba? Body fit ba? Kita na ito ang
0: lawas. Usap po na nga, ganun ang kaayo ko ni mo kay abus o kaayo.
1: Pertigyo.
0: Dagan na siguro kay pandisal, no?
1: Oo, kay, na, kay bawa na bitaw ka, nga, ibridita nga na sa gym.
0: Oo, pila na nakabuot.
1: Ano saman?
0: Ang pandisal.
1: Gamay pa, pero okay na kaayo. May na lang ba?
0: Wala pa man kung makakita, Ana.
1: Sige lang, pakituro niya tagapuhon.
0: Bantay ka, ha? Karoon, kay uyab naman ta, so pwede na kung makakita, Ana.
1: Pwede, uy.
0: Huwag, dili lang kay mutanaw ko, ha? Muhika pag yud ko.
1: Okay.
0: Sige, Ivan.
1: Uyab na gunta. Basta, ha? Salamat kay, ha? Imong kong gidawat ang akong gugma, ha? Ima?
0: Why problema, Ivan? Basta ikaw.
1: Mga kabayab sa mga DJ, one click na gyud ko. Wa ko magpadugay-dugay kay na-crush man pud gyud ko sa tinuod lang. Na-crush pud ko ining Ivan kay lagi kuan ba macho kayo. Unya gwapo pag yun mga kabayabs. Ako niya, usa ka adlaw di ana, sukad nga nagkakami na, medyo nakabantay ko, nakamatikod ko nga mura ba og na usab ang kinaiyan ning Ivan. Mura magdali kay manapat unya. Kanamang muraog, labaw pag babae og baba mga kabayabs. Ug unya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs.
0: I love you, Ivan.
1: Love you, bay. Love you.
0: Ganun nga, nasuko man ka.
1: Ay, love you. Good. Nagugnahan minaw na.

0: Abang Sat,
1: ay, kena maghigda dalam tabi. Sige na.
0: Kena maghigda man kay paghigda niya.
1: Maghigda na lang ta kay para makalma ka.
0: Lantaw ko dres gawas kay hasol kay dinhi.
1: Ay, fine.
0: Wala ko kasabot ang kinabuhi. Dahil ako, marag... Murag bugat kaya nga kung kuan ron, bugat kaya nga kung ang panglawas ron. Huwag ko ganahi.
1: Ba'y sinasubraan na sa pag-alsa-alsa ni mo.
0: Da,
1: ay, kuan, ako na po'y alsaha, be.
0: Ah,
1: ikaw sige na ba?
0: Itsat ka na sa gawas, no? Okay na ka, itsat ka sa gawas, mag-alsa akong tika. Dada na, huwala, bebe.
1: Maghigda ta ba? Sige na, ay, ba?
0: Magkasapot, yun.
1: Ay, naunsa man to siya, uy, nga. Ganahan naman unta ako nga mukalma siya. Magtapad mi diri sa katre. Pero, namatid ba ni noon? Mura magkabayo. Naunsa naman niya akong uyab, uy. Ay, nako.
2: Mga kabibes, nagkabantay na gyud ko nga marabaog. Sa baagoan kay ba-ba, mga kabibes, mura babayon kay ba-bo na yung akong uyab, ha? O kunya, di lang kay kana, o sa kahigayon pagyod. Nga, nagtagay-tagay mi. Mauto nga, nabot sa punto ba nga ni kiss ko niya. O niya, di magina malikayan, manghinit man punta mga kabayens. Kanang ganahan po tag-smiring hoy ba? Niya, ano mga panghitabo mga kabayens?
1: Ay, Vine, tanawa na good ko, oh.
2: Bitaw, nga naman, tanaw bitaw ko nila.
1: Sexy ka ayo ko, no?
2: Oh, may kayo nag-sulob-sulob sa gagpa-sexy, no?
1: Oo, okay na nga. Kay para pwede nga, madali pwede ka na ako ba? Kay,
2: bitaw.
1: Dugay na pwede nga, may nag-uyab. Apan, wapadyod ko kasuway nga, muha kong gi-kuan.
2: Ikaw, no? Kuan gi-kagunahona ay mga, kuan gi-kakanang hugaw kay kagunahona, Pirmi. Bad kay ka, bad thinking kay ka.
1: Di ba sa bad imun, Ana? Di ba, uyab man tao?
2: Oo, pero...
1: usahay, anahan ako matulog sa inyo, ha? Pero, naghuwat ko.
2: Huwat day ka?
1: Oo, huwag yun. Bisan...
2: kanaagkuan.
1: Ang ano man, ha?
2: Basta lang, kay bawa naman ka, bawa naman kang, bawa naman kang di na pwede sa managuyang. Smiring hoy, buhaton ng ramay sa mga kuan.
1: Pero, nakabantay sa kuha. Sa imuang cellphone. Sige kag tanaw ng mga model ng mga lalaki.
2: Tanaw sa mga ay.
1: Ano naman na, imuha ng sundon sila?
2: Oo, maunay akong mga inspirasyon ba? Ganahan ko nga. Musuon sila hang paglawas. Ganahan ko nga, ganahan ko magkakuha ka ideya sa ilahang
1: unya, formada sa lawas. Unya, usa ka higayon nga, nakitaan di ka nagtanaw atong model nga buso kay atubangan. Gipaningot ka.
2: Guhan ka na ang
1: naman to?
2: Init magugayon, igang man. Karon pero, magod, igang na kayo kayo niwa naman pong uwan-uwan.
1: Mauga ni unta na, Ivan. Ganahan ko ba nga? Aripod ka paningto na ako.
2: Sige. Kanang okay naman. Sige, imuhan na ng tagayo. Kain na nagdugay-dugayo.
1: Mauga ni. Pero...
2: Indot pagkainom.
1: Nahubog naman ko. Ganahan ako nga matugtang duha.
2: Di pa magkuganahan. Ikalay una dito ka to. Antulag dito kay... Ari lang, ako lang sa nitiwason. Kaya dugon kayo na sugdan na raba. Ato na raba na ablihan.
1: Pero ay, fine. Gabiin naman kaayo. Sige na pa. Biki, santi ka, babe.
2: Sige na, Ivan. Babe, iswag, babe. Iswag gamay, babe.
1: Ha?
2: Iswag dito gamay kay kuan kayo.
1: Muiswag ko. Unya, nganong ikaw padung man ka mo isbog anang kuan diha.
2: Kay limuot kayo, igang kayo sigtan kuan.
1: Unya ni sikit man lagi ka anang batan-on diha.
2: Adi kuan kada adto na lang dito katog na lang kay duka na magka ka. Oh, una lang dito higda kay ako. Ari lang sagot dere. Ako ari lang gugod ako ra lang gusto ni tiwason dere gud akong kaning inablihan ba.
1: Sige.
2: Ako na lang ang hinahinayan. Sige, maapas na ko, ha? Ato na lang
1: sige,
2: dito
1: sige.
2: Sa kwarto. Una na lang, ha?
1: Ay, naunsa man ni siya, uy. Bisag unsa na lang akong gibuhat nga para matintal siya, pero huwag yun. Unsa yun ka niya ako ang uyab, no? Normal pa baka ni siya? Lalaki yun baka ni siya? Ay...
2: Mga kabayms, mga DJ, isang iunsan ako, kiss-kiss ako ang uyab. Huwag yung timik. Kumbal ka ni mga laki, bisan pag ganig din ni mukisan, mao naman dito mo, luot ni dayon. Pero kaning ako ang, kaning akong uyab mga kabayms, kasi Ivan, sus, huwag yun, mura lang, huwag. Huwag pa, huwag akong kisan. Hay,

0: Pero ngoban ini klaro na kayo, sumering huyon data dayon. Pero mauna kong nabantayan ginene kong uyab na si Ivan. O guniya mga kabibes, di lang kay kana. Tungod kay ang iyang mga amigo, yang igagaw, nasulti na ako nga na ako nun dito gikisang laki, na isyo ba, na marites dito sa ilang lugar, sa ilang sityo, kay nangis ko na o 15 anyos nga tambay dito. O guniya, mauna mga panghitabo mga kabibes.
1: Ay, tinuod ba gaw nga?
2: Oh, gaw. Tayo, tuwala.
1: Ay, hindi mo ka nakakita.
2: Ay, Barbara. Mau may istambay dito sa mga silingan. Oh, maingon sa mga silingan. Agoy, nangis man dito 15 anyos.
1: Oh, 15
2: anyos ng laki ba? Tambay sila
1: ha? Basig, kanyang napuling rato gaw, uy.
2: Oh, di gyan. Maugi istorya dito. Bayot gila ginuguro ng karahan. Silahis ba? Silahis. Liman mo na. Maoy gisumsuman sa tabi sa mga silingan kay nangis og tambay dito nga batanong lalaki gala analigo na bayot ginituhana silahis
1: kakuyog yudi ay kakuyog yudi ay gaw pero basi na nasayop lang sila gaw oy
2: oh di oy di na may tabong masayop na mga tambay di oy manggid dito, mismo manggid gaw. Ang katuging yahang kuan ba? Katong batanon bang lalaki?
1: Oo.
2: Na, kabahan na. Silahis gina ba? Silahis gina mong uyab gaw.
1: Aha. Tinood ba jud ka na no? Nga, silahis si Ivan? Unsa jud ka ng silahis? Kanang pwede sa babae o pwede sa lalaki? Ay, kaproblema naman ako ani oy. Pero mahadlok man ko nga ako asiyang kumprontahon kay basin unyag iyahan na pud kong dapatan. Mula ka wisa ko, ako siyang pangitaon. Amuan ang istoryahan, siguro ko nga ambot lang, mudinay ba siya o mutugan ba siya sa tinuod? Ay, kalibog na aning sitwasyon na.

mga kabibes, mga DJ. Until now, hantod karon, wa pa ko ni sulti niya, kabahin ni ini. Apil na ang ako ang obserbisyon niya nga lahi sa ubang mga lalaki, mga kabibes. DJ Rico Mambo, Miss Eva, Uncle Boy, o DJ Pamela. Angay pa ba nako siyang ikumpronta kabahin ni ini? O ako na lang ba siyang buwagan largo? Buwagan na lang nako sa diretso, mga kabibes. Gikapoy na ko sa muang sitwasyon karon. Tinuod tingali no nga silahis ni siya, mga kabibes. Unsa may inyuhang tanaw? Unsa may inyuha karong mahatag advice nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Daghan kayong salamat sa pagtagad nining akong istorya, mga kabibes. Diri na lang taman, kini inyong suking tigpaminawan nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Gina. Jima, Ima.

0: Atong oras mga kabayan, sa las 2:34 na. Umaw na to ang kaagi sa gugma ni Ima. Sima. Bitaw na sa mga kabayan, sigurong na minaw. Hello, may hapon. Able na ang atong numero. Pwede na mo tawag sa atong numero nga 0995-472-0802. O niya, sa mga naglantaw, garaw sa atong FB page, able ang atong comment section. O kung sa may mahatag din yung advice, kung sa may mahatag din yung bulawan ng panguna-una, sa mga naglantaw sa itong FB page, sa itong live ka nun, pwede mo nga mag-comment din na sa ubos, no?
1: Kaya
0: na. O sa ba, si Lahis, mag-ikuno ni Miss Eva, iyahang uyab garo, no? Ba, kaha, dili. Ano, na pamunta ng ganing Jima.
1: Ima. Ima. Kadaghan ba ng pangana?
0: Ano naman, Jima, mag-inako. Sa yun naman, Jima, ano, Ima, man po ni yung pangana. Bito ano, sa itong mga kabayabs, karoon na minaw sa mga radio, sa may inyuhang mahatag advice ni Ima. Nga ka na ang nakabatikod naman yun si Miss Eva nga murag lahi gib ko no. Ato palang ko no nga iyahang ka na ang gipainit-initan Miss Eva kay kasmering hoyo na po si Ima.
1: Kay nakainom-inom na lagi.
0: Oo, nakainom-inom niya. Ano siya nga, nindot ko no ba? Sus, magitagad tao no. Yung uyab nga si Ivan.
1: Oo. Unya, nagpa-sexy na po. Warag hapon.
0: Ano siya nga, lahi sa obang lalaki. Kay sa obang patong lalaki, wa na. Kandos na ko ato.
1: Hindi maabtan o gapila ka segundo.
0: Mo na karon ang yahanggi kuan nga unsa magyud na pero nakamatik kun si Miss Eva nga medyo na ako na poy lahing nilihukan gyud. Oo, ni ang igatulo pag gyud nga so isyu Miss Eva nga murag nakatag gyud katong nangis kuno og batan-ong lalaki gyud si Anya kuno nga lalaki. Hubog na nangis dito sa ilang lugar.
1: Na ajuy ingon anak DJ Rico Mambo. Kani nga istorya ni Emma na ajuy mga ingon ani nga mga panghitabo. Oo, niya sa ako asa nga nasabtan ani iyaha nga gipadangat sa atoa kay murag sila his gyud siguro.
0: Basig na gyud basag lahi gyud ni si Opal siguro no na gyud siya kana ang pagka o baka basin og kana ang nagtago ra siya Miss Iban takuban lang siya nga makauyab.
1: Wala gyud siya kuan, wala siya love ni Emma. Murag si Emma iyaha ra ning gihimo nga props.
0: Okay, basin og kana ang labi na tinuod nga na issue sa ilaha Miss Iba. Nga muna na nakamatikod na ba nga murag sila his gyud siya. Basig iya nang gituyo nga manguyab na lang Ima aron nga magaingon sila ana manay uyab din na sila his kinahanglan ay uyab ana ba o basi kana ang gusto niya nga kana ang magtago.
1: Pero,
0: sa
1: pero DJ Rico Mambo ang sila his di ba pwede man na sa babae pwede pud sa lalaki dili siya totally nga kuan siguro ka Becky
0: basin okay kana ang pure
1: okay ang pure yun nga Becky kay murag di man siguro ma-attempt nga manguyab. Babay.
0: Kuan gid siya na si kana ang pagkalalaki po siguro.
1: Oh, na siguro na i-portion nga gamay. Oh, na
0: kana ang naigamay nga luna siguro siyang dughan nga na si pagkalalaki gyud pero unsa ba kaha nganong nguna na sa ano man lang og
1: pero mao lagi na dili jud maukay ni Emma ba ang ihang pagkalalaki mugawas jud niya samot na ang binuhatan nga kanang babaan kaayo
0: o
1: nya manapat hilig og panapat
0: mo nay nakabati ni Ima no nga kana ang manapat man day ni imong uyab bisan na lang siguro din ay sila hayes wag gina
1: ayun na lang pag antos
0: bisan na lang og kuan og laki man tinuod na
1: kay kung
0: ang yun anak manapat mas iba wa na lay ayo
1: ko ano na lang ina na lang magbugno na lang ta
0: bugno na lang ta bugno
1: inaon na lang kay murag tanog yun ako murag bisan pa man sa ingon ana no nga gugmaan kayo si Emma pero ang tao good nga manapat nimo wala jud ay gugma oo nya walay respeto ingon ana
0: pero paita ayo nya bisan pa man og ganaang ginunta si Lahis ni pananglitan laki man gud gihapon na nya dapatan ka babae pag ka
1: ayo pag after ana nga gwapo ka ayo macho ka ayo
0: hilig pud gwapo de si Emma
1: ingon ana siguro pero maulagi na, bati yun kaayo ng tao nga manapat.
0: Okay, nasa ito mga kabayabs karon sa mga naminaw, abli ang atong numero. Kung ano man lang dahil, no? Pila naman lang kaadlaw dahil, no?
1: Mahuman
0: naman dahil yung September, mas iba dali. Duha na lang kaadlaw, mapupos na ang bulan sa September.
1: Last day na karong Miyerkules.
0: Karong Miyerkules po hon. Sus paitay niya ma'am kuana kana ang aron na ta sa October. Ana sumuhan ha sa October, November, December na sa
1: Pasko. Kaya na Pasko na po.
0: Wala tulo na lang kabuwan atong huwaton di ay ini Pasko na mga kabayan. Paskang dali argus dagas panahon. Sige ni sa mga naglantaw karon sa tong FB page, pwede mo nga mo comment din ha.
1: Yes.
0: Sa ubos kung unsa ining mahatag advice no. Unsa ining madugang pagyud nga mga pwedeng masulti. Kay nang ano problema lagi si Ima kanang Ima ini karon. So ba nang akong uyab, di ba gani bayot ka tinuod na issue pag yun nga nangis kun dito. Mauro ba naiingon, Miss Eva, nga kanabitang mahubog na anak ko no, magawas ko.
1: Oh, tinuod. Oo.
0: Mauna sila nga, kanaang kuanak ko no, makainom na anak ko no, magawas nga, kanaang manghikap na.
1: Oo, manghikap. Oo, oh, pinakali. Oo, niya. Kanaang magdungan ko no, kuan.
0: Kinaiya.
1: Oh, magdungan ko no, pangihi, di jiri ko mambo mo, muli-ili rag galit.
0: Muli-ili, sigatan.
1: Oo.
0: Ako lang mag-dive sa mirror, Miss Eva. Malayag sa amin.
1: Nagkita kumpiyansaan ka ron.
0: Okay, daghan man kong mga lalaki nga kuan na po yung uban, Miss Eva, nga mga ang uban ka ron, mga babae kay porma, mga kuan di ay ka na ang sana bakla di ay, Miss Eva. Kuyon kayo. Na po yung ibang mga lalaki kay glawas, pero bayot eh, Miss Eva.
1: Kuan na, muna kitawag sa Tagalog nga paminta.
0: Kusog kay mag-gym. Kusog kay mag-gym. Di ay mga kuan, di ay mga biki, di ay ingon anak. Ano yung kisam ni si isa ni Miss Eva? Hi.
1: Si Gail?
0: Gail,
1: Gilipa?
0: Gilipa, hi, maying hapon. Gail, Gilipa, maying hapon ni Merdina. So, di ba dahil patamon pa dahil sa unahan, Miss Eva, mag-time check sa tayong atong oras, mga kabayos, alas 2:40 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Granola Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: Agaling atong oras, alas 2:41 na sa kahapon noon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisaya, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, kabaib sa soundtrip. Agaling mas iba, o niya mo plitag ato sa ningipli ang ipangayong awit sa itong sender nga mahal mo ba ako?
4: Okay.
3: O niya ikahaman sa itong pagbalik, makaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ining atong nga programang Request 931. Dugang advice, dugang mga bulawan o panghunahuna sa itong pagbalik mas iba.
4: Okay.
3: Minaw sa itong mga nindot ng mga sunata, ang ipangayong awit sa tuwag sender, Mahal Mo Ba Ako by Julina Magdangal. Dinihilang sa itong paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni
1: ako.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung bida-bida ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Maayong hapon, kabibs, o ganyan ang laing FMR News Break. Hit and run incident sa Lapu-Lapu City. Miangol og dulo ka mga tao.

0: Apel na nanawagan sa publiko si Lapu-Lapu City, Luni District, Junard Ahong Chan. Labot na ning usaga SUV nga color gray o may pagka-silver. Nagingong mihit andran o gatulo ka mga tao nga naglakaw lang sa karsada pasado alas 8 sa gabi. September 27 to 2026 sa Usakadan sa naasoy nga syudad. Ikataho nga Missy Batra ang driver sa maunga SUV taliwala sa nahitabo nga insidente. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan mimando na og hot pursuit operation o gadugang investigasyon labot sa nahitabong insidente. Lakip na ang pagsubay sa sakinan pinaagi sa Land Transportation Office kun LTO. Auhag ni Congressman Chan sa publiko nga mupahibaw gilayon kaniya usa buhatan sa mayor ni Cindy kun Mayor Cindy kung dunay makuha nga impormasyon labot sa maong banghitabo. Og mao kana ang mga naglangkob sa mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lokop nasod. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita garong alas 5:10. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. FM Radio. Favorite. Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras magkakabayam sa Lastres 29 na! Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sumbo, Kabisay, Anog, Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, magkakabayam. Oy, kumusta na? Inihang hapon nun din ha? O, sa itong magkakabayam sa garon, dutas mga sunata ini. O, sa itong mga higala, Agol Boy, DJ Pamela. Pasok, Miss Iba. Okay, sa itong mga kabayam sa garon, musta man mong tanan o niya sa mga maggusto pa nga muhatag sila mga bulawanong panguna-una, abli pa nga itong numero nga 09-9547-0802. Kumusta man mong tanan o mayong nga pagsikay-sikay, mayong hapon, no? Hapit tagi yung alas 4, Miss Iba.
1: Mm-hmm.
0: Oh, murag paspas kayong oras niya. Karong hapon ha, nga itong sinder mao si Ima.
1: Mm,
0: na problema
1: si
0: saya hangka. O niya, gawas pa ani dia no? Problema ta sa kuan ni Ima, mas maproblema ta sa pagtaas sa presyo sa gasolina.
1: Oo, nibalik na po.
0: Pirti na yung taas ha. Diin ka nga, liman ka na Miss Iba itong nagpagasolina at itong aging adlaw, murang 89 mas goro. O niya, naapagan ni istorya nga dito sa probinsya, gatos kapin ko ng gasolasos. Grabe ha. Muna, makaana ta ba na unsa naman taon doon ang panahon na taon. Maulag ito nga na yung mga grupo sa mga piston, Miss Ibang, mga driver sa mga POG nga diin. Nikuha na yun sila, oy, nagwilga na yun sila, grabe ha, mahalas gasolina. O niya, ang pretty, unsaon naman lang. Oh, unsa mo krudo, mahal kaayo. Oh, mauna nga lisuda, bitaron, oy, naunsa man, sige naman nagtaas ang presyo, oy. Sige ba dahil gyapon sigurong gubat sa laing nasun, Miss Iba?
1: Ang basin siguro.
0: Oh, pag gini niguro sila ma-okay din ha, o pag gini mahuman ilaha sigurong mga kuan din ha, nga nung naingon-ani naman siya nagbalik na
1: oh, wala pa sila ng peace.
0: Oh, nalipay na o tiyatangan diin, inaog na to, due time, Miss Iba.

0: Ba na natos mga 70 na lang kapin. Aban karon ni balik na sa doy mga nanas 90 sa 80 81 ba to maybe. Basta kay nanas mga 80 hapit ng 100. Basta paitas gasolina karon. Sa mga driver karon, ah, balhabal, driver sa bus, jeepney, taxi dinha. Kumusta man? Wa pa ba mo dinha na problema sa kamahal sa gani ang gasolina ro? Prodo. Paita bitaw eh sige. Onya unsa may mahatag advice nimo sa sender karong hapuna mi si iba?
1: Okay, ang ako ang mahatag nga advice nga to kang Emma, mas maayong mintras sayo-sayo pa, mo palayo na lang siya anang iyahang hinigugma. Oo, kay gidapata naman di ay ka. Oo, mintras ayaw huwatang naapay mahitabo ninyo. Unya mo buros ka, ingon ana. Mas maayong mo palayo na lang ka kung silahis man dyan na siya, abahala na siya sayang kinabuhi. Basta kay kung ako ni mo na dapat ta naman ka, mupalayo na lang ka.
0: Mauna, biyahe na lang na yun. Sa manapat, manaig hapon na diyan.
1: Ayaw pagpadala sa iyang kamachog, sa iyang kagwapo. Kanya.
0: Lisod ang tao nga manapat, mga kabayab, sa mga mas maayo, likayin na lang namin tra sa'yo pa. Kay lisod na kaingon na ano, tanaw ni mo, di mga pugha kay smiring hoyo.
1: Pangita na lang ko ay.
0: Pangita na lang smiring hoyo.
1: Kanya.
0: Sige, unya. Adi, di Pamela.
2: Sabo, mo na Miss Eva nakapan kay manapat mangod Miss Eva. Mo na nga og pwede na biyahe na lang na siguro. Pero kung tan-aw nimo nga ganahan gyud ka gwapo, bahalag tan-aw nimo murag sila hison na naala. Gwantahan na lang. Gwantahan na lang na pero mo lagi na manapat man pud lagi.
1: Oh, nya di pud ka ko anon.
2: Oh, di pagita ka na ang ayon. Hello. Sana all. Ay na ilang si Uncle Boy.
0: Okay, maurag ito ko asiguro. Biyaan gina niya kay way ayaw na tao manapat. Labi na in town nga kana ang lalaki kang dako.
1: Kaya
0: na. Nagsigi pa nag-gym. Bugat ka naglawas.
1: Bugat ka naglawas. Wala, usa ka suntok. Siguro ang nalagpot.
0: Sus, unya karon napatan ka sus. Paita pilar gapa as babay. Wala na. Sige, ay, kuna na lang na siguro niya. Kuprontahan sa man. Nangis, giday ka. Ang samang yun, ana.
1: Oh, diritsuan niya lang. Diritsuan niya, prangkahi, human, biyae.
0: Kaya na, aron nga maklaro ba? Okay, didiri ko mambo.
3: Again, salamat kayo no, sa tuang sender karon nga si Ima, nga tagalapulapo sa Ima, no? Yung ana lang siguro Ima, no? Kada ang istorya, pwede ni mo kumprontahon, pwede ni mo istoryahon, niya. Muna, ikaw na lang yung mo-decide, ana, huwag makaagwanta ka sa tao nga ingon ana nga manapat maghadain na dihan ni mo. Ikaw na lang yung siguro mo kung ano na analisar ang nag-usay angay buhaton ni mo na Ima. Again, as to mga kabahibs, karong namina, musunod ang programang servisyong kabahibs, kauban si DJ Langganida, mga kabahibs. Dayon, musunod sa mga rangkada balita, kauban gihapon si DJ Langganida, o niya human mga kabahibs, ang TV Patrol, humas TV Patrol playlist na. So, kanjala sa 8 ngadto sa alas 12 sa tungang gabi. Ani ha, sa mga naminaw karon, salamat kayo sa inyong makanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Di insukad ka ganin ng alas 4 sa kadlaon. Hangto din ng orasas kahaponon mga kabibes. Mayong hapon sa tanan o salamat kayo sa daghang salamat yun. Ani ha, ito nakauban ka ganin ng atong chief engineer si Sir Berhilio. O di karon, di anapod Sir Edgas. Ani ha, ang ito ha, di anapod si Ma'am Junits, Sir Gabriel. Atong station managers, DJ Langganida mga kabibes. Salamat kayo sa makausa. Wala tayo kong oras panahon, ikay una Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
0: Okay, DJ Pamela.
2: Mara, ako na lang usap si DJ Pamela. Magingon, stop thinking in the start. Doing it, salamat. Ug may hapon, kalatong tanan, mga kabahibs, Apple Boy.
0: Alright, salamat kayo sa pag-usap. Ako na lang usap, mga kabahibs, si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti ni Bataros. DJ Tumambo.
3: Again, sa mga kabahibs, karon wala kita ikong oras panahon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa itong programang Request 931 din sukad na sa launa sa kahaponon. Hangtod diris alas 4, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang itong hatagan o pagtagad. Mga kabahibs, itong mga bulawanong panghuna-huna, advice. Sumuna, daghang kayong salamat sa pag-usap-usap sa itong sender nga si Ima karong hapuna. Hagtong susunod og mas samang takna og istasyon mga kabayb sa natigong oras. Ako na lang sa DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mga gustong buhaton, buhata na mga kabayes, no? O, walo ako nilang, kaniang 88 kaadlaw na lang, 88 days to go na lang mga kabayes, Pasko na. Ito na yun, unya at duha na lang kaadlaw, mapupos na po ang bulan sa kaniang bulan sa September, musod na po tanga rin sa Oktubre, nagkaduol na yun ang kapaskuhan mga kabayes, nagkaduol na yun ang Christmas, no? Apan sa lilipat na mubiyahe sa kanginan, magbilin taong mga manindot ka mga sonata. Boom tarat-tarat kay Pasko naman mga kabayans. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisaya ng Mindanao, 93.1 FMR. Kabayb sa Soundtrip mga kabayans. Dagang salamat at may hapon. Bye-bye! Alas 3:30 na. Mauna

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung driver ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Waanan eh!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: nga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lagad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:36. Good afternoon, mga ka-vibes. Mayong hapon, Cebu, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Ania na ang programa, ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes lang ga Neda sa inyong paboritong istasyonan. Cebu's favorite, 93.1 FMR Cebu. It's a beautiful Monday. Kumusta man ang ato ang Lunes? Unang adlaw sa semana, bag-ong semana, mga ka-vibes. Kumusta ang ato ang mga ka-vibes nga gipang kapoy? No, it's a manic Monday sa mga ka-vibes nato nga excited. Hello to you na excited sa Monday. Daghan kog mga kaila nga energetic, good vibes gyud sila basta Monday. Napod ko yung mga pipilang kaila nga magyaw-yaw kay Lunes naman pud di ay. Nang hinaot ko nga naamo didto sa good vibes even on a Monday, mas nindot mangod nga good vibes ta aron na nga to ang ma-attract, no, all positive vibes. Maayong pagpaminaw sa to ang mga ambungan ug kugihan nga mga drivers. Good afternoon. Kumusta man ang biyahe? Kumusta ang pagpamasada nato? Kumusta man ang ato ang kita ning uwan noon, no, nga Lunes? Nag-uwan pa ba langga? Wala na. Dag-om. Ngit-ngit gihapon ng langit. Sa kangit-ngit, no, na may dagang package, no. Ako mga saop din hi kay kada adlaw na lamang na ay package, na ay parcel, dinagko pagyo, di pagyo nang ginagmay. Oh, makahibaw gyud ka nga hapit na ang Pasko. It's 88 days before Christmas. Kumusta nga to ang mga ka-vibes din ha? Nga excited gyud sa adlawng Pasko. Ako excited gyud ko kanunay basta end of the year, no? Tungtong nagaligbuwan sa Disyembre, I'm very excited, I'm very happy. Kumusta man mga langga, mga ka-vibes? Ang hinaot ko nga naamo sa maayong panglawas, naamo sa kapiskay ning mga orasa. September 28, 2026, Monday. Kaibaw ba mo that today is World News Day? Yes, September 28 is World News Day. So, mamahimo ba nga inyong ipa-feel nga nagkuyog ta this afternoon? Unsa man ang balita nga nakapakugang nimo? Please share unsa ang balita nga nakapagkugang nimo sa imong tibuok kinabuhi. If there's one news, usa ka balita nga nakapagkugang nimo, unsa man na siya, kanang di gyud ka katuo, unsa man na siya, please share your news, no, unsa nga balita ang nakapagkugang sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming ongoing now sa 93.1 FMR Cebu. Pwede po ninyo butangan og asa mo dapita so that maapil po na tog shout out ang inyong mga kasil linganan din ha. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. And aside from today is World News Day, it's the 34th National Family Week. And kainang pamilya mahalaga day. Ang half day, no, ang mga government offices ato ang mga public schools. Tungod ining ato ang usa ka mahinungdanon nga kasaulugan. It's the 34th National Family Week and kainang pamilya mahalaga day. Nunot ni Ana mo na ito ang good vibes only, no? Mahinong danon gyud nga atong gahinan og oras panahon ang pagsalo-salo kana makigsalo ta sa ato ang mga kabanay, sa ato ang pamilya, makigistoryahanay, makiguban, no, sa tibuok pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Mga ka-vibes, basin wala nato ma-realize na sa kadaghan natong gihunahuna, sa kadaghan natong giatiman, labaw sa tanan, sa kadaghan natong gi-prioridad sa kinabuhi, basin o gawa mo na ka-realize nga nabutang ninyo sa kinaulahian sa priority sa ang ato ang pamilya. No, it's not good. It's a bad thing nga naa sa katapusang listahan ang pamilya. Ayaw kalimot ug una sa tanan unsa may rason nganong naningkamot ka, sige daw be. Langga neda nga numan nga bisan og perimenopausal na ka, nagsige ka manggihapog tabi din ha. Ngano man nga imo na may pag-agwantahon ang ka-traffic gikan dito sa Lasyon. Ngano man because of family, tungod sa pamilya, no? So pamilya gyud ang rason. So mamahimo ba nga ato silang iisbog na naa sila sa katapusan sa ato ang prioridad, ato siyang iisbog dito sa unahan. Number one gyud siya, no? If I can make a confession, sa una ba nga bata-bata pa ko, naagyud sa ulahi ang family. Magunagyud syempre akong mga pangandoy, akong mga gustong mabuhat, matuman sa kinabuhi. Of course, love life. Magunagyud ang love life. So, akong mga pangandoy, akong ambitions in life, and then love life. Anak man, anak man gyud na, mas mga bata noon pa ta. Unya, sa dihang nagkapamilya, mao gihapon, giuna man imong love life, mao nang nakahimo kag family, diba? Nagkabanak ka, nagkaanak ka, apan doon na naman bukay laing tulubagon, doon ay responsibilidad nga madugang. Unya, nagkasinabot mo sa imuhang bana, sa imuhang misis, nga hatagan ni natog maayong kaugmaon. So, naningkamot na pod mo, nahala, trabaho, unya, napag yung mga side hustle nga gipang buhat. So, unsa na'y nahitabo, nakalimtan na pod, or nabisbog na pod ang listahan sa prioridad. Oy, tungod kay makarealize man tanga kapoy man, dapat natay me time, dapat maningkamot sa to ang kinabuhi, apan dun na po balance life ba, o diba, life, work-life balance. So tuwa nagpahigayon kasi mo ang hobbies, nagpickleball ka, nalimtan ni mo imong tibuok pamilya, halos di nagay mo magtinagdanay sa panimalay, di nagay mo mag-abot og kaon. So that's wrong, alright? Una sa tanan, unsa may rason nga nung naningkamot ka, if it's for the family, then put the family sa imuhang top priority. Alright? Buot pasabot ni Ana, sila'y imong hunahunaon every time na maningkamot ka. Pero wa na magpasabot nga sila imong iulahi o niya imong isumbalik nila nga mo bitaw naningkamot ko. Mo bitaw ang sigog trabaho para sa pamilya. No. Maggahin gyud kag oras, panahon, atensyon sa imuhang kabanay, sa imong bana, sa imuhang misis, sa imong mga anak, sa imong mama, sa imong mga igsuon. Basta kay family. Alright? So, dita malimot ni Ana. So, nanginaot ko that we were able to make use of this time kay nag-half day manggyud mo. O, wami labot. Pero, maningkamot mi nga makaspend time mi with our family. Diba? Not just today, but every day. Alright? I hope ingon Ana inyo hanggi buhat. Sakto ba, Almira Henares? Nakaspend time ba ka or makaspend time ba ka kanunay sa imong family, Almira Henares? And hi to my beautiful anak, si Pearl Angeli Quintanilla. Nagkita dahil miyaning ato ang intern, si Pearl Angeli sa SM City Cebu while I was doing my racket over there. Naipaparazzi. Nga nagsigig tanaw na ko from afar. Gipicturan ko, gisendan ko niya sa picture. May na lang kay nakapasiplat ko sa kilid, nakitaan ako siya. O niya ako siyang gipaluparan og flying kiss. Di mo ko kanaog kay ang ako ang event pag Sunday ay pag Saturday kay spelling bee. Nya, dapat akong attention na adito. It's a serious event nga di ko dapat magpatakag yaw-yaw, di ko dapat masayop. Then mutabang kong paminaw or tanaw and validate, verify if sakto ba yun ang spelling sa gi-spell out sa ato ang contestants. Diba? So, ayan. So, nindot kayo akong experience pag weekend. unya nindot nga makita ang mga estudyante ba daghan kayo sa Cebu mga eskwelahan mga estudyante kuan man to 9 to 11 years old how kayo mangispell na yung mga words dito nga first time na ko nadunggan may spell Manila o oh, good job. Ang nakadaog pag Sabado mo compete for regional semifinals. October 24. Unya makadaog na po din ha, ipadana dito sa Manila ang regional semifinals dinhi sa Cebu. Then makadaog na pud adto, padana pud sa Manila adto na dito ang championship. Diba? I'm very happy nga naa pa daay mga pa-spelling bee. Dugay nakuha kadungog nga dunay pa-spelling bee. No? I used to join spelling bee katong estudyante pa ko. May kay ko ana, may kay ko mo spell. Unya kanang di ko malimot nga kanang proud kayo ko ba. Kay ba mo unsay secret? Mo share lang gitag secret how I learned mga words, no? Medyo kanang easy, moderate, nya, difficult. By reading a book. Sa mga naminaw naturon nga mga estudyante, mga bata, or ang mga ginikanan, basin ganahan mo nga, himuon ninyong training grounds ninyong mga anak. Let your kid read a book. Unya, kanang train them na once doon na sila masugatan nga sentence or word or phrase nga di nila masabtan, ilan ang i-research unsa may pasabot ini nga sentence, unsa may pasabot ani nga word, unsa may pasabot ani nga phrase. Ingon ana ko nagkat-on mga ka-vibes. I may not be the best kanang unsa na siya public speaker pero diha ko nagkat-on mo na ako nahimong na training mga ka-vibes. Alright? Ayan, mo na ito ang good vibes only. Alas 4:47 na ka-vibes advisory na ta. Abiso sa publiko ania ang naaprubahang plitihan para sa mga provincial bus ni mga ka-vibes. Ang pliti para sa unang 5 ka kilometro sa usa ka ordinaryong bus kay 12 pesos. Unya, para sa matag sunod nga kilometro ang pliti kay 2 pesos and 20 centavos ordinary bus, 2 pesos and 45 centavos air-conditioned bus, 2 pesos and 60 centavos para sa deluxe nga bus, 2 pesos and 70 centavos para sa super deluxe nga bus, unya 3 pesos and 35 centavos para sa luxury bus. Ang pagpatuman, pagtaas sa pliti, magsugod or nagsugod karong adlaw, Setyembre 28, 2026. Ang hinaot ko nga, na-apply na sa mga drivers, nang hinaot ko nga kitang mga commuters na kasabot rapod, meeting halfway mga ka-vibes, no? Kay di manggid pod sila mabuhi, ug dili pod pa sakaan ang plitihan. No, kay ba kung lisod pod sa to ang part kay wa man pod ni increase ang ato ang sweldo. Wa man pod gisakai ang sweldo. So magtipid ta sa laing pamaagi. Aron sila aron dili kay kita ray maka-survive ang mga drivers, ang mga operators maka-survive pod. Because sa amo ang experience ni Junita every time na musakay mi sukad nganing saka ang presyo sa gasolina, wa gi ka nang sipiat nga do na gyud town sila reklamo nga pruting mahala gamay na lang kailahang kita sa biyahe pagpamasada kapoy kayo ilang lawas daghan kay giniundang kay murag ang ending wa sila kita hago kaayo ilang lawas, 'di ba? So luoy pod. So let's meet halfway. Bisan og wala gipasakaan ang ato ang sweldo, pero do na 'di ba madugangan og 42 pesos. Oh, maingon na pod gamay ra kay na langga tinuod man. Oh, so atong buhaton magtipid ta mag-inot ta sa laing pamaagi. Alright? Aron magmita halfway. Nagmalampuson. Sana nagpadayon sila silang kinabuhi. Kita pod. Ana siguro mga langga. Laing ka-vibes advisory, doon ay gipahigayon nga one-stop shop ang Mandawi one-stop shop servisyo caravan din sa barangay Paknaan or ipahigayon. Kanus aman ni siya mga ka-vibes. Humana di ay. O, naa sila ay one-stop shop no sa Mandawi din sa Paknaan. Doon na sila gipahigayon nga NBI, ang mga national government agencies, no NBI, PhilHealth, PhilPost, Pag-ibig, SSS, LTO, MCPO. Nga mga Mandawis City Government Offices na dunay mga pagpangalagad mo na ang City Legal Office, Local Civil Registrar, CDRRMO Medical Station, Business Permit and Licensing Office, City Cooperative Development Office, Public Employment Services Office, dunay City Agriculturist Office, City Veterinary Office, City Nutrition Office, City Health Office, Public Information Office, Persons with Disability Affairs Office, Office for Senior Citizens Affairs, ug City Social Welfare Services. Good job din ha sa mga taga Mandawi, labi na sa mga naka-avail na imong benepisyaryo sa maong one-stop shop diha sa Barangay Paknaan ang hinaot mi nga doon na mo'y daghang na-avail nga libreng pagpangalagad. Alright, padayon ta sa Ka-Vibes Advisory nato na ay mga water service interruption sa pipila ka bahin sa Minglanilla and Naga. Asa man ni Colon Naga. September 30. Onya, alas 9:30 sa buntag. Sityo Kamansi and Plana sa Inayagan, Naga. September 30, alauna sa hapon. Sityo Estaca, Tunghaan, Minglanilla. September 30, alauna sa hapon. Lower Kalahuan, Minglanilla. October 1, alas 9:30 sa buntag. Pakigni Area and Anjo World, Minglanilla. October 1, alauna sa hapon. Tubod Area sa Minglanilla. October 2, 9:30 a.m. Sambag Tubod, Minglanilla. October 2, 1 p.m. Unya, naapoy lain sa October 4, Mimosa and Luana Dos, Minglanilla, alauna sa hapon. Para ni siya, helpmate. Helpmate ni siya nga water services. So you may check the official Facebook page para sa insaktong adlaw o oras o ganusa na ay water interruption. Aron makapaagas mo din ha, mga ka-vibes. Makatigo mog tubig. Alas 4:52, padayon ta sa pangalagad highlights. Gipahibalo ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino nga aron matabangan ang mga gagmay nga mga magpapatigayon sa pagsunod sa bag-ong usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners na katakda nga ilusad ang ilahang buhatan ang sa ilahang buhatan ang Sagip Trabaho Program. Ubos sa maong programa abagahon sa dole ang ipatuman nga increase sa sweldo sa mga empleyado sa mga gagmay nga MFA nga mga negosyo sulod sa tulo ka buwan. Pinaagi niini ang mga employers mahatagan og panahon nga maka-adjust sa bag-ong suhulan samtang magpadayon ang pagtrabaho sa mga empleyado. Gikinahanglan nga mo-apply sa dole ang mga kwalipikado nga mga patigayon aron masulod sa programa. Nakatakda nga mo pagawas og guidelines ang dole sa mga musunod nga adlaw. Nasayran nga sa Central Visayas, lakip ang Negros Oriental ug Sikihor. Aprobado na ang giduso nga 42 pesos nga dugang sweldo alang sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Good news ni siya. Kay dunay pagsaka sa plitihan na sakto nga nay additional sa mga minimum wage earners, additional 42 pesos. Gamay? Oh yes. Apan magmalipayon na lamang tanga duna, no? Dila pud gyapon enough actually, no? Pero sige lang, huwat lang gyud punta sa sunod, basin duna pay dugang pohon. Niapay lain, katapusang pangalagad highlights nato karong Lunes, gitakda sa kagamhanan sa siyudad sa Lapu-Lapu ang September 29 ang pag-apod-apod sa educational assistance alang sa 250 qualified scholarship grantees. Sugdan alauna sa hapon ang distribusyon nga ipahigayon sa ikaduhang andana sa atrium sa Lapu-Lapu City Hall. Una niini, temporaryo nga gipugngan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu Lapu ang pag-apod-apod sa maong educational assistance ngadto sa mga scholar tungod kay gipaabot niini ang pagtugot gikan sa Commission on Elections kon COMELEC alang sa exemption. Ayan, mo na ito ang Ka-Vibes Advisory o pangalaga the highlight sa on a beautiful Monday. Api lang ito ang Good Vibes Only nga segment. Hello to Almira Henares, Pearl, Angeli, Quintanilla. Mondi, hello to you. I miss you. Asa naman kakaila pa ta? Magandang kaila. Hi to Marvin Ladera. Blessed Monday afternoon ka vibes. DJ Langga Ned ang pambansang Tamsi. Dagang salamat Marvin, naka-share na siya. Yes. Palihog ayog kalimot og share sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming. Aron na mopakatap ang good vibes. Imong tingog ragyod ang naglanog-lanog sa CCF Housing Project Plaridel Street umapad karong mga oras. Sa ganahan kay kuana gyud. Ay mga taga umapad CCF Housing. Hungwa. Kaya ako rin yung kunong tingog na naglanog-lanog. Ayaw yung sugot nga nailaing tingog nga makapuli. Dapat kang langga nadarag yun, ha? Yes, aron dunay halok kanunay. Ana jud na. Dagang salamat ha. Unya sa mga ka-vibes nato din ha. At ang ininyo dunay pagbisita ang DSWD. Dun na puntay laing pagpangalagad sa DSWD nga pagahisgutan karong October 1 ha. Ako lang isulti in advance aron kung dun na may pangutana, pwede na ninyong ma-send namo kay aron na mapangutana pud, maapil atong pangutana dito sa tong mga ka-vibes gikan sa DSWD. Karon na ng October 1. And syempre, inyong atangan ang pipila pa nato or uban pa natong mga ka-vibes sa mga ahensya sa gobyerno. Kaya ato na po silang auhagon nga mubisita, ato silang imbitaron aron hataga na punta og update no, gikan sa SSS. Unsa naman po'y kalambuan. Basin, nung doon ay kaayuhan before mahuman ang tuig. No, basin doon natin pwedeng ma-avail. Ato ng sutaon mismo gikan sa SSS atangi. And magpasalamat na ako in person sa ato ang mga ka-vibes nga Jasenian. Sa ato ang Jasenian Campus Radio, JCR. Daghan kaayong salamat for having us sa inyohang official launch. Usa ka malipayon nga hapon ang ako ang na-witness pinaagi sa special coverage no, nila DJ Kimyat, Rico Mambo, and DJ Sprocket. Nga inyo makitaan sa ito ang official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Daghan kayong salamat sa usa ka makalinga o maka-good vibes nga Friday. Sa sunod na po, hangtod sa sunod ha, mga ka-vibes na ito din ha, sa USJR, University of San Jose, Recoletos. At ang ngiyog, asa na po may sunod, mag-tuyok-tuyok, manglaag, aaron, magpakatap o good vibes, o labaw sa tanan, maghatod o kalingawan and papremyo. Heva, Moral said, I miss you lang gaw. Karon pa ko kita pagbalik sa imong pangalan sa ako ang programa. Aban makadungog ko nimo sa other programs nato din he. Okay ra ko ana. I'm just saying na namingaw ko, gimingaw ko nimo. Shout out Permira ko pahipi kay busy ang kamot. Wow, Heva. Na intriga ko gaasa na busy ang imo ha. Parehas ta. Busy pud akong kamot og dila or baba. Busy jud no inana gyud. Pero mangita tagpaagi, di ba, Hevam? Thank you so much for always making me feel nga naara ka. Thank you very much. Bitaw, tinood na, ha? Even if karon ko nakakitag balik sa imong pangalan, sa ako ang live streaming din sa tong program, kay balujud ko nga naara ka kanunay. Tinood yun na, no? Basta siguro ato ang mga kasing-kasing kay intertwined na mga ka-vibes. Even bitaw si Marvin, si Mondi, si Almira, kini sila Per, among mga interns, bisan kay ba, bisan di ko kakita nga ning comment sila or nag-react sila sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming, sure ko nga naara gyud mo. That's why we feel so safe and confident no nga among ipadayon ning amo ang pagpangalagad labi na ko sa programang sa akong programa, de ba? Inspired ko kanunay. So shout out to you, Heva Moral said. Thank you very very much. Mag-amping ka kanunay, all right? Amping gid all the time sa tanan natong mga ka-vibes, please. Amping mo kanunay. Unya maghinay-hinay nag-aginod silang ganada sa unahan. No, kay dunay laing mo pasada mo sunod na arang kada balita karon taod-taod, mga ka-vibes. Kuyogi ko ugma, lain na pod nga pagpangalagad ang ato ang ihatod tomorrow, adlawong Martes, alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Siyempre, dinhi sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kauban ang inyohang pambansang Tamsi Langga Neda. Dinhi sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu, 88 days before Christmas. Here's Missing Philemon. Amping love love.
2: Pasko na mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
6: Mauna ni!
7: This is FM

0: kailangan pala maaga po yung mga daliri ko ngayon, partner.
1: Aba, bakit?
0: Eh, dahil yung switchboard tala. Yung pindutan natin ng mga
1: switchboard.
0: Pindutan natin ng mga special effects eh hindi pala gumagana. Kailangan na may paghahagod.
1: May delay? Ganon?
0: Hindi. Kailangan meron muna akong kakalad ka rin. Ito-drag.
1: Ah, so hindi gumagana.
0: Hindi siya direct ang pwedeng pindutan. Yes, oo.
1: Oh, i-ready mo na nga yung mga pipindutin mo.
0: Sige. So, bumating ka muna, partner, habang ako yung maglalagay ng mga effects.
1: Magandang hapon sa ating mga kapamilya na nanonood, nakikinig sa atin sa Teleradyo at sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. Nandito na po ang Issue Spot kasama ang aking nominated partner.
0: Oy,
1: for
0: grabe,
1: KBP Golden Dove Awards. Nominated as a finalist po ang aking partner na si Tony Velasquez as Best Male Newscaster at ang kanyang programa na Headlights sa Hubo! As Best Newscast Program. I'm so proud of my partners. Partner Peter Den, I am nominated sa Best Public Service
0: Program host.
1: At ang aming balita patan din ay nominated
0: yes. With the numero uno Jeffrey Lines and Jeffrey
1: L. Balita patan pala,
0: yes. Not headline yet. Yes. Balita patan with the
1: I'm
0: boss
1: so
0: Peter
1: proud of you,
0: and
1: partner.
0: Jeffrey partner Rica.
1: Yes, I'm so proud of
0: KBP
1: my partners.
0: Golden Dove.
1: The Golden Dove Award.
0: Thank you po sa pili po sa amin bilang finalist.
1: Oh, kaya ka nakakurbata talaga ngayon.
0: Yes. Naka-ready na ako para sa Wednesday. Kaya wala nang palita to. Wednesday, ganito pa rin suot ko.
1: Yan.
0: Isha-shower ako, ito pa rin suot ko. Eh, grabe.
1: Ako proud, di ba?
0: Kaya po, syempre tayo po ay nakagayak pagbenta naman ng muli ng encyclopedia at vacuum cleaner. Ay, itong linggong ito ay hahalili po muna tayo uli sa isa pong angkor ng TV Patrol. Hindi po muna makakapasok dahil siya po ay may inaasikaso sa iba yung target partner. Today ang day 30.
1: Yes, napakabilis ng day 30 natin today.
0: Ang pinag-usapan, mga armas.
1: Oo.
0: Mga baril.
1: Oo. Actually, nung pinapakinggan ko nga rin yung mga argument nila. Because ako partner, nandun din ako sa mga, well, at least before we started talking about it. Mm-hmm. Nandun ako sa, if that person wants to collect, di ba? Kung yun ang kanyang collection,
0: hobby?
1: Yun ang kanyang hobby, who are we to stop a person from acquiring what he likes? As long as, sabi nga kanina, may yung sinabi nung police, di ba, na mayroong mga limitasyon ang pwede mong kolektahin. Eh, kung pasok ka pa naman doon, what is causing, why are we making such a fuss about this? A big fuss.
0: Kaya ba, kaya ba tinulugan na lang ni Kong Benny Abati?
1: Na-call out tuloy si Kong
0: kaya
1: Benny.
0: Kaya ba niya tinulugan na lang? Kasi parang wala naman siyang masyadong
1: hindi naman daw siya interesado doon. Oo, pero kasi hindi pala sinilagay sa sal-in. Kasama pala yun sa sal-in, partner.
0: Hindi lang naka-itemize.
1: Oo.
0: Ang sinasabi naman ng ibang Senator Judge, I believe it was Senator Judge Tito Soto. May nilagay lang niya doon, pero not as an specific item. Mm-hmm. Kumbaga sa iba pang
1: others din ba?
0: Others. Okay.
1: Firearms and others.
0: Hindi na ata masyadong na busisi kung iyon ay kinakailang banggitin as a separate item. Although meron natang nagsabi na I think si Lead Prosecutor Jervy Luis ang nagsabi na according to yung firearms law natin, or I think sa sal-in law, kailangan naka-specific mention or separate mention kung may firearms kang kabilang sa assets mo. Yeah.
1: Oo, ang dami.
0: Mm-hmm. 22 ba?
1: Parang 29 sa asawa niya, tapos sa kanya, 22 ata, or something like that.
0: Then, so, well.
1: Dami, no?
0: Meron talaga mga ganun, partner.
1: Yeah, may mga
0: mahilig
1: ganun.
0: Mangolekta ng barrel because they feel that
1: maybe security for them? I don't know.
0: Could be security or could be for sports
1: or hobbies. Yeah, diba? Some also do that.
0: Yes. Ngayon, ang tanong is, anong kinalaman nito sa unexplained? Well,
1: yun ka.
0: Dahil po ba ang iyong pag-iingat sa mga barrel o pag-kolekta ng mga barrel, ay maikukonsider bang tagong yaman din ba yun?
1: Oo.
0: O hindi may paliwanag na yaman na nakabili ka ng worth how much daw?
1: 7 million pesos.
0: Okay,
1: oo.
0: Na mga armas.
1: Oo.
0: Pero tugma daw ba yung kinikita mo para ikaw ay makabili ng halagang 7 million na mga barel?
1: Eh kung through acquired through the length of their existence sa mga buhay nila yan. Hindi naman isang bagsakan
0: panahon ng termino niya as Vice President.
1: Oo.
0: Pwedeng ganun.
1: Mm-mm.
0: At sinasabi nga naman na hindi rin naman sure kung ito ba ay biniling brand new
1: mm-mm.
0: o biniling pre-owned, second hand.
1: Sikan han. Ay, parang nila ng sikan han ngayon. Ano sikan han? Pre-loved na.
0: Yeah, pre-loved na daw.
1: Pre-loved na daw.
0: How can you pre-love a gun? Anyway, so doon po na uwi ang day 30 sa mm-hmm. impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Wala pa ho yung inaabangan ng siguro ng mga tao na may haharap dahil si Davao City Mayor Basle Duterte ang ipinosipina na ng impeachment court at sa halip na siya ay humarap kanina.
1: Eh, nagsabi naman siya.
0: Bukas na lang daw?
1: Bukas or
0: and Wednesday.
1: Or Wednesday.
0: Kasi so meron pang chance na hindi siya tumuloy bukas.
1: So kinukulate pa daw nila the documents eh. Oo. Pero yun nga, kung di siya appear bukas, sino ang susunod?
0: Ewan ko, sino ba binanggit nila kanina?
1: Diba? Kasi parang may binanggit sila dalawang pangalan, hindi ko narinig eh. Pero yeah. parang silang tatlo sila muna for
0: Tagadabaw
1: the whole
0: din.
1: Week. Oo.
0: Tagadabaw.
1: From Hope from Davao eh. Attorney din ng
0: feeling ko taga-Davao din ko, eh. Tatawagin.
1: Oo, sa basta yun from for this whole week kasi mag whole day schedule na tayo
0: Friday.
1: Na Thursday and Friday.
0: At saka may Thursday Friday na mga kapamilya.
1: Yes,
0: dati-dati Lunes hanggang Miyerkules lang.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon whole week na
1: Thursday Friday starting Thursday Friday whole day na tayo niya.
0: Hanggang hindi masabi kung hanggang gabi.
1: Hanggang post-dinner ang kanilang sinabi no.
0: Post-dinner. Possibly eh kung dinner ni kakanin to rin ang binabang banggit nyo.
1: 10 o'clock ng gabi yan.
0: Alas 11 ng gabi.
1: Nakaka.
0: Di naman siguro. So don't worry mga kapamilya. Titignan natin para makaagapay din naman tayo sa coverage. Kawawa naman. Sino ba yung maiiwan dito ng pasado alas 6 media pagkatapos natin par.
1: Tama.
0: Sila ano ba yun? Sila Marlene Pajeros.
1: Pag-uusapan pa rin ang ating mga bossing ang schedule natin.
0: Very good.
1: Oo.
0: Anyway, so mga kapamilya, hindi pa pala tapos yung Maleta Zaga.
1: Kaya nga, at Maleta ulit.
0: Meron pa palang isa pang taga-deliver ng umunay mali-maleta ng pera. Hindi
1: pero,
0: pa tapos yung dun sa mga Zaldico boys. Di
1: pero
0: ba?
1: Hindi naman siya ex-marine.
0: Police.
1: Ex-police.
0: Dating police. Dating police partner. At siya ay dati raw security ni Lord Alan Velasco na minsan din nagsilbing speaker ng House of Representatives.
1: Mm-hmm. At nagbigay din daw na.
0: Ano kwento niya?
1: Nagbigay din daw siya ng maleta.
0: Ang pera.
1: Sa mga Duterte.
0: Sa mga Duterte. Hindi lang isang Duterte.
1: Oo.
0: Ha? VP Sara, who
1: kasi
0: else?
1: Kasi nakatanggap din daw si VP Sara ng halos dalawang...
0: Tapos kay tatay niya.
1: Oo.
0: Kay Congressman Pulong.
1: Oo.
0: Sabi daw niya.
1: May mga natanggap.
0: So may mga ganon.
1: Mm.
0: Okay. Umarap na, no? Doon sa NBI.
1: Kanina.
0: Itong umano'y dating security ni Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo
1: Gracioso
0: Jr. Ayan. At siya daw ay, kumbaga, meron siyang hamon pa, ha? Na magpa-lie detector.
1: Tinatanggap pa ba sa korte yung lie detector? Hindi na, di ba?
0: Ano na yung outmoded na yung lie detector.
1: Oo,
0: hindi naman proven na yung reliable ang lie detector.
1: Yes, parang na
0: sa pelikula lang yan. Sa pelikula lang.
1: Oo,
0: lie detector. Doon sa ano yung Meet the Fockers.
1: Oh, delikado yan.
0: So Meet the Fockers yung kabitangan ng lie detector eh. Kahit na nagsisinungaling siya, hindi gumagalaw yung needle.
1: Ah, talaga ang zen mode ganun siya.
0: Ganon ka kontrolado yung emosyon niya.
1: Mahirap yun, di ba? So
0: anyway.
1: Mabigat din kasi na akusasyon yan.
0: Sino ang tumutulong kay dating policeman Gracio?
1: Ito kilala na natin itong pangalan ni Father Flavi.
0: Father
1: diba?
0: Flavi.
1: Villanueva. Ilang beses na natin siya naririnig. Okay. Tinulungan niya si Gracio sa
0: kanina. So, siyempre, yung question is, dahil si Father Flavi, ito ay tumutulong dun sa mga pamilya, no? Ng mga naging biktima ng war on drugs. Ng pamilya Duterte, ng administrasyong Duterte. Mm. Ngayon naman, siya ang tila umaalalay. Dito nga kay dating policeman Rodolfo Gracioso sa kanya pong paglalahad nga umano ng
1: testimonya
0: diba?
1: Sa NBI kanina.
0: Kaya tayo po ay tama ba?
1: Mm.
0: Meron tayong interview?
1: Oo, makakausap natin si Father Flavi. Nihintay lang natin kung siya ay natawagan na partner.
0: Yeah.
1: Para gusto ko kasi malaman eh, saan nakilala ni Father Flavi si Rodolfo? Lumapit ba sa kanya
0: yes.
1: for assistance? Diba? Ano mga una nilang pinag-usapan? Ano yung mga mga ganun ba? Kasi ano eh, syempre nasa panahon ng impeachment ng Vice Presidente. Ito ba ay makaka-contribute pa doon sa, although separate naman ito, pero will this contribute to more doubts, seeds of doubts against the Vice President? Mga ganyan.
0: Tsaka, why come out now, no?
1: Yeah.
0: Yung, medyo mag-iisip ka din na lumutang na't lahat yung mga bagmen ni Zaldico at naglabas na sila ng kanilang kwento tungkol sa paghahatid umano ng mga mali-maletang pera.
1: At binawi din ulit ng iba.
0: At nag-recap naman yung iba.
1: Oo.
0: Pero ngayon, humahabol pa itong salaysay nitong isa pa na tagahatid din umano siya ng maleta.
1: Mm. So bakit, diba? Bakit?
0: Bakit ano, nag-udyok sa kanya na ngayon pa siya lumabas?
1: Oo.
0: At ano ba ang anong tawag dito? Ano ang mapapala niya na siya ay maglalahad ng mga ganitong bagay at idinadawit pa niya? Syempre, no, hindi lang yung si VP Sara, kundi yung mag-amang Duterte pa, si Pulong, Congressman Pulong, saka si dating Pangulong Duterte, si Lord Alan Velasco, si dating Speaker, sabi niya, wala naman daw siya alam na mga ganong gawain, di ba? Na dinistansya na niya yung sarili niya doon.
1: Tapos, ano ba ito? Meron akong, yun ang pag-reveal na pa, di ba, sa timing ngayon, partner, di ba? Anong mabibenefit niya from, or if kung hindi man siya, hindi niya magbe-benefit dito. So, ano pang purpose
0: ng kanyang nakonsyensya ba siya? Siya ba ay nilapitan?
1: At narinig na natin yung script na yan eh.
0: What is?
1: Yung maleta, nagbadala ng maleta dun sa isang kilalang opisyal at isang former security agent, 'di ba? Hindi nga, hindi naman sila Marines pero ex-police naman ito. But it's the same. Parang same script.
0: Modus.
1: So paano pa natin maniniwala pa ba ang taong bayan? Narinig natin na may mga nagrecant doon sa mga dating nagsabi ng ganyang kwento.
0: Exactly. Yeah.
1: 'Di ba? So paano natin 'to sasalain o titignan na dapat natin itong bigyan ng kaseryosohan.
0: So, inihintay ko nga na senyason tayo ng Mission Control kung nandiyan dyan ba si Father Flavie.
1: Oo, natawagan na ba nila si Father Flavie?
0: We have not yet heard from the Father Flavie.
1: Mm-hmm.
0: So, mamaya, tatawagan na ating Mission Control si Father Flavie at tanungin natin ano ba ang naging background din itong si Rodolfo Gracioso.
1: Mm-hmm.
0: May mga ano pala to, partner ha? Mga administrative
1: May issues din.
0: Issues,
1: so parang, ano tawag dala doon?
0: Siya po ay
1: dishonorable discharge. Ganon din ba yan?
0: Yes.
1: Will we believe someone who was dishonorably discharged again?
0: Meron siyang grave misconduct cases, partner. Tapos meron pang grave threat na kaso na kaya siya nasuspinde.
1: Diba? Yung mga ganyan ba? Shady backgrounds. Katulad na lang din ng mga nagtestigo laban kay Senator Laila De Lima. Diba? Mga nakakulong na rin ng mga panahon na yun. Pero nung panahon na yun, pinakinggan yung testimonya nila. Kaya nga napakulong si Senator Laila De Lima.
0: At then, isa-isa din nag-recant yung mga...
1: Yun nga, isa-isa din nag-recant. These are people na hindi na masasabi natin na questionable yung kanilang background.
0: Yeah.
1: 'Di ba? Maniniwala ba tayo dito? Napaka-stricto natin sa pagsala ng katotohanan, looking for verified sources, 'di ba? And then ayan, so many things that we have to ask Father Flavie. On why he chose to help ito ang si Rodolfo Gracioso.
0: So maya-maya, mga kapamilya, abangan nyo po, tatawagan po natin si Father Flavie William Weba. Sa oras po na 5:48, kami po ni Patrick ang magbibigay daan lamang po muna sa ilang mga halaga mensahe at magbabalik pa rin syempre dito sa Issues Spotted! Spotted! Spotted!
2: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Maunang wala pa tayo uyab. Kay nahutdan na ta.
4: Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.
5: Vibes, good vibes, kasama sa awana.
3: This is FM Radio.
6: FM Radio.
3: Favorite music radio.
1: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavay. Servisyong Kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Nang mali-maletang mga pera sa mga miyembro ng pamilyang Duterte. Paano nyo po nakilala itong si dating policeman Rodolfo Gracioso at bakit nyo po siya pinaniwalaan at tinutulungan?
6: Yes, salamat Tony sa pagkakataon po. Ano? I didn't know si Ping Gracioso or Rodolfo Gracioso since he came to my doors on March 26, 2026. Ano po? Listening to his story and trying to recall the yung kanyang pong kwento ay malalim ang kanyang naging, sabihin natin, puot, tampo, galit sa kanyang mga principal, sa kanyang unang employer, ang mga Velasco, ano po. And dito po ay nag-udyok na to cut ties and to try to make it on his own, ano, dahil according to him, namatay ang kanyang ama, nagkasakit siya, at parang sa kabila ng kanyang tapat na paglilingkod ng 7 taon sa mga Velasco ay wala siyang nakitang kabayaran o munting pagtugon sa kanyang loyalty, lalo na nung humihingi lang siya sa amount ng 150,000 or guaranteed letter para matulungan po ang kanyang tatay na may sakit, who eventually died ng September 2025. And that led him to struggle more until nakaisip siya na nabagabag ng konsensya. Siya po ay laking kumbento at humingi siya ng tulong sa kanyang ninong na dalawang pare kung paano po ako maabot.
5: Aha.
6: And from there ay Marso po naitawid siya ng isang tao at nagkakilala kami for the first time ng March 26 po.
5: Aha. Pag nabanggit niya po ang father na laking kumbento at may ninong siyang dalawang pare, ano hong ibig sabihin nun? May nagpalaki ho ba sa kanya na taga-seminaryo?
7: O seminarista ba siya? Ano po ba?
6: Hindi po. Pagda sa probinsya po ay yung mga kapos, ngunit ay may kakayanan, may kasipagan, may talino, ay minsan ay pinapakiusap ng mga magulang na sa kumbento magtrabaho at para maging scholar din po ng mga pare o ng kumbento. Mga ang tawag dati dito sa amin po ay mga convent boys, ano?
5: Uh-huh.
6: At kapalitunon na pinag-aaral sila pero naglilingkod din sila sa eskwelahan at sa kumbento.
5: Saan po ba itong probinsya ni Gracioso?
6: I believe taga Samar po siya.
5: I see. Okay. So doon siya lumaki, doon siya pinag-aral po ng mga pare doon.
6: Opo. Yes po.
5: Anyway, so balik po tayo siyempre doon sa kanya pong naging testimonya, no, na umano'y ginamit po siyang tagahatid, taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga magkakapamilyang Duterte. Nung po bang inilapit or lumapit siya sa inyo, yun ho ba kagad ang kinwento niya?
6: Merong ganun angulo po, ano, Sir Tony, and siguro this is a very timely occasion for me to say po na ang aking responsibilidad, ang aking tungkulin dito ay tungkulin na isang pare na gabayang mahilom ang sugat, maging klaro ang konsensya upang matukoy ng tao kung ano ang katotohanan. So we're talking about the person's heart or soul that is wounded, a conscience that began with unclarity or even with sabihin nating may puot o galit hanggang sa naging klaro, at yung kanyang paghahanap ng paano ilalahad ang katotohanan. So this is particularly a pastoral, I found it as a pastoral obligation, a sacred duty of the church, na yun po yung unang bumungad sa akin. Meron siyang kwento, pero nakita ko na sugatan sa pagkawala ng ama, naputo lang paa, una, ano po? Naputo lang paa dahil hindi nga walang sapat na kakayanan matustusan ang medical needs. Tapos hanggang sa namatay po. So merong grieving kasama ng sabi niya kung siguro natulungan lang kami at hindi nagkaganito sana, hindi nawala ang aking ama. At kahit nung namatay na po ay nawala na siya, umalis na siya sa mga Velasco, ay nagpumilit din siyang tumayo sa kanyang sariling paa kahit na may, siya mismo ay may sakit din, ay nag-negosyo siya, pero malalim din yung pagkabagabag ng konsensya na sinasabi niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, pag-usapan natin to, pero hindi to kakayanin ng unang meeting ng isang upuan. I think naka-isa, dalawa, tatlong session po kami ng pag-uusap hanggang sa na nagsimula sa pagkilala, sa pagtanggap na may galit at may grieving, magpagdadalamhati. Pangalawa ay klaruhin natin bakit mo gustong gawin ito, ano? Kasi kung gagawin mo to dahil sa paghihigante, baka hindi yun ang nararapat na dahilan. Pangatlo po ay gusto ko rin makita yung katotohanan ng taglay-taglay niya. Kasi para sa akin ay, sabi niyo nga po, tataya ako sa isang credibility niya.
5: Yes.
6: And on a minimum, no, nakita ko po bat sa isang mga photos, ano? Ito pong mga photos na ibinigay niya ngayon ay hindi ko lahat nakita to, ano? Meron lang ilan-ilan ako nakita na naramdaman ko at nakita ko na tunay nga na may relasyon sila ni Vela, ng mga Velasco. And when that took place, when I felt that, no, nakita ko rin po yon, sabi ko, the role of a priest is accompanying. So, therefore, I leave the probing and the investigation into the hands of the expert.
5: Of course.
6: So sa NBI ko po siya ipinagkatiwala po.
7: Mm-hmm. So, Father Flavie, what you're basically, are you telling us now na you believe what he's saying, but hindi mo ito vetted as 100% truth. That's why you pass him on to the NBI para sila na ang magsala ng lahat ng mga sasabihin ni Gracioso kung ito ay verifiable nga po.
6: You could say that po, Ma'am Rica, but what I saw was a soul who was once wounded and has experienced some healing. I saw a person who first was angry but is seeking for reparation also for the wrong things that he has done. And a motivation that was born out of sabihin nating anger but would like to seek redemption, ano? So nakita ko po yon, and sabi ko nga nung na-establish ko na, nung naramdaman ko, nakita ko na tunay ang na may relasyon sila based from the photos na pinakita niya sa akin kay Lord Velasco, ay sabi ko baka mas meron pang malalim na at mas mahusay ng mga tao na makapagpatunay sa kanyang mga very disturbing na mga kwento po.
7: But Father Flavi, if ang kanyang hinanakit po ay laban sa pamilya ng mga Velasco, bakit kailangan pa pong madamay ang mga Duterte? Or ito po ba ay sila po ba'y nadamay na lang because yan yung kanyang mga ginawang trabaho for the Velasco family before?
6: It's most certainly hindi sila nadamay, but as you said po, it was part of his job to deliver the money, and part of that delivery during all his deliveries ay napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa, kaya nga po meron din siyang element of preparation. No, gusto niyang itama yung kanyang pagkakamali sa pagiging sangkot o kasama sa ganung gawain po.
5: Meron ho siyempre yung mga naungkat, no, na mga kaso ni Gracioso. Ano po yung palayo niya na ginamit niyo pala, Father?
6: Ping. P-H-I-N-G po.
5: Ah, Ping. Okay, Ping. So si Ping ay merong mga kaso na parang naging ugat ng pagpapatanggal ata sa kanya sa PNP, Father. Hindi ho ba masabi na kapag may ganung background, mas sumihina po yung credibility niya as a potential witness? So
6: yes, that's very true, ano? I think we see that everywhere, even to the point where the candidate announces his or her desire to serve the country, ay binabato talaga ng putik kaliwat kanan, hinahalungkat ang nakaraan at pangit ang ipinalalabas. But the thing about this, it even surprised him po, because prior to last month, ay wala po tong kasong to, according to him, ano? As of June, July, August, ay hindi po nauungkat itong kasong ito. And secondly, itong kaso ay misconduct. I don't know if it's even grave. Misconduct. Don't quote me on that.
5: Opo.
6: But according to him, he acknowledged that he even has served the first of the two or three counts of what he was accused of po. So hindi niya tinakbuhan yon at kinilala niya na dismiss siya. But again, it does not also remove the fact that if this took place after all the work that he has done for the Velascos. So para sa hindi sa pagtatanggol sa kanya, but ang akin is lumabas lang to nung nilabas niya yung katotohanan. So it doesn't change the fact that the Velascos have been providing money to Sara based from his testimony and affidavit po.
5: Oo po. Pero hindi po pa natin maituturing na fact siguro, Father Flavi, no? Dahil yun naman po ay parang say-so lang nitong si Ping, Gracioso, at kailangan pa po talaga na
7: mapatunayan.
5: Yes, so magkaroon po ng mas matibay pa na evidence, no? To show na talagang nangyari.
6: Yes po. Yeah, there will be, hopefully, that's why po nasa NBI, and hopefully later on may angat sa DOJ at mas malalim po ang pagsusuri, pag-iimbestiga para lumitaw po yung katotohanan na siyang ating hinahangad.
5: Opo. So ngayon po ba, nasa pangangalaga po ba ng inyong pong order na SVD itong si Ping Gracioso?
6: Ay, wala na po. As I've mentioned, after 2-3 times that I've journeyed with him nung nakita at nakilala ko na meron talagang relasyon, siya'y talaga naglingkod tunay sa mga Velasco, ay sa aking sabi kong palagay ay para maiusad ang kanyang nais quote-unquote ang kanyang mission, ay ipinasa ko po sa NBI. Walang pinagkaiba marahil sa mga naging kwento ni Matubato at ni Las Cañas na pagkaraan ng ilang kwento ng pagbabago or conversion, spiritual conversion, ay naglahad sila ng kwento nila at patuloy natin hinahangad na mapakinggan ang kanilang kwento po.
7: Hindi naman po siya detained ng NBI, Father Flavie, or is he in a safe house po ba?
6: I believe he is in a safe house po. There's no reason po for him to be detained the man.
7: Yung kanya pong, sabi niyo po, na-handover na siya sa NBI, ano na po ang sinabi nila na gagawin nila ngayon? Yung pagkuha ng testimonya niya, once they're done with that, paano po nila, how are they gonna move forward with the investigation sa kanyang mga accusations po?
6: That is something I have to ask them pa ho. Ano? I believe the next steps would be as he was interviewed kanina, the NBI might be calling on either to invite or subpoena the names mentioned sa kanyang affidavit, just like the 18 Marines were asked to come and subpoena, notice to appear yung mga tao, no? He also did mention, just as he underwent a polygraph, no? Sinabi ng NBI ay ganun din siguro, maganda na kung talagang nagsasabi ng totoo, pasinungalingan nila si Ping kung talagang nagsisinungaling, and then let them also go through the process of scrutiny and probe.
7: Opo, sige po. Ako po ay gustong maniwala sa inyong mga nakita, Father Flavino. But of course, I would still want na magkaroon pa ng deeper probe on this, because medyo mabigat po talaga yung mga akusasyon na inilabas nitong si Gracioso. Lalo na po at ang vicepresidente at ang presidente, the dating presidente, ay parehong may kinaharap na malalaking mga kaso. Wala naman po siyang sinabi na what he is expecting from the information na kanyang isiniwalat.
6: Wala naman po. As far as that concern, sabi niya ay gusto niya lang ibahagi ang kanyang nakaraan na alam niyang may katiwalian o mali.
7: Mm-hmm.
6: At he would like to use this as his path towards redemption, and this is just me saying na baka ito yung kanyang ambag para ayusin ang malalim na sugat ng bayan.
7: Aside from the Dutertes, meron pa po ba siyang ibang mga personalidad na sinabi niyang dinalhan niya ng mga maleta mula sa mga Velasco?
6: I have still to hear that. There might be, but I would like to focus muna on the affidavit that he has executed, assisted by the NBI.
7: Mm-hmm.
5: Okay. Father Flavie, maraming salamat po muli sa oras na binigay niyo po sa amin. At kung may pagkakataon po, ano, baka mismong si Ping Gracioso na mismo ang direkta nating makausap sa susunod na pagkakataon.
6: Ay, salamat din po, Sir Tony, Ma'am Rica, para sa inyong sa panyaya at itong issue spotted, ay sana ay mas mabigyan linaw at mapatingkad ang katotohanan.
7: Opo. Salamat, Father Flavie.
5: Thank you, Father.
6: God bless.
5: Ganda gabi po.
7: Opo, God bless po.
5: Si Father Flavie Villanueva po yon, Coordinator for Justice and Peace na SVD Central Province. 6:10 na po ng gabi. Tayo ba ay meron pang commercial? Alright, so partner, meron pa daw tayong commercial. Ano kaya ang marinig nyo sa ating commercial? Mm. Ito ba ay pagkain? Ito ba ay vacuum cleaner? Encyclopedia?
7: Encyclopedia mo?
5: Kasi baka ako yung bigla nagbenta.
7: Magbibenta na nga rin ako.
5: Parang live selling pala ito. Add it to cart now. Mine na kayo. Sa oras na 6:10, kami po ni partner Rika ay magbabalik dito pa niyo sa issue. Spotted!
4: Issue Spotted sa DZMM.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
9: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: ako, sinusubay ba ako kumita niyo? Dahil kumita, nagkakataon talagang...
1: communication lines really down.
0: Nagkakaroon ng mga aberya pag mga, yes, mga,
1: yes,
0: when it
1: diba?
0: Comes to communication.
1: Oh, sabi nila.
0: Anyway, Zoom partner, where are we today?
1: Nandito tayo sa office, ABS-CBN.
0: Yeah, no, but economically
1: natin,
0: speaking, where are we today?
1: Oh, we are, sabi nila, ang Pilipinas daw ay kaka-promote pa lang natin into an upper middle income country.
0: Now, don't make me laugh.
1: At dahil tayo ay upper middle income country.
0: Sorry. Sorry ha, pusikat. I cannot na pindot na.
1: Yeah, kaya mo yan.
0: Ayun.
1: Dahil tayo ay bagong upper middle income country, tayo ay nagkaroon ng good news neto weekend para sa mga minimum wage earners ng NCR. May increase na tayo na
0: 60 pesos.
1: 60 pesos. Hindi nga yung 80 pesos na dapat na pag-usapan. 60 pesos. Maganda ba ito?
0: So, kasabay ng minimum wage increase, ano ba yung mga nag-increase na iba?
1: Nag-increase ang presyo ng produkto, ang ng pamasahe.
0: Tumaas ang pamasahe.
1: Ginrant
0: na.
1: Oh, ginrant yung transport wage
0: increase.
1: Hike.
0: Oh. Okay. Ano ba?
1: Well, hindi pa naman tumataas yung bababa ngayon. Mm-hmm. Next week, bababa ang produktong petrolyo.
0: Bababa, rollback.
1: Yes. Oo, may rollback. But it doesn't mean na instantaneous din ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin.
0: No, mo. Okay, diba? Ano ba? Kuryente.
1: Kuryente, mataas pa rin.
0: May rollback ata, sabi, mayroong konting bawas.
1: O, pero mataas pa rin. Kahit naman sabihin natin na kung mag-grant man yung system loss, 12% VAT
0: sa
1: system loss,
0: okay.
1: Kapurit lang yan.
0: Yan. So, ibig sabihin nun, kahit na ano bang maibigay pa na increase sa minimum wage, sumasabay din yung pagtaas ng mga gastusin.
1: Nakakasabay ba sa pangangailangan?
0: Nanyo-neutralize lang yung pagtaas sa minimum wage. Eh, alamin nga natin dito sa susunod nating magiging panauhin. Kung sa tingin nga po niya, yung pagtaas sa minimum wage ay medyo na-cancel out lang din ng sabay naman na pagtaas sa iba pang mga presyo na mga bilihin at mga serbisyo. Nasa linya po natin telepono ngayon, nagkapagsalita ng... Aray ko, sakit naman sa tenga nun. Feeling ko, ano ba yun? Soprano ba yun? Soprano. Sabi sa'yo, Mercury Retrograde partner. Pinindot ko lang yung linya ng telepono. Biglang may kumanta na soprano. Yun daw yung mga sirena na umaakit kay... anong tawag dito?
1: Kay Captain Kakan?
0: Hindi, yung sa Odyssey.
1: Kaila Odysseus, Heracles, etc.
0: Tinatawag siya ng mga sirena. Ganun ang tunog. Kaya nakatali siya sa poste. At mga ganun siya. Ganun lang siya. So, tatawagan po natin ulit yung ating panauhin. Kasi ang pangalan po ng panauhin natin is Amihan Mabalay. Ewan, hindi pa panahon ng Amihan eh.
1: Kaya nga, baka kaya wala siya.
0: Yan. Sige. O, nasa linya na lang ng telepono si Amihan Mabalay ng Suki Network. Magandang gabi po sa inyo. Tony and Rica po ito.
2: Magandang gabi sa tunin, Ma'am Rica. Pasensya na po. Parang ayaw pa dumating ang Amihan.
1: Yun nga po, Miss Amihan.
0: Hinihintay na nga namin. Ilang linggo na lang dapat. Amihan na. Pero eto, bakit nga ho sa tingin ninyo, no, na kung magbigyan po ng minimum wage increase ang mga tao sa Metro Manila, sinabayan naman ng kung ano-anong pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo?
2: Tama kay Sir Tony. Matagal nang hinihintay yung, 'di ba, yung wage increase na 'yan.
0: Yeah.
2: Sinabi gagawing staggered, tapos pinigil, 'di ba, ng court. So parang ayaw talaga ibigay, pero lahat naman tayo nahihirapan ngayon. Itong mga nangyayaring pagtaas ng presyo, lalo ng langis, no?
0: Yes.
2: Pagpapatuloy pa rin ito nung nangyayaring oil crisis nung March at dahil wala pa rin tayong structural policy changes in place. Walang nangyari. Walang nangyaring pagbabago. So, ganun na naman yung kaya kikita nating solutions. Parang band-aid solutions, stop-gap measures.
0: Yeah.
2: Yung mga panawagan namin doon bilang mga consumer, no, mga commuter, na tanggalin na yung VAT at excise tax kasi doubling taxation na yan eh. Actually, bakit nga ba merong excise tax sa langis? Yan po ay basic necessity ng ating, na lahat ng mamamayan, no? Dapat hindi siya considered na excise kasi ang excise pang mga excessive lang yan na na consumption na yung hindi kailangan. Tapos may VAT pa. So, pinapahirapan talaga yung mamamayan. Tapos, nakikiisa kami sa ginagawang welga o transport strike ng ating mga super, no? Kasi yung 1 peso na yan, parang pagmamaliit talaga yan sa kanilang paghihirap, sa kanilang pagsalo nung crisis ever since nung nung peak po nung crisis nung March, kasi kitang-kita natin halos mawalan na sila ng trabaho. Nasubaybayan po natin yan sa inyong mga pagbabalita, kasama yes. din namin ang mga driver.
0: Opo. Parang nagiging ano lang yung vicious cycle po kasi ang nangyayari, no? Na magtaas man ang minimum wage, babawi lahat. Naman ngayon, babawi naman ngayon yung presyo ng iba para
1: technically wala rin namang naging tulong. Yeah? Kasi nga yung bumawi din sa bumawi pagtaas din, eh. ng kaya ibang ka. Ano.
0: So parang nagiging cycle lang na taasan natin yung sweldo o yung sahod, pero tataas din yung presyo ng mga ibang bilihin, mga ibang serbisyo. Paano ho ba natin sa tingin nyo, Ma'am Amihan, no? Mabe-break yung cycle na yon? Kung sa kinakaharap nga po, sabi nyo, walang structural changes na ginagawa.
2: Yes, sir. Actually, ang pagbabasura sa oil deregulation, no, matagal na yan pinapanawagan ng mga consumers, ng transport workers din. Kasi ito talaga yung pumipigil sa gobyerno, no, na magkaroon ng control, no, sa pagtaas,
0: control,
2: no, at sa hindi transparent na pagtaas ng presyo ng langis. Ang ating mga neighbor sa Southeast Asia, no, meron sila agad-agad na mechanism sa ganyan kapag may mga shocks, no, sa pagtataas ng oil, no. And isa pa, hindi kasi nationalized yung ating oil industry. So ang gusto sana natin, mas makakatulong sa mamamayan kung hawak ng gobyerno at nung mamamayan yung ano, no, yung control sa presyo. Yung petron dati, 'di ba, nasa ano yan,
0: state
2: owned yan.
0: Yeah.
2: Kaso ngayon wala na tayong control. So sana man lang maibalik yung ganun, no, renationalize, magkaroon man tayo ng isang kumpanya na talagang ano, no, kapakanan po ng mamamayan.
0: Okay, so yun ang naisip nyo, i-buwagin ang deregulation law at ibalik sa control ng pamahalaan ang pagpapatakbo ng ating oil industry. Okay, partner.
1: Pero ang tanong ko rin, Ms. Amihan, nakikita nyo ba na yung mga policy makers natin ay in touch sa realidad na nararanasan ng ating mga kababayan? Kasi sa mga nagiging usapan po nila sa Kongreso, sa kanilang mga agency meetings din, na nag-iimbita sila ng mga stakeholders, naiintindihan ba nila yung pinagdaraanan ng taong bayan?
2: Siyempre, ang sagot ko dyan, Ma'am Rica, no na no. Kasi talagang kitang-kita natin. Actually, yung pisong ano, yung inaprubahang pisong dagdag pasahe. Nung sinabi nga na piso lang, nung sinabi noon, no, ilang months ago, piso lang idadagdag. Insulto yan sa naging paghihirap ng mga transport workers natin. At inaasahan natin sila na dalhin tayo sa ating mga eskwelahan, sa ating mga opisina, no. Pag naapektuhan sila, at wala talaga tayong efficient na mass transport in place right now. Eksikan sa LRT, no? Tayo din yung nagsasuffer. Tapos, nararamdaman natin yung napakabigat na epekto ng regressive taxation na ito. Yung nabanggit ko po kanina na VAT and excise tax, double taxation na yan, eh. Dalawang beses mong pinatawan ng tax, ang langis, no? The percent VAT sa diesel, tapos may excise tax pa. So, sa computation, for example, ng piston, no, merong 11 pesos per liter, no? Tapos sa VAT yan, tapos may 6 pesos per liter pa. Ang piston ay nakakausap namin dahil member namin ng para commuters group, no, nakikipagkonsultahan sa piston. Kaya nakikiisa rin kami sa welga ngayon, transport strike ngayon, at sa kanilang mga panawalan. So imagine, sa kanilang data, may 544 million, no, per day ang kita ng gobyerno mula sa tax galing sa langit. So, napakalaki eh, yung sinasalo natin, no? Tayo nagsasolder niyan, mamamayan. Pero, hindi man lang yata magawa ng gobyerno na sinili ng tamang tax yung malalaking kumpanya, ng mga upper 1%, no? Nung malalaking kumpanya.
1: So, parang sinasabi niyo, Ma'am Amihan, no? Ang nangyayari is tax everything but the rich. Ganun po ba yun?
2: Opo, we are, the Filipino are people are overtaxed and underserved. We suffer from high prices and high taxes, but still, we still have the lowest income, no, among our Southeast Asian region na neighbors. Yung halaga ng ating sahod, kahit dagdaga mo ng 80, yan pa rin ang pinakamababang value.
1: Pero sinasabi sa atin ng Dole, Ma'am Amihan, na ang Pilipino ay actually isa sa mga highest paid workers sa Southeast Asia.
2: Parang sa ground po, iba yung ano niya, no, iba yung actual data. Kasi meron pa tayong tinatawag na family living wage. Ito talaga yung ating panawagan, no? Hindi lang yung daily wage, no? Minimum wage. Yung family living wage na pinapanawagan from the data of Ibon Foundation, ito yung nakabubuhay na sahod na may dignidad yung bawat pamilyang Pilipino of four, no? Na pa-provide ang mga basic needs. Kaya pumalit ang value ng ating sahod dahil yung expenses natin napakataas.
3: Mm-hmm. At kaya nararamdaman natin yan. Oo, nararamdaman talaga nating lahat yan na yung ating kinikita kulang pa doon sa kailangan natin to provide for our family. Siguro panghuli na lang po, Ms. Amihan, no, dahil nakikinig naman ang gobyerno. Ang hirap din kasi ng trabaho nila to balance everything out. Yung pangangailangan ng gobyerno rin para patakbuhin ang bansa. At tayo din mga mamamayan, no, na kailangan din naman talaga natin ang tulong ng pamahalaan. Anong panawagan ng Suki Network sa gobyerno natin?
2: Bukod po sa mga nabanggit ko kanina na napakahalagang mga policy changes na ibasura ang old regulation law, tanggalin ang VAT at ang excise tax, na talagang ito yung magbibigay ng immediate relief, no, sa panahon ng krisis ng oil, no. Gusto natin na palakasin ng ating ekonomiya, palakasin ng ating agrikultura, na para hindi kapag tumataas ang presyo ng langis, namumroblema tayo, hindi dumarating ang produkto, no, galing sa iba't ibang probinsya. Dapat na-establish natin yung palakasan ng local agriculture para hindi tayo nangangamba sa ating food security. At dapat uunahin talaga ng gobyerno ang kapakanan ng mga mamamayan at sa mga policies, no, itiyakin natin na ang nakikinabang ay ang mga karaniwang mamamayan at hindi yung malalaking korporasyon na nagsasamantala din sa ganitong mga panahon ng krisis.
3: Mm-hmm. Napakahirap ng pinagdaraanan ng mamamayang Pilipino ngayon at tayo po ang nakakaramdam niyan araw-araw. Ms. Amihan, maraming salamat sa patuloy na pakikipag-usap sa amin at sa panawag at sa pagbibigay din ng panawagan ng ating mga taong bayan sa publiko. Maraming salamat sa panahon po. Ingat po kayo.
2: Salamat po, Ma'am Rica and Sir Tony.
3: Ayan, ang ating spokesperson ng Suki Network, si Ms. Amihan Mabalay. Tayo po ay iniwan na ng aking partner na si Sir Tony Velasquez dahil na po siya sa TV Patrol ngayon. Pero may isang minuto pa tayo para bumati ng mga happy, happy birthday kina Anne Christine Trinidad, Melody De Los Santos, Trisha Bonavente, Crystal Almonte, at pinapabati ni Kapalin Sosimo Gasmina. Happy birthday si Mrs. Melinda Barlao and happy birthday kay Mrs. Lerma Datu. Thank you daw po mula kay Sosimo at Martes Gasmin and Yalong Family. Ayan po, no, bukas hindi natin alam kung ano mangyayari sa impeachment dahil inaabangan pa po natin kung mag-a-appear si Mayor Baste Duterte dahil sabi po niya either tomorrow or Wednesday ang kanyang appearance. Pero napakabigat po ng mukhang malaki ang hihingin ng prosecution sa kanya. Nakikita nila that there might be merit to what he's gonna be saying dahil ito po ay magtutugma doon sa relasyon ng Vice Presidente sa GenCorp at ano nga ba ang nangyari kaya na-approve ang napakaraming mga contracts o na-award ang maraming contracts dito sa GenCorp. Yan po ang ilan sa ating mga abangan na malaking mga balita bukas. Pero ang issue spotted, magpapahinga na po dahil ang TV Patrol. Susunod na. God bless ka, pamilya. Good night.
4: Issue spotted sa DZMM. Susunod na. TV Patrol sa DZMM. At DZMM Teleradio.

0: natin Pilipino yan.
1: Tapat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 2 taong gulang na bata sugatan matapos magulungan ng close van sa Caloocan.
3: Sayang naman, di pa namatay.
2: Lisensya ng driver na nagvideo sa sumemplang na motorista sa EDSA, sinuspinde ng LTO. Bus na mga Pinoy patungong Oktoberfest sa Germany, tumaob, 2 patay, 8 critical. 60 pisong dagdag sahod sa NCR, epektibo na. Mga manggagawa sa Central Visayas, may aumento na rin. Dagdag presyo sa langis, may pahinga muna. Maliit na tapyas sa gasolina, inalmahan ng mga motorista. Bagong taas pasahe, simula na ngayon, transport groups, tuloy ang protesta. Mayor Paste Duterte humingi ng dagdag oras bago tumistigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid. At matapos ang makasaysayang Asia Double Gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa disgrasya sa kalsada, sa pool, sa video ng mabangga at magulungan ng closed van ang isang 2 taong gulang na bata na bigla umanong tumakbo sa bahagi ng Susan Road sa Caloocan City. Mabilis namang naisugod sa ospital ang bata. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
1: Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Sanana Road sa Barangay 180 Caloocan nitong Biyernes ng hapon nang biglang tumakbo ang batang ito patawid sa kalsada sabay ng pagdaan ng isang closed van. Nabangga ang paslit na pahiga sa kalsada at nagulungan ng unahan at likurang gulong sa sasakyan. Agad huminto ang closed van habang nagsigawan naman ang mga nakakitang residente.
2: Makbo lang siya. Pagbaba ng ganyan sa may humps, tamang-tama man dumaan yung ano yun, yung sasakyan na yun. Pero dandahan lang naman ang takbo ng sasakyan. Naglalaro lang naman siya.
3: May bantay naman po, pre.
2: May bantay naman.
1: Ayon sa barangay, agad na isugod sa ospital ang 2 taong gulang na bata sa tulong ng kasunod na tricycle ng closed van. Sumama naman agad sa otoridad ang driver ng closed van para sa imbestigasyon.
4: Ayon po sa salisay ng driver, nabigla siya kaya niya nabangga. Bigla po kasi tumawid. Hindi niya napansin. Nagulat na lang siya na tumalbog yung gulong niya. Yung pala may bata. And then, yung pong driver, nag-voluntary surrender na po siya sa district.
1: Nagpapagaling sa ospital ang bata na stable na ang kondisyon ayon sa kanyang kaanak.
2: Sabi niya sa akin, ano, kumusta niya po mo? Sabi ko, kala daw nila nawala. Sabi ko, eh, buyag naman. Sabi ko, okay naman. Naglalaro na nga siya, kumakain. At ay tapat ng simbahan, eh. Sabi niya siguro na ano ng angel, sinagip ng angel yun.
1: Ayon sa pulisya, nagkaareglo rin ang 2 panig matapos akuin ng driver ng close van ang pagkapagamot sa bata.
2: Basta tuloy-tuloy lang daw sila magtulong mag-ano. Arilyo na lang. Kasi driver kawawa naman din baka mamaya. Yun din ang hinihintay ng mga anak niya.
1: Pinaigting na ang pagabantay sa Sanana Road para hindi na maulit ang insidente. Paalala rin ng barangay sa mga magulang. Laging bantayan ang mga bata tuwing nasa labas ng bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Pinatawan ng Land Transportation Office ng 3 buwang

0: suspensyon sa lisensya ang driver ng pickup na nagvideo sa naaksidenteng motorista na nalubak sa EDSA Caloocan habang nagmamaneho. Pero mahigit sa maring violation sa pagmamaneho, umani ng batikos ang driver sa inasal nito. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Kababay, may aksidente, oh.
2: Sira na, patay na, patay. Patay.
3: Eh, nabuhay naman, nabuhay naman.
2: Sayang, nako. Sayang naman, di pa namatay.
4: Kuha ang videong ito sa bahagi ng EDSA Caloocan madaling araw nung Linggo nang sumemplang ang isang rider matapos mapadaan sa malalim na lubak. Nahagip pa sa CCTV ang pagtilapo ng rider. Ang video, inupload mismo ng pickup driver na si Ferdinand sa kanyang social media account na binura rin kinalaunan. Pero kumalat na rin ang video at inalmahan ng mga netizen. Hindi anila katanggap-tanggap ang inasal ng driver at nanawagan ng ilan ng parusa. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng driver na nadala lamang siya ng emosyon ng mga oras na yon.
5: Sinabi kong sayang dahil naiinis ako eh. Dahil nasayang yung oras ko sa kanya.
6: Pero nung sa video, sabi mo sayang, bakit di pa namatay?
5: Nasabi ko yon dahil dala ng pagkakainis ko sa dahil naapektuhan ako, na traffic ako ng sobra.
4: Nakausap na rin ni Rojas ang sumemplang na rider at inalok ng tulong. Pero ayon sa rider ng motorsiklo, hindi pa humihingi ng paumanhin si Rojas.
7: Sabi ko sa kanya, mag-video na lang siya. Dapat hindi na siya nag-react ng gano'n. Kasi hindi niya naman alam yung punot tulo kung bakit ako sumemplang. Hindi man lang siya humingi ng pasensya, pero gusto niya makipag-ayos.
4: Nakarating na sa kaalaman ng Land Transportation Office ang viral video. At ngayong Lunes, pinatawa ng 3 buwang suspensyon ang lisensya ni Rojas at inalarma ang kanyang sasakyan. Ayon sa LTO, 2 ang nakikita nilang paglabag ni Rojas: ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at improper person to operate a motor vehicle.
8: Yung ginawa niya na yun, na sinabihan niyang dapat na mamatay yung tao, tapos hindi yun katanggap-tanggap, lalo na ikaw ay nagmamaneho. Simple lang naman eh, yung pagbablog natin, maging responsable tayo. Huwag tayong gumawa ng dahilan o ng mga bagay na alam natin na magbabiolate tayo ng mga traffic violations. So maging mahinahon at magalang tayo.
4: Hihintay ng ahensya ang paliwanag ni Rojas hanggang sa 2 ng Oktubre. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
9: Epektibo na ngayong Lunes ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa kabila nito, tuloy ang protesta at tigil pasada ng ilang transport group. Samantala, sinabi ng LTFRB na patuloy na pinoproseso ang mga petisyon ng mga transport group para sa mas mataas na dagdag pasahe. Nagpapatrol, Easy Lee.
10: Nakuha na ni Marlon ngayong araw ang fare guide mula sa LTFRB na agad niyang ipinaskil sa kanyang jeep para makasingil ng dagdag pasahe. Pero aminado siya, di sasapat ang pisong dagdag pasahe.
11: Mayroon po akong pinag-aaral, 3 bata pa. Tapos sa taas po nang bilihin ngayon, saan pa pupunta yung piso? Kaya yung sabing matutuwa, dismayado.
10: Ngayong Lunes ang simula ng pagpapatupad ng dagdag pasahe matapos tanggalin ng DOTR ang suspensyon sa fare hike na inilabas noong Marso.
12: Okay lang siya. Malaking tulong na rin siya sa mga jeepney drivers natin kahit papaano.
13: Medyo mabigat kasi tumaas na rin yung pamasahe, tapos sabay-sabay din yung mga bilihin.
10: Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang transport strike ngayong araw ng grupong manibela sa Tocoa, Quezon City para muling ipanawagan ang pagbasura sa mga buwis sa langis. Kasama nila ang iba pang grupo mula sa sektor ng transportasyon, kabilang ang mga TNVS, UV Express drivers at motorcycle taxi riders. Nanawagan din ng grupo na gawin itong 2 piso.
14: Yung piso kasi na ibinigay ngayon, eh nung Marso pa yan na kung saan nasa 45 to 50 pesos pa ang krudo nung mga panahon na yan. Kaya sana madagdagan pa ito ng piso.
10: Pero pansamantalang natigil ang protesta nang kumprontahin ni Valbuena ang isang tauhan ng LTFRB na umano'y kumukuha ng litrato ng mga plaka ng mga jeepney na sumama sa strike para umano pagmultahin. Dumating naman si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao para kausapin ang grupo at personal na sabihing walang gigipitin o pagmumultahin. Kinausap din ni Lacanilao ang grupo para talakayin kung paano masosolusyunan ang problema ng sektor. Matapos nito, sinabi ni Valbuena na hindi na itutuloy ang dalawang araw pa sanang tigil pasada sa Martes at Miyerkules. Pero ang grupong piston, tuloy na tuloy ang dalawang araw na transport strike sa Metro Manila at mga probinsya sa Martes at Miyerkules. Ayon sa grupo, inaasahang aabot sa 70,000 ang lalahok. Muling panawagan ng piston ang pagbabasura sa oil deregulation law, pagtanggal ng excise tax at VAT sa langis, at pagbaba ng presyo ng diesel sa 55 pesos bawat litro.
15: Yung piso, ito ay tagumpay din ng laban ng ating mga driver, pero hindi sapat doon sa laking patong. Kung titingnan natin mula ng February hanggang sa kasalukuyan, ay umabot na ng 50 pesos yung pinatong sa diesel at halos 1,000 per day yung nawawalang kita ng ating mga chopper.
16: Yung petition po ng Manibela, ang petition po ng piston, it's still pending. And i-set pa po natin yan ng hearing, pagsasumitihin pa rin po natin sila ng mga ebidensya upang ipakita po nila na hindi po sapat ang existing fare.
10: Samantala, pinaalalahanan rin ng LTFRB ang mga operator na maaaring i-download na muna ang official na fare guide mula sa website ng ahensya na ipapaskil sa mga PUV para maipatupad ang dagdag pasahe. Sinabi naman ng Malacanang na binabalanse nila ang kapakanan ng mga commuter at ng sektor ng transportasyon.
17: Never pong hinadlangan kahit kailan ang Pangulo ang anumang klaseng pagpoprotesta. Ang hindi lang po dapat na gawin ay kung ito ay lumalabag na sa batas.
10: Nagsumite na rin ang LTFRB at DOTR ng rekomendasyon sa Malacanang para sa mas mataas o 20 pesos fuel subsidy para sa mga PUV. Easily, ABS-CBN News.
9: Patuloy na pinaghahanap ng DILG ang sinasabing groomer at umano'y naka-impluensya sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Samantala, muling nangako si Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat para matiyak ang kaligtasan sa mga paaralan at mahinto ang mga insidente ng karahasan. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
18: Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari na nakita natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa South Cotabato.
10: Ganito inilarawan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa loob lang ng tatlong buwan. Ayon sa Pangulo, itinutulak ngayon ng pamahalaan ang pagkakaroon ng ligtas at positibong learning environment para sa mga kabataan at maiwasan na ang karahasan.
18: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa, dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas.
10: Nakikipagtulungan na anya ang gobyerno sa mga guro, magulang, barangay workers at iba pang stakeholder para maging mas secure ang mga paaralan sa bansa.
18: We are committed to providing our youth, our parents and communities with the knowledge and resources to prevent and respond to school violence.
10: Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang umano'y groomer na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa estudyanteng namaril sa mga National High School sa South Cotabato. Ayon sa CICC, sa kontekstong ito, tumutukoy ang mga groomer sa mga nambibiktima ng kabataan para maisagawa ang marahas na layunin ng kanilang grupo.
19: Hinahala pa rin siya. Ayun ang order of battle sa akin na ating Pangulo tungkol dito sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Dahil nagbago na yung mundo, dahil may internet na, may ganyan eh. That's number one, yung nangyayari dyan sa mga website na yan.
10: Ayon pa kay Remulya, sunod naman nilang bubuwagin ang isang grupo na nagtuturo umano sa mga kabataan para maging kriminal.
19: PBS is an old organization, it's 35 years old, galing pa sa Amerika yan. Pero dumating na dito ngayon sa Pilipinas. Now they're organizing in communities. Ang initiation nila ay nagdanako sila ng mga convenience stores. So sila ang next order of attention namin na bubuwagin na namin ng mga syndicate, sa community-based syndicate.
20: Ipinag-utos na rin naman ng Pangulo ang pagkakaroon ng isang communications program sa buong bansa para tulungan ang mga magulang na maunawaan ang mga bantang kinaharap ng mga kabataan at kung paano matutulungan ang kanilang mga anak. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
21: Ibe-verifika pa ng NBI at DILG ang mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso ukol sa umano'y paghatid niya ng malalaking halaga ng pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Ayon naman sa Malacanang, kailangan munang suriin at itugma sa mga ebidensya ang lahat ng kanyang pahayag. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
22: Nagpunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Rodolfo Gracioso kasama si Father Flavio Villanueva at naghain ng sworn affidavit, dala mga dokumento, larawan at video na sumusuportaan niya sa kanyang mga alegasyon. Dating bahagi ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco si Gracioso na nagbunyag na naghatid mo na siya ng milyong-milyong pera kay Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal.
23: Nakilala ko si Ma'am Sara po nung naging security ako ni Sara Alan Velasco po. Nung nag-umpisa nung 2017 ako nag-security sa kanya hanggang 2024.
22: Sa affidavit ni Gracioso, sinabi nito na mahigit 10 beses umano siya nagdala ng mga pera na nasa maleta kay Vice President Sara Duterte mula 2018 hanggang 2020. Ang mga pera ay galing umano kay Velasco. Pero ayon sa NBI at Palasyo, kailangang suriin at beripikahin muna ang mga ebidensya bago mapatunayan ang mga alegasyon ni Gracioso.
24: Alam nyo, pag may pumasok sa aming mga gaya ebidensya, hindi naman kaagad paniwalaan natin yan eh. Kaya nga National Bureau of Investigation, we have to investigate. So we'll investigate kung ano yung katotohanan ng kanyang mga nilatag na ebidensya, yung mga larawan at videong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification.
19: Titignan natin yung veracity ng kanyang sinabi. Kung dinala niya talaga o kung may nadala, hindi naman pwedeng agad accepted as green ano yan na katotohanan kagad.
22: Kasabay nito, kinumpirma ng PNP na dating nakatalaga si Gracioso bilang security officer ni Velasco. Sinabi rin ng PNP na na-dismiss si Gracioso sa serbisyo nito lamang buwan. Matapos maresolba ang isang administrative case na nagugat sa insidente nung siya ay naka-assign sa Calabarzon.
25: Gracioso had been investigated administrative case and there is a corresponding criminal case filed against him but that was long before. I think it's a case in year 2022 or 2021.
26: Yun nga, nagulat ako nang nakipag-cooperate ako kay Father, biglang lumabas sir na dismissal. Yun lang, gulat na gulat ako nung nakipag-cooperate ako. Hindi ko alam kung anong pasok ko siya kasi hindi naman kami na gano'n sir yung proper hearing.
27: Aso walang
26: okay, wala po. At di po ako patrolman, corporal po ako.
22: Ayon pa kay Matibag, dadaan sa assessment si Gracioso tulad ng ginawa sa 18 dating empleyado ni Congressman Zaldico na nagbunyag din na nagdala sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno.
24: I-parallel natin to yung sa 18 manings na investigation namin, dishonorably discharge yung mga iba ron. Ibig sabihin, hindi na natin pakikinggan at iimbestigahan yung mga bagay na sinabi niya.
22: Ayon naman sa Malacanang, dapat magtugma sa ebidensya ang mga paratang ni Gracioso.
17: Ayaw po kasi ng Pangulo na gawa-gawang kwento na para lamang merong pabaksakin na isang tao ay gagawa ng tahi-tahing kwento. Hindi po yan ang nais ng Pangulo at ng administrasyon. Pero kung siya ay meron namang mga kumpleto ang kanyang mga ebidensya, nararapat lang naman po na maimbestigahan to.
22: Nauna ng giniit ni Vice President Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Itinanggi naman ni Velasco ang mga alegasyon at tinawag itong designed and fabricated. Pero hamon ni Gracioso.
28: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung willing siya magpaya lie detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng totoo at hindi.
24: At mahabang proseso ng pag lie detector test yan, So pumayag naman siya. He's very much willing and we will schedule it anytime this week na masubmit siya sa polygraph.
22: Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa ngayon ay minomonitor pa nila mga pangyayari.
0: Dapat masubukan pa siya ng gusto sa mga tanong na matindi para malaman natin kung totoo yung kanya sinasabi. Siyempre, we cannot simply, we cannot just swallow everything eh. Hindi dapat dyan, tingnan natin na maayos kung talagang believable lahat na sinasabi niya.
22: Sa pahayag ni Father Flavio Villanueva, lumapit umano sa kanya noong March 26 si Gracioso. Humingi umano ito ng tawad at tulong. Tungkulin anya bilang pari na gabayan at tulungan ang isang tao. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
21: Hindi muna sumalang sa witness stand sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, bakit wala si Mayor Duterte sa pagilitis kanina?
1: Bernadette, bukas at sa Miyerkules pa sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil sa mga dokumentong hinihingi sa kanya ng korte. Kaya naman kanina tinapos na lang ng korte ang testimonya ng witness mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Sumulat si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment court para humingi ng palugit dahil kailangan niya ng panahong ihanda at ipunin ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kaugnay ng paglilitis ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Mayor Duterte na darating siya sa Senado sa Martes at Miyerkules at hindi siya nagdadahilan lang para maantala ang paglilitis.
2: The presiding officer grants the request of Mayor Duterte to appear tomorrow and Wednesday.
1: Samantala, may nakikitang conflict of interest ang ilang senador sa pagdeklara ni VP Duterte sa GenCorp Industries sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN habang wala ang pangalan niya sa mga records ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Matatanda ang nangontrata ang GenCorp sa mga ahensya ng gobyerno pati sa lokal na pamahalaan ng Davao City kung saan mayor ang nakababatang Duterte.
3: Allowed ba ang GenCorp na mag-participate sa public bidding sa Davao knowing na si VP Sara ay may-ari ng isa sa mga may-ari ng GenCorp and then yung Davao is baluarte niya?
4: It is my humble submission that this is the conflict of interest contemplated under Article 7, Section 13 of the Constitution.
2: The witness presented from the SEC stated that the Vice President is not a shareholder or stockholder based on the records submitted by GenCorp to the Securities and Exchange Commission. So that is one difference that still has to be reconciled at some point.
1: Sa cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, lumabas sa 49 na kontratang napunta sa GenCorp Industries mula July 2022 hanggang 2025. 33 rito ay kontrata sa PhilHealth Region 11, isa sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11, 15 sa City Government ng Davao. Sa mga kontrata ng Davao City LGU, 11 ang hindi dumaan sa public bidding dahil hindi aabot sa 2 milyong piso kada transaksyon. Nasa 7 hanggang 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga naturang kontrata.
5: May ebidensya po ba sa PhilGEPS na ang pagkakahati ay ginagawa upang umiwas po sa competitive bidding or wala po kayong sapat na record para sabihin po yun?
6: The system po is designed so I think po hindi po ina-allow ng system pag yung may mga splitting na ganun.
1: Ngayon naman ang depensa, limitado lang sa mga dokumento ang nalalaman ni Sopeña.
7: So Davao City played no role in the evaluation or approving the award of these contracts to GenCorp.
6: I have no personal knowledge.
1: Sa naunang pagtatanong ng Senator Judges, sinabi ni Sopeña na hindi parte ng mandato ng PhilGEPS na pag-aralan ang mga nakaraang dokumento, kontrata o proyekto. At wala sa sistema nito ang piyaking tama at tunay ang mga dokumentong isinusumite sa kanila. Samantala, sinagot ng prosekusyon ang pagtutol ng depensa sa request for admission nila sa mga bank at financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa kanilang inihaing objection, sinabi ng depensa na hindi sila pwedeng pwersahing umamin sa pagkakamali dahil trabaho ng prosekusyon na patunayan ang kanilang bintang at bawal din sa batas na tumistigo laban sa isa't isa ang mag-asawa at magkakapamilya.
8: Hindi po criminal case ang impeachment. Ang hinihingi lang po namin ay ang pagkilala sa mga dokumentong sinabmit mismo ng mga bank. Hindi po nagiging privilege ang isang dokumento dahil lamang nabanggit dito ang asawa, magulang o anak ng respondent.
9: The court also had consistently said that an admission is actually akin to a testimony, kaya nga tawag admission. At kung ang garantiya ng constitution natin ay pinagbabawal ang compulsion sa isang respondent o akusado na mag-testify against himself, dapat ding pagbawalan yung pagtatangka na kumuha ng tinatawag na admission.
1: Sa huli, inatasan ng korte ang magkabilang panig na maghain ng kaukulang dokumento ukol sa kanilang maargumento para mahatulan ito ng korte. Bernadette, dun sa inaasahang pagdalo ni Mayor Sebastian Duterte, hindi na naglabas ng panibagong subpoena ang Senado dahil Lunes hanggang Miyerkules naman ang petsang ipinatawag ng alkalde sa impeachment court. Bernadette, sakop ng subpoena ang mga kontrata, transaction records ng Davao City Government sa GenCorp at anumang korporasyon na may franchise sa isang fast food sa lungsod. Bernadette?
21: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Taon ng kasal sina TJ Monterde at KZ Tandingan. At sa Gandang Gabi Vice, nagkwento ang dalawa tungkol sa parenthood at mga pagsubok sa relasyon. Tahasan din nilang sinagot ang madalas na tanong, kailan kaya sila magkaka-baby? Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
10: Marami ang may hangover pa sa katatawa sa fun at kulitan episode ng Gandang Gabi Vice kasama ang mag-asawang KZ Tandingan at TJ Monterde. Ikwento ng dalawa kung bakit dalawang beses silang ikinasal dahil ito sa pandemya.
11: Walang flights noong time na yun. So very selfless for them na pumayag na pakasal kami dalawa na wala sila, parents namin. Tapos parang pa kami eldest. Naka-zoom lang sila, pero naka-ano din sila. Naka-damit suit, din, no? Naka-damit din sila.
12: Ah, may amats yung mga pamilya nyo.
10: Tawanan at kilig pati ang audience na mag-share ang mag-asawa tungkol sa kanilang first night.
11: Nung gabi yun, hindi ako good boy. Nung gabi yun.
10: Naitanong din sa mag-asawa kung kailan sila magkakaanak.
13: May mga gusto pa akong gawing bagay sa career ko. May gusto pa akong mga i-build sa sarili ko as a person, as a woman. I want to make sure that I'm not a baby taking care of a baby.
10: Para kay KZ, hindi lang financial ang dapat paghandaan sa pagiging magulang. Mahalaga rin anya ang emosyonal at personal na kahandaan. Suportado siya ni TJ. Para sa singer-songwriter, desisyon ito na dapat pareho nilang gusto.
11: Hindi siya pwedeng desisyon ko lang. Kasi dalawa kami parents eh. So, pag sinabi niyang hindi muna siya ready, then so be it.
10: Nagbukas din ang dalawa tungkol sa isa sa pinakamabigat na yugto ng kanilang relasyon. Ikwento ni KZ na dumating sa punto na habang dumaraan siya sa depression, naisip niyang makipag-iwalay kay TJ.
13: Sabi ko, makikipag-iwalay na ako sa'yo kasi hindi mo deserve na I'm not able to give you the love that you deserve. Hindi kita nabibigyan ng attention kasi nung time na yun ate, depressed talaga ako.
10: Pero sa halip na bumitaw, pinili ni TJ na manatili.
14: Truth or charot?
10: Extended ang kulitan pagdating ng larong truth or charot.
14: Truth!
10: Mapapanood ang unfiltered version ng Gandang Gabi Vice exclusive sa iWant. Gino Krishna, ABS-CBN News.
15: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Denise Cornejo at Cedric Lee, hindi pa agad makalalaya sa kabila ng utos ng korte. Bus na may lula mga Pinoy mula Italy, bumaliktad sa Germany. Kings of Bebop SB19, binigyang pugay sa Senado. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
3: Ka! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin,

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Matapos ang tatlong sunod-sunod na linggong puro dagdag preso, makahihinga na mga motorista ngayon linggo dahil sa rollback, bagamat maliit lang sa gasolina. Inatasan naman ng Department of Energy ang mga manufacturers na ipakita ang epekto ng pagsuspinde ng excise tax sa LPG, hiwalay pa sa inaasahang big-time increase sa Oktubre.
5: May anunsyo na ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Ang Shell at Unioil ni round off ang computation ng Department of Energy. 7.60 sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 5.90 sa kerosene. Pero ang ibang kumpanya gaya ng Sea Oil at Petrogas, kinopya ng buo ang kwenta ng DOE. 7.57 sa diesel, 24 centavos sa gasolina at 5.85 sa kerosene. Dismayado ang mga gumagamit ng gasolina dahil patay sa buong linggong presyo sa world market. Nasa 1.50 ang bagsak sa presyo ng gasolina, pero ang ending, wala pang 50 centavos ang rollback.
6: Laki, no? Kala ko 24 pesos. Sana 24 pesos, mabawi mo lang yung mga nakarang, ano?
7: Masyadong maliit. Tapos pagtataas, malaki.
8: Hindi ka kontento.
7: Hindi, sir. Hindi.
5: May paliwanag ang DOE kung bakit maliit lang ang bawas presyo sa gasolina.
9: Ang ating premium freight insurance, mas mataas pa rin ang average for the past 5 days versus nung last week. Though ang ating MAPS bumaba na, pero maliit lang din.
5: Pero kahit ang mga diesel ang ikinakarga, hindi rin kontento sa rollback kahit mahigit 7 pesos pa ito. Kabilang dito si Teng na hinuhulugan pa ang sasakyan na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga gulay.
10: Alam mo, kikita lang kami ng magkano lang. Talo pa kami sa diesel eh. Mas malaking nawawala eh. Eh paano naman mga maintenance namin?
11: Bitin pa. Bakit? Dapat po bumaba pa. Dapat to babaan, dagdagan pa yung baba.
5: Humupa ang presyo ng petrolyo dahil ilang araw na rin walang palitan ng airstrike sa Middle East. Pero pwede pa rin muling sumiklab ang gulo kasunod ng pagbasura ni US President Donald Trump sa alok ng Iran na pansamantalang buksan ang Strait of Hormuz kapalit ng ilang kondisyon. Ang Iran naman nagbabala na handa sila sa bantang pag-atake ng US sa mga susunod na araw.
4: Bukod sa rollback sa diesel at gasolina, gusto ring makita ng DOE ang bawas presyo naman sa LPG dahil sa pansamantalang suspensyon ng excise tax na sa mahigit 3 piso kada kilo o lagpas 33 pesos kada regular na tangke ang matatapya sa presyo ng LPG dahil sa pagtatanggal ng excise tax.
5: Kaya nag-anunsyo na agad ng 3 piso kada litrong rollback ang Regasco simula Miyerkules, pero nilinaw ng kumpanya na pagkatapos ng rollback, may inaasahang dagdag presyo pagdating ng unang linggo ng Oktubre na maglalaro sa 10 pesos hanggang 15 pesos kada kilo o mahigit 100 piso kada regular na tangke.
12: Maganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito,
8: hindi po natin naranasan yung kagaya po ng bilis ng linggo-linggong paggalaw ng diesel and gasoline.
5: Pero nilinaw ng DOE na hindi pa naman siguradong aabot ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa October 3 o 4.
12: Umpiutin namin yan over the end of this month, September 30, tapos nanghingi kami nga ng dalawang araw kasi after ng September 30, magsasubmit sila sa 1, magme-meeting kami sa 2 kasi nandun na yung computation namin.
5: Dahil sa malakihang dagdag presyo nito mga nakaraang buwan, nasa lagpas 1,000 hanggang 1,500 pesos pa rin ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa Metro Manila.
3: Ipinatupad na ang 60 pisong arawang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero may kalituhan pa rin kung ano ang nangyari sa naunang wage order na hindi natuloy dahil sa temporary restraining order na inilabas ng korte. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
13: Mag-iisang buwan pa lang sa kanyang bagong trabaho, bilang barista sa coffee shop na ito sa Quezon City, ang 24-anyos na si Mark. Isa siya sa tinatayang higit 1,000,000 minimum wage earner sa Metro Manila na makatatanggap ng 60 pisong arawang aumento sa sahod alinsunod sa wage order number 28 na naging epektibo nitong Sabado, September 26.
14: Kung estimate natin siya sa isang buwan, ang dagdag niya sir mga 1.5, mga ganun, malaking tulong din.
13: Si Alfea, minimum din ang arawang sahod. Bagamat may dagdag sahod, kailangan pa rin anya ng madiskarding pagbabudget.
15: Kanina ko lang din nalaman pag commute ko. Yung bus po na sinasakyan ko araw-araw 28, tas ang singil kanina is 33. 5 pesos din po ang taas niya. Opo.
16: Tas lipat pa ng jeep?
15: Opo, jeep pa po.
13: Sa pagtaya ng Department of Labor and Employment, nasa 1,100,000 minimum wage earner sa NCR ang makikinabang sa naturang wage hike.
17: Per month po yan ay 1,560 pesos. Pakasabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, kasama po yon. Yung mga nag-overtime pay, kasama po yon.
13: Sa ilalim din ng wage order number 28, ang mga minimum wage earner para sa non-agricultural workers sa NCR ay magiging 755 pesos na mula sa dating 695 pesos kada araw. Habang sa mga small retail at service establishments na mas mababa pa sa 15 empleyado ay magiging 718 pesos naman ang daily take-home pay mula sa dating 658.
18: Sa mga manggagawa na sumasahod ng kinsenas at katapusan, ang sabi ng Labor Department, dapat ay mararamdaman na ninyo ang 60 pisong aumento sa arawang sahod sa National Capital Region sa darating na Miyerkules o sa Atrenta. At dahil lalapit na ang bigay ng 13-month pay, ang sabi ng DOLE, dapat magre-reflect na yan sa inyong matatanggap na biyaya pagdating ng Disyembre.
13: Pero para sa isang labor group, dapat ay ipatupad na lamang ang wage order number 27 na naudlot dahil sa temporary restraining order ng korte sa Pasig City.
19: So dapat walang sukuan doon sa naunang wage order 27 na first tranche 60 pesos dapat mula pa July 25 at may sure ball na second tranche na 25 pesos pagdating ng January 20. Tumataginting na mahigit 3,000 piso na po na back pay yung dapat nakukuha ng ating mga manggagawa.
13: Pero, sagot naman ni Tolentino, maaring magtagal pa ang pagdinig dito.
17: Napakatagal po ng prosesong yan, kaya minarapat po ng wage board ng NCR na gumawa ng paraan na nirerespeto rin ang hukuman, subalit ginagawa ng paraan sa ngayon din sa Labor Code of the Philippines.
13: Aminado ang isang employers group na iginagalang nila ang utos ng Regional Wage Board.
20: For the first time sa history ng wage board, ang ECOP nag-descend kami. Dahil ang gusto namin, 50 pesos plus 10 pesos, pari 60 pesos din. Nagbutuhan na talo kami. But even if natalo kami, kasi kinikilala namin talaga wage board, na siya ang pinakamabisang paraan para nagtataas sa sweldo.
13: Samantala, ang mga manggagawa naman sa Central Visayas may aasahan ding 42 pesos per day na taas sahod simula sa 14 ng Oktubre. Dahil dito, ang daily minimum wage sa rehiyon magiging 582 pesos na para sa Class A areas at 542 pesos para sa Class B areas.
17: Ibig sabihin po niyan, karagdagang 1,092 pesos per month sa manggagawa natin sa Region 7. Unanimous po doon sa wage order, pumirma po ang employer pati employee doon sa wage board level.
13: Pero para sa grupong partido ng manggagawa, hindi ito sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Para po sa ating ulat panahon, ayon sa PAGASA, makaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito inaasahan ng katamtaman hanggang malalakas na ulan, lalo na sa Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Patuloy naman ang magandang panahon sa Luzon, kasama na rito ang Metro Manila. Pero malaki pa rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa hapon. Wala namang nakikitang low pressure area ang PAGASA na posibleng maging bagyo. Walang lumikas sa Pilipino sa temporary shelters kasunod ng matinding pagbaha sa Thailand noong Sabado. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, wala pa silang natatanggap na ulat na may Pinoy na lumikas sa higit 200 shelters sa Bangkok. Dagdag ni Cruz Paredes, hinihikayat munang mag-work from home ang mga Pinoy na nagtatrabaho bilang guro roon matapos magdeklara ng 2 araw na holiday ang Thai government bunsod sa nangyaring flood disaster. Nagpaabot na rin ng tulong ang embahada sa mga kababayan na apektado pa ring sa mga apektado pa ring lugar.
21: Overall, hindi naman ganun kalala or kasama ang situation. Ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong.
3: Pinambalos ng malalakas na alon ang hilagang silangang bahagi ng Estados Unidos, partikular ang mga baybayin ng Massachusetts nitong weekend. Dulot ito ng malalakas na ulan at hanging dala ng isang hindi pangkaraniwang bagyo sa panahon ng autumn o taglagas. Nagdulot ito ng pagkakansela ng mga biyahe ng eroplano dahilan para ma-stranded ang libo-libong pasahero. Ayon sa U.S. National Weather Service, inaasahang magdudulot ito ng matitinding pagbaha sa mga coastal areas sa may mid-Atlantic coast na sinabayampan ng high tide. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Mary Jane Veloso nagbalik-tanaw sa kanyang dinanas sa Piitan sa Indonesia at Pilipinas. At Alex Iyala, solid ang unang sabak sa 2026 Asian Games, Wagi kontra Thailand. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: TV Patrol sa DZMM.

0: FM Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7:13 ng gabi. Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Laguna Governor Sol Aragones sinampahan ang kaso sa Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Sinampahan ang complaint sa Office of the Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones at ilang provincial officials dahil umano sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inihain ang reklamo ni Laguna Board Member Lorenzo Reniga Jr. kaugnay ng financial assistance or review program ng provincial government kung saan 15,500 pesos umano ang inilabas para sa bawat reviewee na hindi dumaan sa kinakailangan public bidding at procurement process. Ayon sa reklamo, may ilang beneficiaryo umanong nagsumite ng diploma at certificate of indigency na sinasabi at fabricated. Iginit din na mas mataas ang 15,500 pesos na inilabas ng provincial government kumpara sa ibang review centers na nag-aalok umano ng kaparehong serbisyo sa humigit kumulang 6,000 pesos bawat review. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 1 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang paglaya, inilahad ni Mary Jane Veloso ang mga pinagdaanan niya sa 16 na taong pagkakakulong sa Indonesia at Pilipinas. Ikinuwento rin niya kung paano siya muling nakahanap ng pag-asa matapos makaligtas sa nakatagdang pagbitay noong 2015. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
6: Halos hindi mapaghiwalay sina Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya mula nang makalaya siya sa Correctional Institution for Women. Bawat haplos, bawat yakap, tila pagbawi sa mahigit 16 na taong pagkakawalay.
7: As in talaga, miracle talaga po siya. Hindi ko talaga siya inaasahan na yung mismong araw na yun.
6: Ayon kay Mary Jane, simple lang ang dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas noon. Kahirapan. Kaya kahit masaklap ang kanyang unang pagsabak bilang OFW, kung saan muntik na umano siyang halayin ang katrabaho sa Dubai, tinanggap pa rin niya ang alok na trabaho bilang kasambahay sa Malaysia. Pero pagdating doon, sinabihan siyang nasa ibang bansa pa ang magiging employer. Habang naghihintay, binilhan siya ng kanyang recruiter ng mga damit at binigyan ng maleta.
7: Sinabi talaga sa kanya, parang medyo mabigat to. Ang sagot naman niya, ikaw naman kasi bago yan, may gulong. Ganyan talaga yan.
6: Inalok siya ng recruiter na pumunta sa Indonesia habang hinihintay umano ang Malaysian employer. Pero sa paliparan sa Yogyakarta, natuklasan ng mga otoridad ang heroin na nakatago sa bitbit niyang maleta.
7: Siyempre, tinanong sa lagot ko pa, hari na po ba? Ano po ba? Ba't may hari na dyan? Nasinagot sa akin, drugs. Siyempre, automatic, drugs. Doon ako hindi nakapagsalita. nanginig na ako na, ayun, parang gumuho na yung mundo ko na wala.
6: Nahatulan si Mary Jane ng kamatayan sa Indonesia. Pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay kung ilarawan niya ang unang 5 taon sa kulungan. Madaling araw ng April 29, 2015, ibinyahe si Mary Jane sa isla kung saan itinakdang ipatupad ang kanyang sentensya.
7: At 20 minutes na lang, isasalang na ako. Pero, yun nga po, sabi ko parang may bulong na kalma. Parang okay lang yan. Kasi hindi mangyayari sa iyan.
6: Sumuko sa mga otoridad sa Pilipinas ang 2 recruiter ni Mary Jane. Kaya umapila si dating Pangulong Benigno Aquino III sa Indonesia na huwag ituloy ang pagbitay para maging testigo si Mary Jane sa kaso. Sa kabila naman ng pagkakaligtas, hindi agad nawala ang takot ni Mary Jane.
7: Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako. Na dadalhin ako, bibitayin ako, ganun. Pag nakakarinig ako ng ambulansya.
6: Isang paring aleman ang tumulong sa kanyang makabangon. Sa kulungan sa Indonesia, natuto si Mary Jane ng batik, ganchilyo, beadwork at pagpipinta. Nagsimula rin siyang sumulat ng tula.
7: Siguro no, nasa isla talaga ako. Yung Mary Jane talaga na dinala doon, parang kinuha na ni Jade. Tapos yung Mary Jane, parang Mary Jane, yung bagong Mary Jane na puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala sa Panginoon, na nagsasabi na lumaban ka.
6: Taong 2024, pumayag ang Indonesia na ibalik siya sa kustodiya ng Pilipinas. Sa CIW siya dinala kung saan siya naging dorm in charge.
7: Sabi ko hindi ko naalagaan yung 2 anak ko, pero naalagaan ko 172 na tao at naging maayos naman ang lahat. Parang ini-ready ko para sa 2 kong anak.
6: Sabado ng madaling araw, tuluyang nakalaya si Mary Jane matapos siyang gawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon.
8: Una siyang ipinaglaban ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero nawala ang liwanag at pag-asa nang hindi tinutulan at sinang-ayunan pa ni dating Pangulong Duterte ang pagbitay kay Biloso. Ngunit hindi natutulog ang Diyos, pinayagan pang makauwi si Biloso sa Pilipinas sa hiling ito ni Pangulong Marcos Jr. At bunga ito ng masinsin at diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Indonesia.
6: Ngayong malaya na, gusto ni Mary Jane na bumawi sa panahong hindi niya nakasama ang kanyang mga anak at magulang at magkaroon ng kabuhayan para maitaguyod sila. Binisita na ng Department of Migrant Workers at DSWD ang pamilya Veloso para sa posibleng tulong ng gobyerno. Ang DSWD nagbigay na ng cash relief at pinag-aaralan ang Sustainable Livelihood Program para kay Mary Jane.
9: Dahil sa absolute pardon, burado na ang kaso laban kay Mary Jane. Pero si Mary Jane tuloy pa rin ang laban sa mga inihaing kaso laban sa kanyang mga recruiters. Ito ay para malinis ang kanyang pangalan at maging ganap ang hustisya. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
5: Kalalaya sina Dennis Cornejo at Cedric Lee sa kabila ng utos ng Court of Appeals. Bineberipika pa ng Bureau of Corrections ang record ng 2 kabilang ang isa pa nilang kasong rape coercion. Nagpapatrol Karen De Guzman.
10: Naudlot ang agarang pagpapalaya kina Dennis Cornejo at Cedric Lee na inutos ng Court of Appeals noong Biyernes dahil may kailangan pa silang isilbing sentensya para sa isa pang kasong isinampa ng actor-host na si Vong Navarro ayon sa Bureau of Corrections. Sabi ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hihingi sila ng kopya ng entry of judgment sa korte kaugnay ng order at ng Certificate of No Pending Case mula sa Regional Trial Court ng Taguig.
11: Pinag-aaralan pa po ng CIW at saka New Bilibid Prison yung order na yan. Kasi kailangan po namin yung entry of judgment para makasigurado kami. Sabi 15 days pa naman puro bago mailabas yan.
10: Matatanda ang hinatulan sila ng guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ng Taguig RTC Branch 153 noong 2024 dahil sa reklamo ni Navarro ng umano'y pagdetine, pambubugbog at pangingikil sa kanya ng grupo ni Cornejo sa Taguig. Una silang nasentensyahan ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pero ibinaba ng CA sa grave coercion ang nasabing kaso at pinatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 3 taong kulong. At dahil sa naipong good conduct time allowance, napagsilbihan na umano nila ang kanilang sentensya. Pero nasilip ng Bucor na may isa pang kasong grave coercion ang dalawa sa Taguig RTC Branch 266. Sabi ni Katapang, kailangan magkasunod na maisilbi nila ang dalawang parusa na aabot sa 4 na taon hanggang 7 taon ang pinagsamang sentensya.
11: Nahatulan na po siya sa dalawang kaso, isiniserve niya. Ang computation po nung sentence served niya, succession, magkasunod. Bawa, naserve niya na yung sa isang kaso, naserve niya na yung minimum, magka-count rin po sa susunod, yung pagkakulong niya.
10: Batay sa kasalukuyang pagkukwenta, sa December 23 pa ngayon taon, makukumpleto ni Cornejo ang kanyang minimum sentence, habang sa February 2027 naman si Lee. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig na kanilang mga abogado. Samantala, iginiit ng kampo ni Navarro na gagawin nila ang lahat ng nararapat na hakbang ayon sa batas. Sabi ng kanyang abogado niya si Attorney Alma Malyonga, naniniwala ang aktor na maipapataw ang karampatang parusa sa mga nagkasala. Nilinaw din niya na hindi totoo na mula pa noong 2014 nakakulong sina Cornejo. Usapin na anila ng batas kung sapat na ang panahon ng kanilang pagkakabilanggo, lalo't pinagtibay ng korte ang kanilang conviction. Handa rin anya si Navarro na tanggapin ang magiging resulta oras na matapos ang proseso. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na may mali at irregularidad sa isang proyekto ng mga diskaya sa Taguig City. Samantala, nagpunta si Secretary Dizon sa Davao City para inspeksyonin ang ginagawang flood mitigation project sa Bangkal District sa Barangay Talomo na binaha noong Hulyo. Nagpapatrol Ernel Tokmo.
12: Binalikan ni DPWH Secretary Vince Dizon Lunes ng umaga ang San Juan Village sa Bangkal, Davao City para suriin ang ipinangakong flood mitigation project. Matapos maranasan ang matinding baha sa lugar noong July 24 ng gabi. Bagamat walang ulan sa Bangkal noong panahong yun, lagpas tao pa rin ang taas ng baha dahil sa malakas na ulan sa upland areas kaya umapaw ang Talomo River. Ngayon, mas tinasan ang gabion at natapos na ang unang segment. Pero tuloy-tuloy pa ang paglagay ng gabion sa ilang bahagi na ayon kay Dizon, pinondohan ang naturang flood mitigation project na aabot sa 100 million pesos. Dagdag ng kalihim, naisagawa na rin ang dredging sa ilog at inaasahang iaasfalto ang daanan sa tabi ng ilog doon.
13: Ang importante sa akin, sa susunod na malaking ulan, may feeling naman ng safety yung mga kababayan natin dito, na hindi sila pagka umulan na naman, ayan naman, manginginig na naman sila sa takot dahil papasukin na naman yung bahay nila. So pinamadali natin.
12: Ikinatuwa naman ng mga residente ang pagtugon sa problema roon at umaasa pa rin hindi na mauulit ang dilubyo sa kanilang lugar.
14: Yun yung number one namin na pasalamat na hindi kami madidemolis. Pangalawa, malaking tulong sa amin yan dahil magbibigay ng protection sa amin, kasi kung mangyayari yung susunod na sakuna, anuman, pero hindi pa natin alam kung lulusot talaga yung tubig o anuman mangyayari, at least malaking bagay na yung ginawa ngayon sa na-actionan agad.
12: Samantala, sinabi naman ni Dizon na may mali at irregularidad sa isang construction project sa Taguig City, pero iniimbestigahan pa nila ito. Nauna nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may proyekto sa lungsod noong 2022 kung saan ang coordinates ng geotagged photos nito ay wala sa Taguig, kundi nasa 600 kilometro ang layo sa Leyte Province. Nagbabala si Lacson kay Dizon at sa mga taga-DPWH na maaring maharap sa criminal liability kung may tangkang pag-cover up sa nasabing anomalya sa infrastructure projects.
13: Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Tinabi ko din na ang investigation sa Taguig kakaumpisa pa lang at ongoing pa yan. Nag-submit ng initial report sa akin, no? At yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
12: Ayon naman sa Malacanang, wala ring cover up sa mangyayaring investigasyon sa mga umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig City.
8: Ayon po sa kanya, ang binabanggit lamang po niya dito ay patungkol doon sa mga conclusive na mga ghost projects. So wala daw doon sa 10 na alam niyang conclusive ghost projects yung itinatanong sa kanya. Hindi naman po nangangahulugan na walang masasabing anomalya sa Taguig.
12: Nanindigan si Dizon na walang pinipili ang ahensya at iniimbestigahan ang lahat ng mga natatanggap na ulat ng anomalya. Colonel Tokmo, ABS-CBN News.
15: Umaranggada na ang kampanya ni Pinay Tennis Star.

0: sa women's singles event na inilipat sa indoor courts kinalaunan. Kinahaponan, hindi na napigilan ng ulan ang pagdomina ni Iyala. Tinalo niya ang pambato ng Thailand sa second round, 6-1 at 6-love.
1: I think I'm doing pretty good. Hopefully, you know, I'll see how I go throughout the week. I think, you know, health is always the first priority. So I think, you know, circumstances have changed a lot in the past years. And I'm, you know, I'm older, a bit more experienced. I like to think that my mindset now is, you know, to take it step by step, you know, give it everything I have and to compete to the best of my ability. Everyone wants the gold. And I want it. You know, I worked hard. I'm here to compete. Like every tournament, I want to win.
0: Umabante naman sa round of 16 ng women's doubles ang teammates ni Alex na sila Tenny Madis at Steffi Aludo. Tinalo ni Madis at Aludo ang koponan mula Indonesia sa dalawang set, 6-3, 7-6, nitong hapon. Bago ang kanyang laban sa women's singles, todo suporta si Iyala sa kanyang mga teammate.
2: Iba po talaga yung feeling pag panalo at sobrang grateful po namin kasi ibang level na to para sa amin. Iba po talaga yung pag nandun, support pag nandiyan si Ate Alex at lahat ng mga team namin. Yung iniisip na lang po namin is like hit it all out na lang po talaga kasi wala na po kaming magagawa. Kasi yun na talaga yun. So, kailangan na po namin ipalo lahat yung pinag-practice namin.
0: Umusa din sa mixed doubles sina Asian Games bronze medalist Nino Alcantara at Shaira Rivera. Pinataob ng dalawa ang mga pambato mula Iran sa laban na umabot sa tiebreak 6-4, 1-6, 10-8.
3: We're moving really well and we're like playing, we're like talking, we're having fun. But overall, I was so happy with our performance today.
4: Good thing we warm up sa indoor po. So, parang na-feel na din namin anong feeling sa indoor.
0: Samantala, may siguradong silver ang Pilipinas sa Sepak Takraw matapos makapasok sa finals ang women's doubles team. Winalist ng Pilipinas ang Laos sa semifinals para umabante sa gold medal match. Sa athletics, nasungkit ni Olympian John Cabang Tolentino ang kanyang unang medalya sa Asian Games matapos bigong makapodium noong 2022. Nagtapos na pangatlo si Tolentino sa men's 110-meter hurdles sa season best na 13.48 seconds para sa bronze.
5: I was always like dreaming about I have to become better and better, but after Olympics was everything uphills.
0: Tig-isang bronze naman ang iuwi ng Cebol o Philippine Esports Team sa Honor of Kings at sa Pokemon Unite. Solid ang unang sabak ni Pinay tennis ace Alex Iyala sa 2026 Asian Games matapos talunin ang pambato ng Thailand sa second round ng women's singles event. Si Iyala ang top seed ng torneo kaya siya nagkaroon ng first round bye. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
6: Susunod, Chinese research vessel na mataan sa karagatang sakop ng Batanes. At matapos ang makasaysayang Asia double gold, Carlos Yulo may bagong revelasyon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: TV Patrol sa DZMM.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
9: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
10: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.

0: sa DZMM. Tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
1: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
0: Private Confessions. Private Confessions.
2: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Namataan sa karagatang sakop ng Batanes ang isang Chinese research vessel na may kakayahang mag-survey sa mga subsea cable. Sa gitna ng insidenteng ito, nababalang lokal na pamahalaan sa paglapit ng mga dayuhang barko sa kanilang lugar. Nagpapatrol, Bianca Daba.
1: Sa layong 38 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat sa Batanes, namataan ang Chinese research vessel na ito sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard kasama ang ilang opisyal ng National Security Council at lokal na pamahalaan ng Batanes ngayong Lunes ng umaga. Kinilala ang barko bilang Jiahai Ke 7. Tatlong beses na nag-issue ng radio challenge ang Philippine aircraft sa Chinese vessel, pero hindi ito sumagot.
2: This is Philippine Coast Guard Aircraft, PCG-2081. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
1: Batay sa Automatic Identification System o AIS data, umalis ang Chinese research vessel ng Fujian, China noong September 21 at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nito lang umaga. Pero sa halip na Batanes, nakita umano sa Papua New Guinea ang lokasyon ng signal nito.
3: Ibig sabihin, the Chinese government is once again using AIS spoofing to confuse the authorities kung nasan ang mga Chinese research vessel nila. In short, niloloko nila ang mga iba't ibang gobyerno ng mundo, no?
1: Iuulat ng PCG ang insidente sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa Department of Foreign Affairs. Irerekomenda rin umano ni Rear Admiral Jay Tariela ang pagdatalaga ng Coast Guard vessel para hamunin at itaboy ang Chinese research vessel. Sa mga nakaraang buwan, madalas makita sa Batanes ang mga Chinese research vessel, kaya madalas din ang pagpapatrolya ng PCG sa lugar. Pero ito anila ang unang pagkakataong namataan ang barkong tulad ng Jiahai Ke 7 na may kakayahang mag-imbestiga sa mga subsea cable.
3: This is the reason why mas frequent na ang ating deployment dito ng aircraft and even the Coast Guard vessels to directly challenge and to prevent China from normalizing yung sinasabi nga nilang kasinungalingan, no, that Batanes belongs to the People's Republic of China.
1: Nagpahayag naman ng pag-aalala ang pamahalaang panlalawigan ng Batanes sa paglapit ng mga dayuhang barko sa kanilang karagatan.
4: Talaga nakakabahala sa probinsya natin dahil parang binabaliwala yung territorial natin sa liit ng isla natin at saka mga facilities natin dito, medyo nakakabahala din.
1: Galit din umano ang mga Ivatan sa mga pahayag ng mga Chinese scholar na pag-aari umano ng China ang Batanes.
4: Ay, galit kami. Kami po'y galit. Dahil ang foundation day namin is 1744 and never na lumitaw na pag-aari ng China ito.
1: Bahagi ng Pilipinas ang Batanes at para sa mga Ivatan, hindi ito dapat pagdudahan. Sa kabila ng mga pahayag na umaangkin sa probinsya, ikiniit ng lokal na pamahalaan at ng mga residente ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at pagiging bahagi ng bayang ito. Bianca Dava, ABS-CBN News, Batanes.
0: Noong gabi ng Setyembre 9, niyanig ng malagim na trahedya ang isla ng Coron sa Palawan. Natupok habang naglalayag ang pampasaherong barkong MV June Aster na kumitil sa buhay ng mahigit 70 individual. Inalam ni Johnson Manabat sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News ang kwento sa likod ng sakuna at kung ano ang mga reformang isinusulong para matiyak ang mas ligtas na biyahe sa dagat.
5: Higit 2 buwan na hinintay ni June Stibay ang princess ng kanyang buhay na si Eden. Para sa renewal ng kanilang kasal sa Coron, ito na sana 34 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa.
6: Natuloy din ang aking biyahiyawa ng Diyos.
7: Miyerkules ng umaga, alas 6, na kwentuhan, tawanan, hanggang sa sabi ko, huwag mong ikat ha. Kasi mag-pray lang kami. Pag mulat to, kasi nawala na yung tawag niya. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam bakit nakaramdam ako ng ganung kaba. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Pinaparing ko pa rin ang pinaparing yung ang kanyang cellphone. Hindi talaga ako nakakunik.
0: Mapapanood ang pinakamahabang paghihintay sa pantalan ngayong gabi sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
8: Siya ay 30 araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, naging mainit na paksa ang mga baril na pag-aari niya at ng asawang si Manasses Carpio. Bagay na kinwestiyon ng ilang senador judge kung may kinalaman nga ba sa paglilitis. At live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Kat, paano nga ba pinaliwanag ng prosekusyon kung anong kaugnayan o kahalagahan ng mga baril ng Vice Presidente sa umano'y unexplained wealth niya?
9: Pumalo umano sa 7.22 million pesos ang kabuuang halaga ng mga baril na pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasses Carpio. Bagamat aminado ang prosekusyon na mas maliit iyang halagang yan kumpara doon sa kabuuang halaga ng net worth na idineklara ng pangalawang pangulo, iginiit nila na lumabag pa rin umano siya sa mga polisiya dahil hindi niya umano idineklara sa kanyang salen ang milyong-milyong pisong halaga ng kanyang mga baril.
10: Papalo sa 51 ang bilang ng mga baril at armas ng mag-asawang Manasses Carpio at Vice President Sara Duterte. Base yan sa dokumento na inilatag ng PNP Firearms and Explosives Office sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa naturang koleksyon ng mag-asawa, 22 ang nakapangalan sa Vice Presidente. Kabilang na dyan ang 14 na pistol, 5 rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Habang may 29 naman na baril ang pagmamay-ari ni Carpio, 16 dito ay pistol, 10 ang rifle, 2 revolver at 1 shotgun. Ayon kay Police Major Jorickson Sanggalang, ang buong koleksyon ay may estimated current value na 7.22 million pesos. Bagay na pinalagaan ng mga abogado ng Vice Presidente at maging ng ilang senator judge.
11: The total here is irrelevant because the witness already admitted that these are just market surveys and it is not the acquisition cost. And this certification is also misleading.
12: That wouldn't be fair because sa SALN, you can put acquisition cost.
13: Imposible naman pong bibili ni Attorney Manasses to tsaka ni Vice President sa isang bugso. So over the years, binili niya ito. Dapat i-declare sa SALN o dapat ang SALN yung mas murang presyo.
14: Your Honor,
13: appreciated na siya. Kasi yung pinresent natin dito, brand new price eh.
9: Ang ilang senador naman sinabing hindi nila nakikita ang kaugnayan ng pagmamay-ari ng Vice Presidente ng maraming baril sa alegasyon ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte Carpio.
15: Sorry, this is a waste of time. Mas may pasana tayong pwedeng gawin. Mag-plenary na lang tayo. Marami din mga mapapasambi. Para sa akin, irrelevant po itong witness natin dito. Ano po ang relevance? Marami naman po mga Pilipino, marami din mga firearms. Marami din po mga collector ng mga baril. I don't see the relevance here.
9: Sa kabila ng mga komento ng mga senador, nanindigan ang prosekusyon na pasok pa rin ito sa usapin ng unexplained wealth na isa sa mga articles of impeachment laban kay Duterte.
16: The point po natin ay firearms are assets. At assets ay dapat nga nakalagay sa SALN. Guidelines naman din po naman noon na nakalagay kailangan itemized.
9: Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na binigyan lamang siya ng stern warning ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga pahayag niya na maaaring lumabag sa sub judice rule o ang patakaran na nagbabawal sa mga partido na talakayin ang merits o sustansya ng kaso sa labas ng paglilitis.
17: It is not an admonishment, it is not a fine. We are committed to exercise great restraint on particular details of the impeachment proceedings.
9: Hindi pa inihahayag ni prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr. kung ano ang naging hatol ng impeachment court sa mga umano'y paglabag niya sa sub judice. Ngunit nanawagan siya sa patas na pagsusuri ng mga pahayag sa labas ng korte.
18: If this rule will be applied very strictly against us, we will expect that the same strictness be applied with respect to the statements of the Vice President and her spokesperson, which, to our mind, are even more damaging, no? Because these are attacks against the integrity of the court.
9: Pero babala ni impeachment court spokesperson Reginald Tongkol.
19: If they feel that they are really aggrieved by those statements, then they have the right and the prerogative to raise it up in open court, not raise it up in public. Because yun po yung binabawalan ng sub judice rule.
9: Samantala, ipinaliwanag din kanina ni Manila Representative Benny Abante kung bakit siya nakatulog sa loob ng Senate Impeachment Court sa kasagsagan ng impeachment trial.
20: Nakakaantok yung mga tanong ng defense lawyers. Pwede yung nakatulog ako. Masarap pakinig, pero pag malamya na yung mga tanong ng defense lawyers, nakakaantok siya.
9: Bukas, Martes, inaasahan na haharap na dito sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo para sa prosekusyon. Kung hindi naman siya dadalo sa pagdinig bukas o sa paglilitis bukas, mayroon siyang hanggang Miyerkules, September 30 para pumunta dito dahil ito yung palugit na hiningi niya sa korte para makumpleto yung mga dokumento na ipinasasabpina rin ng mga senator judges at ng prosekusyon. Samantala, Tony, bukas aabangan din natin yung magiging hatol ng Senate Impeachment Court doon sa posibleng sub judice violation ng prosekusyon. Tony.
8: Maraming salamat, Katrina Domingo. At tayo mga kapamilya, tinawanan lang ni Pangulong Marcos Jr. ang sinabi ni Vice Presidente Duterte na plano umanong pigilan ang halalan 2028 dulot ng pagiging desperado umano ng Administrasyong Marcos Jr. Ito lang ang reaksyon ng Pangulo sa pahayag ng Bisen itong Sabado. Nagitanggi niyang kilala niya ang dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. at pinabulaan ang may natanggap siyang pera mula rito.
21: Si?
22: The administration is trying to stop the 2020 elections now.
8: Ayon naman sa Malacanang, tinawag ng Pangulo ang komento ng Bisen na kalokohan at kasinungalingan. Gitpa ng palasyo, walang basihan ang sinabi ng pangalawang Pangulo.
23: Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
24: Matapos mag-uwi ng dobleng gintong medalya mula sa Asian Games sa Nagoya, Japan, may good news naman tungkol sa estado ng puso ni Golden Boy Carlos Yulo.
25: Will you marry me?
26: Yes, Papa. Of course,
24: Masayang kinumpirma ni Kaloy at kanyang nobyang si Chloe San Jose na engaged na sila noon pang Disyembre. Sabi po ni Chloe, siyam na buwan na nilang itinago ang tinawag nilang beautiful secret nilang dalawa para namnamin ang kanilang engagement bago tuluyang ibunyag sa mundo. Sabi naman ni Kaloy, malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon na naging gabay nilang dalawa sa lahat ng nangyayari sa kanila. Pagsubok man o saya, pati sa bawat biyayang dumarating sa kanila. Bukod sa sorpresang marriage proposal, may isa pang pakulo si Kaloy dahil hindi lang isa, kundi dalawang engagement ring ang ibinigay niya kay Chloe.
25: Chloe talaga yung nagtumulong sa akin. Magkaroon ko ng 2 gold medals sa Olympics. And para sa akin, siya yung gold medal ng puso ko. So, dalawang engagement ring yung binigay ko sa akin.
0: Susunod, dampok ang paggawad ng pagkilala ng Senado sa mga hari ng P-pop. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
27: TV Patrol!
1: Troll sa DZMM.
2: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
3: Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. At ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugang hinahayaan mong saktan ka ulit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula kapag natutunan mong mahalin muna ang sarili mo.
1: Private Confessions. Private Confessions.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Dalawang patay at mahigit 20 sugatan matapos bumaliktad ang sinasakyang bus sa Germany. Lahat na mahigit 30 sakay ng bus, maliban sa chauffeur nito, ay mga Pinoy na galing sa Milan, Italy. Papunta sana silang Munich para dumalo sa Oktoberfest. ng mangyaring insidente. 8 ang nasa critical na kondisyon habang nakauwi na ang ilan sa mga nagtamo ng minor injuries. Ayon sa isa sa mga sakay ng bus, karamihan sa kanila ay natutulog at ikinagulat na nangyari. Nagpabot naman ng pakikipagdalamhati ang Philippine Consulate sa Frankfurt.
7: Well, I would like to take this opportunity to ask the Filipino community here to offer to include our brothers and sisters who were affected by that accident in their prayers today.
10: Hindi namin alam dahil lahat naman kami natutulog yun. Bigla na lang naman. Accident. Hindi, walang makakaalam.
8: Binati ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mag-aaral, guro at mga katuwang sa edukasyon dahil sa mahusay na ipinapakitang performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA mula nang sumali ito noong taong 2018. Nakapagtala ng pag-angat sa mga marka sa science, mathematics at reading kung saan nalagpasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 na bansa sa mathematics at 18 sa reading. Kinilala rin ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa kakayahan sa pagbabasa sa buong mundo. Bagamat malaki ang naging pag-unlad, ang markan ng bansa ay nananatiling mas mababa sa average na marka ng mga bansa na kasapi sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. May kabuuang halos 5,000 mag-aaral mula sa higit 200 paaralan sa buong bansa ang lumahok sa PISA 2025.
11: Patuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Habulin natin yung pagka number one at kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipag ng ating mga magulang at lahat-lahat.
24: Kinilala po ng Senado ang pagwagayway ng Kings of Pop SB19 sa musika at talentong Pinoy sa global stage. Dumating sa Senado sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ngayong Lunes ng hapon para tanggapin ang ipinasang resolusyon ng mga mambabatas bilang pagkilala sa kanilang makasaysayang performance sa Lollapalooza Music Festival sa Amerika at iba pang tanyag na music festivals. Isa-isang pinuri ng mga senador ang mahalima sa pagmamalaki sa lahing Pilipino saan man sila magtanghal sa mundo at ang epekto ng kanilang musika sa mga nakaririnig nito. Kilalang award-winning group sa kanilang hits na Gento, Dam, Dungka at Mapa. Congratulations, SB19!
12: With pride and deep admiration, we celebrate what these young Filipinos have achieved on the world stage. World-class artistry, discipline, music, craftsmanship, and a distinctly Filipino voice.
13: SB19 became the first homegrown Filipino act to perform at the festival. Ibang klaseng saya po ang marinig ang musikang Pilipino sa entablado ngayon.
14: Taon ng tiyaga, sakripisyo at paniniwala sa sariling tunog ang nagdala sa kanila tungo sa pagiging isa sa mga mukha ng P-pop sa international stage.
21: To SB19, your music gave her comfort sa mahihirap na araw. Wala na po si Lieutenant Kero, but her loved one's wish is that her story reaches SB19. You, who became part of her life and her happiness.
0: O, hindi makikikongratulate din tayo, diba?
27: Marami tayo, congratulate ngayon araw nito.
0: Eh, bakit tamo?
27: Oo, dahil ito muna.
0: SB19.
27: Tapos, yung si Kaloy and Chloe.
0: Ah, si, oh yes.
27: Nagkaano na sila, diba?
0: Nagka.
27: Ano tawag doon?
24: Engaged.
27: Ano, engaged? Okay, ah. Iba pala
0: yun. Nagkaano.
27: Hindi nagkatuloy.
0: Yun.
27: At syempre, wala nang ibang pinabantayan pa kung hindi yung siya...
0: Alex Iala.
27: Yes, ano ko yan. Alex Iala, pinataob niya yung kanyang nakalaro. Nagaling Thailand. Feeling ko baka napagod yun dahil lumusong pa sa baha.
0: Paano bigas ng bansa niya?
28: Thailand.
0: Dapat may lambing.
27: Kasi ganun sila, malapit sila.
0: Paano ulit?
28: Sawadee ka.
9: Paano ulit yung bansa?
15: Kaya lang.
27: Hindi man. Ate B. At yan ang mga balitang pinataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang dokumentaryong Pinakamahabang Paghihintay sa Pantalan. Ako po, si Tony Velasquez.
24: 88 days na lang. Pasko na!

0: dapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
1: Tony, may kulang ka.
2: Ano pa?
1: Paano yung paano ulit ang bansa? Dahil ka ganun ka. Oo, oh, diba? Ganun yung tay.
3: Kapkong ka.
1: Yeah. Napapanood po ang TV Patrol. Ano pa pang mga paborito ninyong palabas sa iWant? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Kabay!
6: Kabay!
7: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni Maon!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

93.1 Maunani. Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio

Huwag susama ang pagsaulog sa Pasko kung kauban ninyo ang inyong mga higala, pamilya o mga ka-vibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

Ano sa kita sa itong programa, matag sa'yo sa Kabuntagon. Programang pukawon ka. Programang lingawon ka, ang pasayawon ka. Programang buntag na fan. Ngayong adlaw nga Martes, pizza 29 sa buwan sa Septiembre. Oy! Hapit na giyon na to. Sugato na po ng buwan sa Oktobre, mga ka-vibes, no? Hapit na giyon. Oo, usan na lang katulugan. Sa mga natulog na, ha? Katong mga wa makatogi, bahala mo. Good morning ni Margie! Good morning! Siyempre, ato ay good morning ang ato ang mga o atong mga ka-vibes, siyempre. Kung walay mo good morning ninyo, ako'y mo good morning ninyo, mga ka-vibes. Good morning sa atong mga kugihan nga mga panadero. Tarong mga orasa, good morning, good morning. And good morning ni Madam Baby, good morning ni Blue Rider, good morning ni Noel. Siyempre, good morning po sa mga kugihan ng mga drivers karon. Masama inyo ang gidrive bandi, ha?

0: Siyempre, good morning, Pod! Ni, sorry, baklang sawi. Oh, good morning. Good morning, Pod! Sa mga, siyempre, ito ang mga security guards. Good morning ninyo mga ma'am and sir. Good morning po sa mga nurses. Og syempre mga farmers.
1: Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Oh, good morning at mama og papa, mga lolo og lola. Good morning nanay, tatay. Ang mga kugyan ng mga vendors karon, good morning. Oh, good morning ha. Good morning. Og syempre sa tanan mga early kay naning kamot karon, oh, pareho na to nanay kay sikay. Good morning, Jewa. Ana Lee Vergara, hello, good morning. And also to LV Arafol, good morning. Onya, syempre mga ka-vibes, kung naamoy mga gustong i-request ng mga kanta, i-comment lang niya, i-comment sa tuang live or i-text sa 09954720802. Ato ang pasumpay sa istorya karong buntaga, maone. Dako kaayo ang

kayo ang... Sompay ngayon mga kababs, sompay yung siyempre. Taas na kahit tag-istorya, no? Pero huwag ko magpailailan ninyo mga kababs. Kini din yung ubos ng alagad sa kahanginan. Huwag nag-ilaing lamion. DJ sa Rocket Go na to mga kababs. Mag-uban-uban tahang to alas 6 sa Kabontagoy. Ang request ko sa kuko ng Agila, grabe po na niya. Ang inyong i-request mga upbeat, mga 80s, 90s retro. O, muna inyong i-request, ha? O, ayun sa kuko ng Agila, kay grabe sa yuha po na na. Kapamatigid ko, DCM yung kada aga Mr. DJ sa Kadi City. Oy, good morning! Buntag na vibes! Ah! Sige, unsa man yung mga requested song diha, i-text lang or i-drop dire sa ato ang live sa TikTok. Good morning! No good morning for female DJs and males. Mauna ni! Super da yagan! O, request ko na sa Paskong darating, ha? Namihan ko na mati si Mo Tingog, maka-good vibes sa kagahon ko. Mao ba? Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Big DJ, yung mga request hindi mo pinapatugtog. wala pa! Sige, pag maingon ko nga, sige, i-comment yan yung request, o, oh, i-comment na. Sige, so main yung request yan, sige, i-comment! I-comment yung request nga kanta, be. Dali, be! Bago ko magtulog na mati ko danay si mo para hindi magubadlaw ko, o, oh, diba? Pinakalami ang kaumba ninyo. Oo, so may request, mga request ninyo nga kanta, daghan kayo nila, pero karon, sige, i-drop inyong request.

0: kong darating. So ito na yung i-play kay nga naman na mapunta ay Christmas countdown, no? So, di araka vibes ha, ang imuang request nga kanta. Alas 4:30 na mga ka-vibes.
1: Sa Pasko
0: 87 na lang ka-adlaw, 87 days Pasko na mga ka.

Diyos, buwan na ako mga ka-vibes, 87. O, 87 days na lang. Pasko na mga ka-vibes. Sige, sumpaye itong istorya mga ka-vibes, sumpaye, sumpaye. O, dako ang imuhang. Or malaki ang iyong. O, dugtong e, sumpaye mga ka-vibes.

Hora já tomar que vamos a las 4:35 na. Good morning. Ato ang tapi karong buntaga pa sumpay. Sumpayin ninyo, dako ang imuhang or malaki ang iyong. Dugtong e. At kung namoy requested song, i-comment lang dyan or i-text sa 0995-472-0802. Dako ang ako ang problema. Kita man tanan na problema, no? Mauna niya. Dako kayo ang agtang sa kong bana, DJ Buyag. Buyag, oy. Ito basta-basta, dako ko nung agtang, adunahan. Anak sa tagiya sa Sterling Group. Oy! O niya, dako gid ang respeto, DJ. Good morning ni May. Hi, good morning. And dako kasing-kasing. Diba? Ano ang ganahan kalma dako kasing-kasing? Dako og income sana all. Unta tanan. O niya, dako kayo ang pasalamat ko kay giampingan ko ni Lord sa buong gabing duty ko. Nice one, ha? Blue Rider, nice one. And dako, kaayo, akong kalipay. O, ngano dako manimo ang kalipay? Dako ang pagsalig sa Ginoo, DJ. Alright, mau ba? Kumusta, DJ? Okay lang ikaw. Kumusta man ka? Kumusta? Good morning. Sige, kung naagani mo yung requested song, i-comment lang dyan. I-comment or i-text sa 0995-472-08.

0: las 4:46 na gayon sa Kabuntagon. My money, my buntag, mga ka-vibes. Sa tuwang pasumpay sa istorya, dako kayo ang imuhan. On sa may dako ni mo diha. Ha? Malaki ang respeto ko, DJ. Dako kayo ang ako ang utang, DJ. O muna diha. Ngano nang utang mampud kag dako. Gamay ra unta to, no? Gamay ra unta kay para dili kay kamadak ano. Good morning mga kababs. Good morning, good morning, good morning. Kamo na mino lang ya po sa programang Buntag na Vibes.
1: Sa sayo sa kabuntagon.
0: Good morning, good morning. Good morning, Larry. Good morning. Good morning sa mga taga Negros. Iisa ka mo sa mga taga Negros, sa mga taga Bohol. Good morning. Sa mga taga Leyte, mga taga Samar, mga taga Cebu City, mga taga Cebu Province. Kung asa man na abot atong pag Sibia karong buntaga. Good morning ninyo tanan, magandang umaga. From Dubai, hello na live Flex Vlog, good morning and good evening sa Middle East, alright. Dako kayo ang imuhang. O, onsa may dako ni mo diha. Onsay dako. Onsa may dako ninyo diha be. Dako onta ako ang gugma niya DJ pero sin zone Ramon. Ay! Watay mahem sana ah. Watay mahem sana.

ako ang Pitaka DJ. Pero walay sulod. Oh, di harang lai. Pa-shoutout DJ sa Pahog family sa San Ogal, San Santa Ana. Family from Bayawan City, Negros Oriental. Alright, good morning, good morning, good morning. Tama na minaw lang yapo sa programang Buntag na Bayan. Ang laki-laki ng aking. Ito may malaki ni mo ay. Onsay malaki ni mo. Oh, kung meron kayong kontra, kung ano mo ay requested song, ikaw lang ninyo, i-comment lang. Oh, i-comment lang yung requested song. Oh, the 80s, 90s retro, ha? Hello, Nika Rescue Vlog. Shout out DJ sa akong family sa Atimunan, Quezon Province. Malaki yung aking. Oh, ano man yung malaki sa'yo? Malaki yung aking iBugs DJ kakaisip. Kakaisip kong nagbehave ba talaga ang aking jowa? O baka may kasama ng iba. Nag-overthink yarn? Nag-overthink ka? Mao ba? Oh, shout out po sa lahat taga Pagadian City, Zamboanga del Zor, Mindanao. Good morning, good morning sa inyong tananjahan, ha. Good morning sa inyong tananjahan. Good morning to Ronan sa Vedra. Si Lucian. Oh, muna diha. Request ko batang bata ka pa by Apo Hiking Society. Alright, sige, ito nang i-play. Oh, Until 5 ni ato ang request nga kanta. Oh, siyempre ato 5 a.m. Oh, pa-kwa na ta, pa-upbeat na ta, ha? Alright, sige, ito nang i-play ang requested song ni, kisa nag-request ka ni, ani? Oh, Kariskyu Vlog. Oh, Batang Bata Ka Pa by Apo Hiking Society.

0: Alright, requested song. Neda Rizky or Vlog. And good morning sa tanang mga naminaw karon. Good morning!
1: Yan ang totoo.

A las 4:56 na magbay. Sumpay ninyo ang ato ang istorya karong buntag dako kaayo ang imuhang. Or sobrang laki ng iyong. Oo. Laki ng aking pag-unawa. Oh, di ba? Di na bay, di na bay, di laki na. Request song DJ. Mapa para sa mga dakilang puso at masisipag nating mga magulang. Oh. Talaga, ha? And Mapa by SB19 ba yan? Og dako kayo akong pagtuo sa Ginoo DJ. Sa mga nabaguhan diyan namin ano, so ato ang gibutan og twist gamay ang ato ang programa Buntag na Vibes. Alas 4 hangtod alas 5. Requested song ninyo o sa mga ganan ninyo nga i-request nga song. O niya, syempre 5 to 6. O magsugod na nga ito ang mga paugnat sa kusog na mga sunata. Alright mga ka-vibes, good morning, good morning, good morning. Dako ang akong gugma pero gamay ra iyang effort. Oh, ngano man na intawan? Ngano man na? Ngano hilak man bibi na, ha? Request ko no sa dayang-dayang Brazilian. Grabe ha. Ambi na, ambi, ambi. Good morning ni Alvin Mindahaw. Dako, kayo akong utang. Ipanghatag na ipanghatag. Alright, so muna itong last song requested karong buntaga. Mapa by SB19. Alright, alas 4:58 na.

Ora sa to mga kabayan, sa last 5 dos na. Good morning, good morning. Ganina ra kaya, o ganina ra town. And hello na Lynn, Otor dos. And si Princess. Oo, oh, oh, grabe naman si Princess. Nagmaoy na naman sa early morning. Oo. Oh. Okay lang yan. Okay lang yan, Princess. Okay lang yan, ha? Okay lang yan. And, ha? Oras na ito, alas 5.3 na mga kabayb. So, karong tautod, ato na gidning. O, ato na gidning. I-play ang ato mga maninot ng mga pang-exercise sa Isko Buntagon. For the meantime, alas, sige, pamainit na mo dyan. Pamainit, pamainit, pamainit. Katong nai klase o nai trabaho. O alas 6 o nai klase, alas 5.30. Bangon na mo, bangon, bangon, bangon, bangon. O, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Last song na dawato na to ang requested karong buntaga. Amani siya ang...

Alas 5:06 na sa Kapuntagon, mga ka-vibes. Good morning ni Benito Lombra. Oh, good morning, good morning, good morning. O sa mga Lombra family. Diyan sa may sayaw si Bunga. Good morning. And shout out ko dire Balbacoa Gisodol. O shout out ko Rem Rem Claro. Yang yang nga nagluto sa Balbacoa. Grabe na yung Balbacoa dyan, no? Unlimited. Hello to Klang Klang. Hi Klang. All the way from Korea. And shout out lang ko sa akong mga lola o lolo.

Alas 5:08 na sa kapuntagon, mga ka-vimes. Dako kayo ang imuhang. Dako kayo nyor. Dako kayo kugkaon. Kas kayo bugas og sudan. Oh, at least ka-vimes zero. Mukaon pa ka kaysa di nakakakuhan pagkaon, no? Balad na kugkaon basta kayo importante mukaon. Alright, alas 5:08 na, mga ka-vimes. Og mauna ni hala, sige, hala. Sayaw, sayaw, sayaw. Dali na, diridol, kay Loto na. Libre ni, away problema na. Muanara lagi ko pon, muanara ko pon. Ako na tilawin ninyo ang mga pagkaon diya sa giso, balbakuan sa giso. Alright, hala, 5:09 na, hala, sige.

Alright, tsaka ito mga ka-vibes nato niya nga na ay mga requested songs din eh. O, atangin na ninyo ha. O, nagsugod na ang ato ang programa with a twist. So, 4 to 5 a.m. Kung na may mga requested songs, pwede na ninyo i-comment or i-text sa ato ang text line mga ka-vibes para ma-play na to ha. O, inyo mga requested songs. O, 4 to 5 a.m. Alas, sige, sayaw, sayaw. Ash, hello, good morning, Ash!

Oras na ito mga kabab, sa alas 5.21 na. Kamu namin na lang po sa programang Buntag na Vibes. Dako kayo ang imuhang. O sa may dako be. Dako kayo ang imuhang pagbasol. Na nagbuwag mong duha. Kaya karon wala na mo spoiled ni mo. Muna diya. Chris, hi Chris, good morning. Hello ni Susana, good morning. Hello ni Lady Black, good morning. Hello ni James, wow, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning.

0: Oras na ito mga kabahin. Alas 5:23 na. Og syempre, karong mga oras sa mga ka-vibes, no? O para sa ito ang weather update, karong sayo sa kabuntagon mga ka-vibes. Ato day mahinabi, gikan sa DOST Pagasa Mactan, Sir Evertinio. Hello sir, good morning.
1: Good morning sir, good morning sa atong tanang tig paminaw. Mo kini pinaka-latest weather update para karong adlaw Martes. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagpanagbo sa duha ka hangin gikan sa Northern Hemisphere ug Southern Hemisphere ang labing nakaapekto dinhi sa tibok Kabisayaan. Samtang wala kita gina-monitor na low pressure area o bagyo sulod og duol sa Philippine Area of Responsibility karong mga orasa. Para sa atong kahimtang sa panahon, karong adlaw ang tibok Central Visayas adunay mapanganuron na kalangitan na inubanan sa kalat-kalat na mga pag-uwan, panugdugog kila tungod gihapon sa ITCZ. Ilabi na din sa udto hangtod sa gabi, diin ka sa tsansa na doon nakita yung mga pag-uwan na masinat. Samtang ang atong hangin o kadagatan ng tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpad din ng kadagatan aduna po hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Ang temperatura para sa tibok probinsya sa Sugbo karong adlaw posibleng maabot sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat muhuna sa alas 6:24 sa buntag ug motaog po dunyang alas 12:43 sa hapon. Initing Standard Time nakita sa 5:25 AM ang atong haring adlaw, makita na nato karong tagtaod sa 5:33 AM ug mosalo po dunyang 5:36 PM. Huwag mo katong latest ikalini sa DOST Pagasa Visayas, hindi sa Evergen 10 yung nagtanundom na sa pabago-bagong panahon at doon ay pag-asa sa sakto informasyon. Ang salamat o maayong bunta.
0: Daghan kayong salamat, Sir Evertinio, sa imuhang live nga weather update ya sa nanukad sa DOST Pag-asa Mactan. Daghan kayong salamat, sir, o maayong buntag. Alright mga ka-vibes, inyo nadungog ang atong weather update karong sayo sa kabuntagon mga ka-vibes. Alright, padayon ang atuang exercise. Sige Sir Virgil, ego si mo stepping Sir Virgil. O syempre unit atong atopod. O atopod, kumustaon ang atuang kadalanan unyang taod-taod mga ka-vibes ha? At tanginan ninyo for the meantime, hala sige exercise.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.48 na sa kabuntagon. O katong na ay trabaho alas 6, ha? O, unsa naman? Pagligid-ligid lang yapon, bango na, bango na! Alright, katong na ay klase po, ha? Sige, panikay-sikay na mo diya, panikay-sikay na. Good morning sa kong amahan o ginahain sa may sityo kan mga sang barangay de la Puro Camotes. Oo, mga Gunato family diha, kung amahan Hermine Hildo Medogon nato. O mga kaubanan niya nga mga lay minister sa Santo Niño Parish Church sa municipality sa Puro. Sa Camotes ha, maasong buntag ninsong tanan. Siyempre akong inahan niya Lolita Lita Gunato.

Kagan Poro Kamotes, ha? Mga Nodalo family na. Hello, good morning! Oh, sa tanan mga naasa Milisyo Clan. Oh, Milisyo Clan, mi, ha? Sa mga naminaw diyan, mga taga San Francisco. O na-appel ko, o na ako na sulod sa Milisyo Clan. Sa Nodalo family, ha? Onya, good morning po ni Tia Anita Gunato Otero sa may barangay Kagkagan Poro Kamotes. Good morning, Tia. Good morning ni Tio Ili Gunato sa may sityo Kapasanan, barangay San Jose Poro Kamotes. Darot from Barile, hello ni Ngongo. Si Tio Iberog, si Tia Ellen, good morning. Si Erwin sa may tangke, good morning, good morning. Huwag ni Edson Aguianian, good morning. Atong araw sa alas 5.50 na mga ka-vibes. Sa alas 5.50 padayon naman ang lagubo ng mga sunata.

0: Ora sa toma que vamos a las 5:53, las acabo en tacos. Hello, ni chai, hello, ni mahal. Good morning. And good morning ni John John Mises. Grabe sa iyo sa kabong tago nag palagubo sa iyahang radyo. Shoutout ko rin sa may Mount View Village Cute Pardo. Ako mga kauban Wendy Leosores, Tikoy Lagaylay, Marjon Lagaylay, John Michael Kuna, Arnel Kabilis, si Jerome Bihagan, RR, John Rel, Jerry Hiraldes, o si Papart. Bago ko nung kaupod nila. Ay, good morning, good morning, good morning. May pagpasingot ninyo tanan diyan mga ka-vibes, no? Good morning ninyo. O niya, syempre. O, padong naman kita magpatigulog mga ka-vibes. O, sa dili pata. Magpatigulog mga ka-vibes, no? O, ato sa day, kumusta on? Kung sa may sitwasyon diyan sa ato ang kadalanan karon. So, para sa ato ang traffic update, diri sa Sugbo karong mga oras, ha? Mga ka-vibes, atong mahinabi si Sir. O si Sir Richard Lopez sa CCTO Traffic Office. Alright, good morning, Sir Richard.
1: Bayong buntag na hindi mo, Sir. Labirigin sa mga sukintig paminaw. At ulit sa traffic update karon sa itong pinalanggang Dak Bayan, Sudan sa Sugbo. Ari kita magsugod sa may SRP area. So, ato ang northbound, southbound. Labirigin din yung ato ang FB Steel. Ang mga sakyan na usap, magitan sa Mambaling area. Paingon nga rin may northbound o southbound half-side o kamugaway paandagan sa natin sa trafiko diyan mismo sa tuwang SRP. Sa pagkaroon, kung pasigit na nawad na panagbangga, tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang SRP area o southbound o northbound niini. Sa pagkaroon, kung pasigit na nawad usap gihapon nga malaabiriya ng mga sakinan gihapon diyan mismo sa maong area mga kaigsoonan. Ari kita sa may downtown area, alam niyo rin sa may tuwang SRP Osmeña Magkaisunan, northbound o southbound, ang mga sakyan sa Gagikan sa Mandawi City, paingon din sa Cebu City, o ang mga sakyan sa Gagikan sa Cebu City, mga kaisunan, paingon nga sa Mandawi City, half-side o kamugaway paandagan sa natin sa trafiko. Diya, dumit mo sa maong area. Sabi rin yung dismato ang MG Quinco, General Maxiluma, Escario, Lurordo, ato ang Osmeña Boulevard, Perrama, Mandawa area, labirig yung dress by N. Bacalaso, labirig yung sa ato ang Bulacaw area, mga kaintunan. Ang mga sakyan sa Witkan sa Talitay City, paingon din sa ato ang Cebu City, mga kaintunan, northbound o southbound. So, hap sa'yo, hamugaway pa, handagan sa ratan sa trafiko. Nining mga orasa, karon alas 5:55 sa sayong kabundagon, mga kaintunan. Wapos kita niya dawat usap, ng mga naabiriya ng mga sakinan, o palagbang na usap sa maong area nga atong ipag-mingisyon nining mga karsada diri sa ato ang Dak Bayan. Ari kita sa mga yapon sa may Talamban area tuwag northbound o southbound yapon ang mga sakyo sa gagikan sa downtown area paingon sa Bantal o sa may Talamban area up sa yung kapugaway pagdagan sa natat sa trafiko. Kung ingon mo sa diri sa tuwang Eas Fortuna ang mga sagikan sa Mandawi City paingon sa Dirisan Foodland area after amugaway pagdagan sa natad sa trafiko. So pasigot tayo dawat usap ng mga paragbangga tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang Talamban area o sa may Eas Fortuna. Sa pagkaroon ng mga peninsular ulit traffic update din sa itong pinalagang Dak Bayan sa sudan sa Sugbo kininyong ubusong alagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Mudalit kinil sa Panginoon. Tanong mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait sa kiglim batong ining lawod sa kalisdanan. Init ugulan, abog kakapoy giagwan tagid namo ang tanan. Kay bugtong rin namong tinguha. Kamu, among maalagaran o mapsay lamang ang dagan sa natan sa trafiko sinininining atong pinalanggang Dak Bayan sa sudan sa Sugbo. Dagang salamat o maayong buntag kanatong tanang Sugboano.
0: Daghan kayong salamat, Sir Lopez, sa imuhang traffic update dire sa siyudad sa Sugbo. Alright, mga ka-vibes, atong oras alas 5:58 na kayod sa kabuntagon.
2: Bango na mo!
0: O, inyong nadungog mga ka-vibes, no? Ang tuwang traffic update. O, daghan kayong salamat, Sir Richard Lopez. O, grabe yan, no? Ato ang balak nun. Nga ka-vibes. Kung diin na nanukad sa base control of diya sa may CCTO traffic office. Dagan kay salamat. Alright, padong nagkita magpatigog mga ka-vibes, no? O, kinsa pa may naadiyan biya ito na ipang-greet sa dili pa ito magpatigog. So, mubalik ko niya, ha? Alas 11 para sa programang Kavibe Sad Sad sa Odto. Maayong buntag, my morning! Sa tanan, mga Kavibe, sa ito niya nga naningkamot na yung tawo, no? O, pareho na ito, naningkamot na punta, no? Ha! O, katumatas po ka niya nga dugay kayo mo bangoy, nagoy! O, ibaon na ba yung mo, kung hindi ka maglilihok, o hindi ka makakain. Wala ka lihok, wala ka pira, wala ka kain. Hello ni Cirilo Imbalzado. Good morning. Og mo na gini mga kabayos, mapatighog na ko ha. Salamat kayo sa inyong pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programa Buntag na Vibes. Kini din yung ubos ng alagad sa kahanginan. Wanagay laing lami on. DJs Bracket Gunato aka New On. Mosunod ang program ang arangkada sa Buntag with Kavibes Tonton. O padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang sa inyo ang paborito ng sasyon sa radio sa dial sa inyo ang mga radio. Ang paborito ng radio sa Sugbo, Kabisayan o Glocop Nasod 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Kavibes maonan eh. At ito na ko mga Kavibes sa ampi-ampi mong tanan diha kay Lam-lam ko kamong tanan.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga kababs, on top niya agad alas 6 sa Kabuntagon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu Kavibes,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu Kavibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ Sprake.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 29 sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibe si Tonton Alcos Antugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga ka-vibes, it's 87 days more to go. Magsaulog na kita sa atong adlaw sa Pasko karong tuiga. So again, good morning natong tanan. It's 87 days more to go. Magsaulog sabta sa adlaw sa Pasko.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Sa mga nagtinguha nga musalmo tining atong programa, pinagi sa pagpadayag sa ilang opinyon o komentaryo, welcome gayod kaayo kamong tanan, pinagi sa among official text line ang 0995-472-0802. Usbon ako, ang atong official text line 0995-472-0802, mga kabayos. Unya ang atong official Facebook page, inyo tang makita. Pinagi sa Facebook Live sa 93.1 FMR Cebu. Usbon ako ang atong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu, mga kabayes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabayes, let's get down to business.

0: Taliwala niining pagpanghimakak ni Vice President Sara Duterte. Niining gilngig kayo nga expose sa kanhi Chief Security Officer ni ex-speaker Lord Alan Velasco sa Marinduque. Kining kanhi corporal nga si Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Kining maong kanhi pulis nga gani iyang gidispute ning taho nga na-dismiss siya sa serbisyo. Mihagit kadto ni Vice President Sara Duterte nga parehas niya nga mupaubos sa lie detector test ang atong Vice Presidente.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa iyang mga interview sa media dito sa Kauluhan mga kabibes, kung atog bang subayon, lakip ni sa mga unod sa iyang pinanumpaan nga pamahayag nga atong basahon karong taon-taon in toto mga kabibes. Nga sumala pa niya, kining Rodolfo Gracioso Jr., nga si Vice Presidente Sara Duterte nakadawat ni og dili mo menos 2 bilyones pesos gikan sa iyang kanhi amo nga si kanhi congressman og house speaker nga si Lord Alan Velasco mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Niya pa niining Gracioso nakadawat niini ang Vice Presidente sa kantidad nga 2 bilyones pesos sa dihang siya pa ang mao ang Chief Security Officer sa naasoy nga kanhi speaker. Ang maong pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nagkanayon nga makadaghang higayon siya. Gisugo ni Velasco nga maghatod og mga malita nga dunay sud nga kwarta ngadto kang Vice President Sara Duterte lakip na gani ngadto sayang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og Davao City Congressman Paulo Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, niingon siya nga sayang badabana moabot ni tanan og kapin sa 2 bilyones pesos mga kabibes. Quote, aabot siguro ma'am mga 2 bilyon lampas pa lahat-lahat mga 2 bilyon pataas. Sumala pa ni Gracioso sa dihang ginabi siya sa atong kaubanan sa media dito sa Kauluhan mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Din sumapa niya, nagtrabaho siya kang Velasco sa dihang congressman pa siya. O niya, nagpadayon kini sa dihang hingpit yun nga nahimong House Speaker si Velasco niya itong tuig 2020 hangtod nga nahuman ang kininiang Duterte administration niya itong 2022 mga kabibes. Nga kung atong may numuduman, na kontrobersyal pagani ni kay dawa manggito unta magpapuli ang karon Senate Minority Leader nga si Yapong Sangay si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes kay matod palagi ni kanhi Speaker Alan Cayetano sad nga di man ko nato tinuod katong ilang giingon nga term sharing mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa niya nga nagsugod niya iyang pagpanghatag sa kantidad nga 20 milyones pesos. O niya dihay higayon nga 10 dako nga kantidad may abot og 500 milyones pesos mga kabibes. Doon ay higayon nga iyaning ihatod sa usa ka popular kay nga hotel, kaning luho nga hotel dito sa Rojas Boulevard sa Manila, ingon man ngadto sa Davao City mismo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa niya siya nga pidabit, nihatag siya og napo ka mga sakyanan, napo ka mga van, nga mga bag-o gira brand new ngadto sa Vice Presidente nga kaniadto mao pa ang Davao City Mayor, mga kabibes, ng hilgig ang kwartaha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, ultimo sakyanan ng mga van ni panghatag naman. Nga, kini mismong maong mga sakyanan ngayang gipanghatag ng mga bag-o, maoy gisudlan sa mga kwarta nga dihasad sa sud sa mga mali-malita nga kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya gawa sa kwarta, batod pa ni ining grasyoso, lakip sad sa iyang gipanghatod ngadto sa karon Vice Presidente ang luxury bags. Sus, kanang mga mahalon kay ng mga bags. Unya aduna pay Rilo de Pulso ang ilgigag brand lagi, mga kabibes, karon at if I will try to read the kanang iyag yung affidavit ato nang masairan ron. Unya kaning paborito kayo ni Vice President Sara Duterte nga Royce chocolate, mga kabibes, pastilan hasta cake. A cake naman, hasta chocolate. Mahalon kayo ang gusto ni Vice President Sara Duterte. Di siya ni mo kaon o katotoang mga ordinaryo rang chocolate, mga kabibes, nga mapalit na sa tindahan. Ingon kay nagpangganis mga pobre sa Vice President Sara Duterte sa ang pagpangga nga ultimo paboritong chocolate, mga mahalon man kayo, kabibes. Unya si Gracioso may pakita og mga litrato, mga hulagway, isip mga resibo og kadtong mga malita. Diha po siya ay mga boxes gagigamit, matod pa sa dihang iyang gihatod kadtong 500 million dito sa Davao City sakay sa tulo ka mga van, mga kabibes, nga ang mga van iyas ang gibilin ngadto sa posisyon ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung kayo nung duman, sa so wapakining maong expose ni Gracioso, gibutiag sa akining nagdumala sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilJEPS, nga ang kumpanya nga gitawag og GenCorp Industries Incorporated nakakuha ni 49 ka mga kontrata, uban ngadto sa City Government of Davao og laing duha ka mga ahensya sa gobyerno, ang PhilHealth sa Davao City og kining Office of the Workers Welfare Administration kon OWA, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa iyang testimonya kini si PhilJEPS Division Chief Rendel Supenya, nagkanayon nga ang baong mga kontrata nga tungod sa kompanya nga GenCorp Industries Incorporated, kung atong mahinunduman, mismo si Vice President Sara Duterte ang miangko ni ini sa yung statement of assets, liabilities, and network, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumapan ni Supenya, ang GenCorp Industries nakakuha og 33 ka kontrata, alang ni sa PhilHealth Region 11 o ganto sa kininiang City Hall sa Davao City. Kinsiniini matod pa di ay ang gikan sa Davao LGU o wapay labot sa OWA, mga kabibes, dito sa Region 11. Sumapa nga may kabat sa 35.8 milyones pesos ang kontrata nga nahatag gato sa GenCorp Industries Incorporated. Hunya, sa moong kantidad, mga kabibes, 34 milyones ang napunta gid dito sa Davao City Government. Unya, naay apasumpay mga kabibes ka sa survey karon sa Okta Research. Ni ubos na og 12% ang kining panagparis, assuming nga magparis sila ni Vice President Sara Duterte og ni Senador Ruben Bumiliao, Ruben Padilla. Unya, batok ni sa gihugon-hugon sa mga Lenny Robredo Bam Aquino tandem para sa 2028 elections, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan bitaw ning itabo ang kaning expose ba ni kuan. Di grasyoso. Di nilalimoy, seryoso kaini niya. Nihagit sa ron og lie detector test ganto ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni kabibes 0792 sa tinuod lang sir wa ko kaoyon sa impeachment coverage title sa mga TV networks nga the Vice President on trial. In Bisaya, trial means pagsuway. So meaning ang Vice President gibutang sa pagsuway, it's as if siya'y biktima. Kitang mga katawhan sa Pilipinas ang tinuod nga gibutang sa trial for such a long time kaysa akong tanaw 90% sa mga politiko sa Pilipinas. Sumapa niining atong higala nga si 0792 nangawkaw kunos gobyerno. In short, mga kawatan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bukat kay ang komentaryo o opinion, mga kabibes, but again, we respect that opinion of our good friend, kabibes 0792. Yika ni kabibes Benjamin Hildore. Good morning, kabibes Tonton. Shout out to all Argawanon celebrating a fiesta today. Oy, happy fiesta day diha sa Argao, ha? Sa ilang patron sa San Miguel Arcangel. Happy fiesta, Argao, with heart and laughing emoji. Gika ni kabibes Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw ba mga kabibes, ha? Kinibang expose ni kanhi corporal Rodolfo Gracioso. Seryoso niyo eh. Unya, yanuhon lang pagpahimakak ni Vice President Sara Duterte nga wa kuno sa kaila ni Gracioso taliwala sa daghang mga ebidensya nga agipagawa sa kanhi sakop sa kapulisan, mga kabibes. In fact, I was able to confirm nga kini si Gracioso di ay, mga kabibes, is really under the care of Father Flaviano Villanueva, katubitaong na controversial sa Gapari. Nga sa una, gipasangin lang sa dising atong nagpaila nga mga kanhi Marines, mga kabibes, nga ila kunong nahat na nigmalita, pero na wow, mali man sila ni ato, kay ang ilang giingon nga simbahan nga dito nag-alaga, nag-servisyo si Father Flaviano nga. Wa may subahan dito sa Mindanao Avenue sa Quezon City, mga kabibes. Ato pa na makakatong maong mga kanhi Marines nga 18, mga kabibes, nga ang uban yun nila, wagin kagwanta, nagka-pedabit of resistance yun nga niingon nga sumapa nila kananaang girecruit ra sila ni Senator Rodante Marcoleta, pinaagi ni kani Congressman Mike Defensor nga Kalois Ginoo, puro sila ron nga priso, mga kabibes. Doon ay mabulukon keng pangutana si kabibes 6084. Good morning, Sir Ton. How true that there is a Lenny Pacquiao tandem? Ang akong muingon lang ko, kabibes, nga naay mga kananaang istorya ngayon ni Ana, but until it's being announced, ato na nang huwaton, mga kabibes, kaysa pagkakaroon. As far as I know, si former Senator Emmanuel Manny Pacquiao is so preoccupied ining iyang bagong tahas nga mao ang anti-poverty char. Siya mao ang lead convener sa National Anti-Poverty Council. Si Secretary Manny Pacquiao mo in charge ron. Kunun sao na pag-address ang problema sa kakabus. sa mga Pilipinhon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Bato di kabibes, 9354. Good morning, kabibes Tonton. Dingol-dingol ragyod maayo ang mga way utok ka mga supporters sa mga okay, ako lang largohon Duterte kabibes ha. Di lang ko anang imong gigamit ka termino, pasensya na. Bisag unsa pa na ka legit o bisan unsa pa na ka tinuod ang mga ebidensya, nagpabuta bungol ragyod ning mga mga animals kuno ego rang mutamihit sa mga madungog mga legit ka balita pero og chismis gani bisag di tinuod para nila tinuod na gipang pasensya sa mga namahaw ingon niya diri tingay ko no gipang order ng mga utok anang mga tawhana sa mga Duterte diehard supporters pa ka vibes
1: arangkada sa kabutan.
0: Yagi ka ni Kababs 9279, si Kababs Richard Alibio de sa Consolacion. Morning Kababs Tonton, gamay na lang convict na na si Sara matod pa niya. O niyagi ka ni Kababs 9433. Good morning Sir Tonton, listening to your station on the way to work. Shout out and happy fiesta to Aranas family in San Miguel, Bakong Negros Oriental. Okay, noted niya diha sa Aranas family. Kumusta mo diha amping mong tanan sa San Miguel, Bakong Negros Oriental, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabubutan.
0: Mga kabibes, karong taon-taon akong basahon blue kining affidavit nga naa na karon sa giduso sa NBI niining Rodolfo Gracioso Jr. Aron ato bang mahimay gyuding tanan? Punto por punto ato ni address. Kay nindot kani and very explosive. Grabe yes, detalye lagi. Para nako og itandi nimo sa kang Ramil Madriaga, mas pulido ni kang Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes ang kani Chief Security Officer ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Mga kababs, alas 6:30 naman, mapost lang ko makadiyot niya. Nigbalik na to atong basahon ang apidabit ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Bina salamat kay alas 6:34 na mga kabayes padayon sa itong arangkada sa buntag. Bueno, as promised, ato ning basahon ang 8 ka pahina nga apidabit ni Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Din duna siya ay 50 ka mga pamahayag nining 8-page apidabit mga kabayes nga naa na karon kini. Ha, iyang giduso o gisumiter ngadto sa National Bureau of Investigation nga sumala pa ni NBI Director Amilvin Matibag. Naghimo sad sila og dugang pang investigasyon kalabot lagi ni ining expose ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabayes.
2: Arangkada sa kabutan.
3: Sumapa niya din sa iyang

0: residente ng San Isidro, Northern Samar. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagpapahayag ng mga sumusunod. Sa tupawa, pagyoy di pugos niya mga kabayos kay matod pa niya, gawas nun siya, voluntaryo, kusang loob siya nga nipadayag ni ining mga musunod. Ha? Number one, ako ay miyembro ng Philippine National Police, PNP, simula 2015 na kasalukuyang may ranggong PO2 o Police Corporal. Number two, noong 2017, isa ko sa mga pulis na sumabak sa giyera at naging team leader sa Marawi sa ilalim ni Battalion Commander Police General Segundo Lagunde. Number 3, pagkatapos nito, ako at ilan sa aming mga veterano ng Marawi ay na-assign bilang parte ng close-in security ni dating Congressman at Speaker Lord Alan Velasco. Boss Alan, in close parenthesis. At ang may bahay niya na si Rowena Amara Velasco, close parenthesis, open parenthesis, ma'am, when close parenthesis noong 2017. Bukod sa sweldo ng isang pulis, may allowance ako galing sa principal, sa ato pa niining magtiayon nga Velasco, bukod sa abot-abot pa. Ngilngiga, doon ay allowance, nga doon na pa yung mga idunol ra niya mga kabibes. Ubasa sa tag mga reaksyon gi kanay 4541. Blessed Tuesday morning to you kabibes and to all of your avid listeners. Ang pamilyang Duterte kabibes, sobra ka ra kaayo ka ipokrito, magpalimpyo-limpyo unya di ay labaw pang daghan kaayo og tinaguan mga kurapo di ay sumapa ni kabibes sa 4541. Mao na kabibes nga ambot lang kining expose ni Police Corporal Rodolfo Gracioso. I'm sure nangatayog ni sila niining maong expose. At yung ipadayon ha, ang iyang apidabit. Number 4, kalauna noong 2018, ako ay naging head security ni Boss Alan. Ha? Nagsilbi ako bilang security ni Boss Alan mula 2017 hanggang 2024. Sa ato pa ning mga tuiga mga kabibes, ubos
1: kada sabutan.
0: Number 5, matud pa niya bilang head security ni Boss Alan, ako ang namuno sa higit kumulang 16 na miyembro ng kaniyang security group na pawang mga pulis rin. Nakatalaga kami sa Regional Mobile Force Battalion 4A, RMFB 4A. Ngunit kami ay tinawag na lubog. Sa ato pa, dito gud sila, ha? Kuyo gud sila. O mga pulis na nakadistino bilang security ng mga prominenteng individual o politiko mga kabibes.
1: Arangkada sa sabutan.
0: Number 6, bilang head security ni Boss Alan, ay natasan din akong sumalubong at magbigay proteksyon sa mga bisita nila ng kanyang may bahay. Sinabi sa akin ni Boss Alan na pinaka-importante dito na dapat asikasuhin ay ang noong mayor ng Davao, Sara Duterte. Open parenthesis, ma'am Sara, close parenthesis mga kabibes. Sa Gilngiga, si ang ilag ito yung VIP si ma'am Sara. Matod ni kabibes, 93401. Kabibes Tonton, good morning. Ang guilty nga tao, diligyo na personal matubang aron manubag sa pasangil. Magpatabon rana sa mga palusot sa iyong mga abogado. Mupagawas rana siya mga statement of denial sa mga selected niyang media outlet. From Roy, diha sa Tisa, sa siyudad sa Sugbo. Salamat kayo, kabibes Roy. Kumusta man ang iyong Siomay Festival ito sa Barangay Tisa.
1: Arangkada sa sabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792, in an interview kahapon kang Founder Flabby, he said, March 2026 pa sila nagkailan ni Gracioso. According to Founder Flabby, Gracioso was a wounded man with an intention to rip

0: to repent from his wrongdoings. He even told him nga kung ang imong intention is to seek revenge kang Velasco, it might not be good. So kaning kang grasyoso, wa ni gidali-dali. We have to remember nga ang mga tatay aning Lord Velasco was a former Supreme Court Justice sa tinuod yun. So ato pa, kung imong subayon, aning gawas tong mga 18 Marines, Pebrero man to. Ato pa, a month after, daan na din yung nahibaw si Father Pabi Flaviano ni ining expose karon ni kani Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Number 7 sa iyang pamahayag, sa iyang walo kapahina nga pidabit. Ningon sa dinhi, unang beses ko na meet si Ma'am Sara bandang 2018. Sinundo ko siya sa isang hangar sa Pasay kung saan naglanding ang sinakyan niyang private plane. Sa ato pa, nag-private plane ni atong panahuna si Vice President Sara. Ni ato Mayor Pas Davao City. Hinatid ko siya sa Diamond Hotel gamit yung Ford Sabana White na artista ban. Ang ilngigag sa kinan. Luho man kayo. Mahalon ka ng Ford Sabana nga giingon nila artista artista ban mga kabayb.
1: Arangkada sa butang.
0: Nay na bat heart ni kabayb 4541 no? Ikaw 4541 labaw pong kang ipokrito or ipokrita, parehas kas. Pagsyor ay moday ni sila basta maigo na gani ni sila sa mamasangil dayog ana oy ugma ugma swildo na mo ugma
2: pinawa.
0: Motod di ka vibes 9279 ang gawas ng baho sa mga Duterte vibes ton sana pangkulbaan na sila hihihi gikan ni ka vibes Richard Alibio. Moto yung pamahayag ha. Kay Raban ang himakakinis Vice President Sara Duterte nga wa kunugin siya kaila ni ining grasyoso. Pero sigon sa number 7 statement niya, ang unang higayon nga nagkamit sila ni Vice President Sara dito pa ning 2018 nga giapas kuno siya o iyan ning gisugat dito sa usa ka hangar sa Pasay City mga kabibes. Kundi nagsakay niya og sa ka private plane ayang Vice President Sara Duterte busa ni atong mayor pa dito sa Davao mag private plane gid ini
1: arangkada sa butang.
0: Lomdol Blanco, disclosure ni nay political din ni si boy. Pag nahiubos na ko mga kabayab siya dihang akong gi-expose nga ang anong ilang gipasakay og private plane si Vice President Sara Duterte gikan dias hangar sa Mactan Cebu International Airport padoong sa Carcar City. Pero ting sukuas politiko lagi mga kabayab. Ang ako ba pagkasosyal ba sa tao ni Vice President Sara Duterte oy? Ani ato kandidato pa to siya ha? Or rather, diha na to siya spesto pero di lagi ginahan taon mag-land trip. Ginahan gyud og kanang mag-private plane gyud. Giabangan gyud siya pila to ka libo ka gilang gibaya dito sa usa ka kompanya diha sa Mactan Cebu International Airport. Di ko lang politiko kay ang mga politician kay pastilan sensitibo ra ba kay ni. Diha na oh. Paminawan ni Mayo mao ni unang higayon nga nihatag sa kwarta. Matod pa niya number 8, hawang kami ay nasasasakyan. Kinausap ko si Ma'am Sara at sinabi kong may pinabibigay sa kanya si Ma'am Wen, sa ato pa ang asawa ni kanhi Speaker Lord Alan Velasco, na regalo sa loob ng paper bag at isang maliit na malita hilak na pong mga DDS ni ini.
2: Pinawa!
0: Laliwan ka, doon ay regalo si Ma'am Wen ko noon niya. Ha? O niya, doon ay usaka maliit na malita. Ha? Ngilngiga, no? So kay suod atong malita, ha? Atong ipadayon. Ha? Number 9. Matod pa niya diri mga kabibes. Pagdating sa Diamond Hotel, inabot ko kay Ma'am Sara ang regalo. Ha? Kinuha niya, ayun naman eh, kinuha niya ang paper bag. Ala, gikuha gini Vice President Sara. Oh. Ha? Nga mayor pa ni Adto, habang inutusan niya ako na ilagay ang maliit na maleta kay, na ibigay, correction, ibigay, dili ilagay. Kada kong ilagay o ibigay nga, lahi mo na sila sabot. Sa ato rabas mga Cebuano, lahi ning lagay ang dito sa kananaang mga Tagalog. Lagay gani, ibutang diha. Pero sa ato, lain man.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Akong balikon ha, pagdating sa Diamond Hotel, inabot ko kay Ma'am Sara ang regalo. Kinuha niya ang paper bag habang inutusan niya ko na ibigay ang maliit na maleta kay Jeffrey Tupas. Ha? Kang Jipoy. Mauni ka tong kanhi PR man ni PIO ni Vice President Sara Duterte ngayong gitaktak humani nga nalambigit sa Osaka. Kanang drug party dito sa Davao, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nag-raid ni Spedea, may gani kayo saon, gamanan kayo, Vice President kong amo, mauna nga ilang gibuhian, mga kabibes. Ningon siya pagdugang, sabi rin niya na sabihin ko kay Ma'am Wen at Boss Alan na salamat, nagpasalamat kayo. Di ka pasalamat ka malita ang gihatag ni mo niya. Doon na pa'y regalo. Atong ipadayon mga kabibes. Number 10. Ang laman ng inabot kong paper bag ay Royce chocolate na paborito daw ni Ma'am Sara. At ang maliit na maleta naman ay naglalaman ng 20 million cash, mga kabibes. Basta ngilngiga. Gamay nga malita, 20 milyones ang sugod matod pa niining corporal gracioso. Number 11. Nasundan po ito ng humigit 10 beses mula 2018 hanggang 2020. Tuwing dumarating sa Manila si Ma'am Sara, sakay ng private plane, sige giday ni private plane si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Susundin ko siya sa hangar sa Pasay. Ha? Sugaton giday niya, kabibes. Ha? Pinaabutan siya ni Boss Alan ng pasalubong na Royce Chocolate. Sus ka ng Royce Chocolate, good lagi, oy. Kuyo, kini si 3260, di na ko basahon, oy. Gibas ng manoon, tadere, oy, na-dismiss na ko, no, si Gracioso. Pamina, wala po diha. Gika ni Kabayos 4541, Kabayos, may reply sa nabat heart sa akong comment. Oh really? You think I am more hypocrite when I am just basing my comments on the facts? Go get your facts straight. Beware of fake news. Unya ang yan tubag, kabibes. Kini si 3260. Nanghingaan pa sagdi ma-odiri. Sambot sa ka. Og ako ning basahon at kanana ang kabibes 4541. O niya, sige lang, ay, mamagin din sila kabayb, sinana sila ba, mura naging kulto bitaw taon, but on sige, palamoy ang mga tawhana. Mato di kabayb sa 9279, dili pa na mao kabayb tonton, sad-sad ang survey anang bayhana. Mayra Jude, maayo noon, di kan gihapon ni kabayb si Richard Alibio. Atong ipadayon ha? Dito na ta sa Royce Chocolate, pinaabutan siya ni Boss Alan ng pasalubong na Royce Chocolate at maleta na naglalaman ng nasa 10 hanggang 2 milyong peso, sus gilngiga, 10 to 20 million na budget niya sa pag-iikot. Hasta Motoyox Pilipinas doon nag-budget 10 to 20 million mga kabaibs pagkang ilngiga mga tawa sa tabi. Personal ko itong inabot kay Ma'am Sara o minsan kapag kasama niya ang katiwala na si Jipoy ay dito niya ito pinaabot. Inihahatid ko sila sa Diamond Hotel o kaya naman sa Shangri-La Edsa Sus, hiliginig mga mahalon nga mga hotel si Vice President Sara Duterte mga kabibes, pagka-smokoy. kita taon din, mantener lang tag. Katuog taong kog Diamond Hotel, conference man taon to. Siya, haya-haya, yanuhon raman. Atong ipadayo ng apidabit number 12, may pagkakataon din, maliban sa chocolate at cash, may mga branded the bags na Hermes na binigay din ni Ma'am Wen para kay Ma'am Sara at sa mga kasama niya ang ilngiga at agan manog mahalon sa nga bag kining signature bag ang gitawag o Hermes.
2: Mayra!
0: Mayra yun. ngano pa man imo basahon kay masok ko lagi. Ngano mo diyang basahon? Paminaw mo diyang mayo. Kay kini ako ning gibasag toyo aron di mo mapasangil nga nagpasiatab ta dinig fake news. Kasabot ka? Number 13. Mga bandang 2019, bago ang kampanya sa midterm elections, inutusan kami ni Boss Alan na mag-deliver sa Davao ng Grandia van at escalate by a land trip ang ilngiga ni sa. May laman din itong pera at gifts. Ngilngiga, oy. Doon ay gay. Kwarta o mga regalo, mga kabibes. Pagkangilngiga, ani.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dinala namin ito sa bahay ni Ma'am Sara. Pagdating namin doon, isang malaking maleta, inabot ko kay Ma'am Sara ang regalo na nakalagay sa paper bag. Sinabi ni Ma'am Sara kay Jipoy ko ibigay ang malaking maleta. Pumunta kami ni Jipoy sa sasakyan at nilabas ko at inabot ko sa kanya ang malaking maleta na naglalaman ng 50 million cash.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sus gilgiga, 20 primero, ikaduha 50 million. Inabot ko din kay Jipoy ang dalawang susi ng sasakyan at regalo ni Ma'am Wen sa kanya. Gawa sa kwarta nga 50 million ang katong gita nga branyo nga Grandia o Escalade. Gihatag pagyod nga to ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gilingiga ning pagbutyag o expose ni kanang Rodolfo Gracioso mga kabibes. So very explosive. Sa number 14, sa kalagitan ng kampanya para sa midterm elections, April 2019, nagpunta sila Ma'am Sara sa Marinduque para i-endorso si Boss Alan na congressman at yung tatay ni Boss Alan na si Presby Velasco, mauni ang kantong kanhi Supreme Court Justice mga kabibes, bilang governor. Mahal na araw noon at malapit na ang Morion Festival matud pa niya sa ato pa gi-endorse ni kanana ang kandidato pa ni adto si Vice President Sara Duterte wa pa naman ni mag-eleksyon. Iyang gi-endorse mismo si kanhi Speaker Lord Alan Velasco pagka congressman dito sa Marinduque niya ang iyang amahan isip gobernador mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Number 15, galing Manila, Magkakasama kami nila ni Boss Alan at Ma'am Sarah. Magmotor papuntang Lucena. Galing Lucena, sumakay kami ng Ruro papuntang Marinduque Port. Dumiritso kami sa Amara Resort sa Torrejos, Marinduque. Pagkatapos ng endorsement, hinatid namin si Ma'am Sarah kasama mga staff at security niya sa airport sa Marinduque. Noong ando na kami, sinabi ko mismo sa kanya na may pabigay si Boss Alan na mga kakanin at dalawang malaking malita na sad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang mga malalaking malita na ito ay naglalaman ng tig 50 million bawat isa, pastangil ngigaw.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang mga maleta ay galing Manila na ibinyahe ni Kuya Vic, na matagal ng driver. Ato ning subayon mga kabahibs, ha? Wapatakatunga sa maong apidabit. Matagal ng driver ni Ma'am Wen. Sakay ng van, dinala ang mga maleta sa Marinduque habang kami ay nagra-rides. Ang ilgiga, oy, tag 50 million resud, mantiner lag 50 million, mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Number 16, ha? Layo pa kayta. Sabi ni Ma'am Sarah na ibigay kay Jipoy ang dalawang malaking maleta at mga kakanin. Inabot ko yung dalawang maletang nagkakalaman ng 50 million cash bawat isa at yung mga kakanin kay Jipoy bago sila sumakay sa eroplano. Sus kakanin plus malita, unya ang sud sa malita, tag 50 million pesos cash ng malabo, mga kabaibs. Mato di kabaibs 0792, unsa ba ning Sara Duterte, Sir Kusog man siguro ni Mukaon ang mga pangalan sa Confi Fans, mga pagkaon, ang mga negosyo, restaurant, franchise, unya sa kinawatay, wa makuntento sa malita, pakapinan, pag-chocolate, ang ilang mga followers, ambot ka kung naay ikapalit og bugas karon kana. Sakto kay ng imong komentaryo ka vibe sa kinsa man naana sa di sila. Gikan ni ka vibe sa 9279. Daan pa ko ng bayhana, dili pa na mao ang nabulgar ana ni ka vibe Tonton. Why asong makumkom gikan ni ka vibe si Richard Alibio. Wa pa ko katunga, ha, mga ka vibe sa atong gibasa nga kanang pidabit, ha. Kanang medyo apike naman kay mag-alisyete na humanini, basaho na kog padayon ang maong maleta gani, tingali maoni nako kay nga unod sa atong programa karong butaga, because I want us mga kabayabs ka masayod kung unsag yun blow by blow ang kining expose ni ining kanhi chief security officer ni ex-congressman og House Speaker Lord Alan Velasco dito sa Marinduque. Pagkangilngigaw, labing minus suod sa kamalita 20 milyones. O niya, doon ay doha katag 50 milyones first transfers pa lang tiya. O niya, mga sakinan nga ipanghatag, wapa ilabot sa chocolate. Doon ay mga kakanino guban pa, pastilang pagkadaghan sa kwarta, mga kabibes. Ngagisud og malita.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabayos, untop na mga alas 7, mapos lang ko baka diyot niya humaniini atong ipadayon ang pagbasa ni atong maong apidabit ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang

0: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kayo alas 7:06 na. Mga ka-vibes, atong gibasa kining pinirmahan mismo nga apidabit ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Kantong kanhi Chief Security Officer ni ex-Speaker Lord Alan Velasco nga mao ini butyag nga dili mamenos good 2 billion pesos kapin. 2 billion sa ang ilang nahatag nga kwarta nga sinuod og mga malita og mga karton ngadto ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Mubasa sa tag-reaksyon sa itong mga ka-vibes, yung kani ka-vibes sa 5598. Good morning ka-vibes, Tonton, og mayang buntag sa tanang staff sa 92.1 FM. Ang Diyos pag-uban kaninyong tanan og ang balaang espiritu. Magalamdag kaninyong tanan og malipayong adlawang Martes og kumusta sa tanang mga listeners nga nagpaminaw ning matulun-anong programa gikan sa imong suking tigpaminaw si Marlon Inot Archibald sa Barangay Adlawon Sityo Tagaytay sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni Kabibe 0792, Sharo dili pa na mo resign ka ng BP sa mga DDSR, pakaawaw ramana kung tanaw nimo nang apidabit ni Gracioso Sir na agyod ang mga specific informations like the chocolate brand, the specific events and locations. Di sama sa 18 Marines nga puros generic ang details. Mayor palang kani kawatang dako na, matod ni Kabibe sa 0792, mga Kabibe.
0: Arangkada sa buntag.
2: Aritas Picas, good morning. O shout out ko to the Kabibe sa Altea, Bato, Malaki, Puntillas. Good morning Kabibe sa Tonton. Happy Tuesday na atong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental. Unya, gikan ni Kabibe Mike Angelo Cobar. Good morning Kabibe sa Tonton. Nice one Kabibe. Why the utang buhat nga magpabiling tago sa katawan Kabibe mauna ni.
0: Arangkada sa buntag.
2: Unya, doon ay pangultana si Kabibe Benjamin Hildore. Why man kaha nakahibaw si Gracioso nga 20 million ang suod sa malita o mga chocolate iya di ini giablihan. Ang akong pangagpas ni ana Kabibe sa Benji, of course, ang iyang principal, ang iyang amo, ingon gyud nga ang suod na 20 million na ang suod na 50 million. Ikaw magpada kag kwarta, mamalihog ka di, dahil mo pahibawon ang imong gi pamalihog o imong gisugo nga mo na isod yan na. Mo may ang trabaho isip Chief Security Officer. So mo na akong tanaw ka vibes sa wa ni ablihi, of course kay ablihan o piti siya siyang amo. Mo bitaw na nga gikan 2018 hangtod 2022 siya mo na himong security officer tungod sa pagsalig ngadto niya sayang amo nga si kanhi Speaker Lord Alan Velasco, mga ka-vibes. Padayon ta. Number 17 sa maong apidabit. Pagkatapos ng Morion Festival, bumalik kami ni Boss Alan Velasco sa bahay niya sa number 142 Sampaguita Street, Valle Verde. Dini ko mo muingon ba nga doon naging semblance of truth kay kumplito kayong detalyo. Ultimo good numerous by. Di para sa itong 18 Marines lagi nga pagka generic at wala istorya general kayo. Why specifics mga ka-vibes?
3: Ayaw!
2: para kumuha ng pera at sumunod kami ni Boss Alan sa Davao, baya isang private hangar sa Pasay. Sa ato pa, nag-private plane isa sila paingon sa Davao, mga kabibes. May dala kaming dalawang malalaking maleta na nasa 100 million. Ang pera na ito ay dagdag panggastos ng Hugpong ng Pagbabago, HMP, sa 2019 midterm elections. Si Boss Alan, minit ko na siya sa private hangar Pasay. Doon pinabuksan niya sa akin yung isang maleta at nagbawas siya ng pera. Pinuno niya lang yung backpack niya ng pera galing sa binawa sa isang malitang gilngig, ano, isang backpack, kwarta niya po ng suod, mga kabibes.
3: Binawa!
2: Unya, laliman kag 100 million ang suod, mga kabibes, ng gilngig, ganyan kwarta, ha? Ha? Matut pa ni kabibes, 4541. All I can say, kabibes, is wow, nalulula ako sa dami ng perang yan. Paldong paldo, bikini men, Sarah. Mga tawa sa ta. Mato di kabibes, 9279, mahilig kayo magpakaroon ingno ng mga Duterte vibes, tonton. Unsa man na, vulgar na noon. Aron mabulgar gini, unya. Para bitaw mo ingon silang nga wata magtumo-tumo din eh. Mo nagibasa gina ko nga pinabit, mga kabibes. Nagitag ko material nga sarang ikapahibaw diha kaninyo kay ang uban balita. Kuan raman kanang igo raman magiskot pero kini blow by blow gini. Ang tibok titali sa pinabit. Unya. Mo na to nga niingon siya nga ang backpack dunay kwarta gihapon gikan sa malita, mga kabibes. Number 18, pagdating namin ng Davao, diretso kami sa bahay ni Ma'am Sara. Pagdating sa bahay ni Ma'am Sara Duterte, nag-usap si Boss Alan at si Ma'am Sara sa loob ng bahay. So maka-imagine mo, nag-istorya si Vice President Sara Duterte o si Kani Speaker Lord Alan Velasco sa suod sa bahay sa Vice President. Lumabas sila sa bahay at sinabihan ako ni Boss Alan na ibaba na sa sasakyan ang dalawang maleta na naglalaman ng kasus kwarta na siya, dias malita pagkangilngig.
3: Pinawa!
2: Binitbit ko papunta sa kanila yung dalawang maleta na at sinalubong ako nung tao ni Ma'am Sara na si Sir Hiroy. Tanawa pa? Kaila siya mismo sa chief security sad. Na security ni Ma'am Sara doon. Kay Sir Hiroy ko inabot yung dalawang malaking maleta. Inabot ko naman kay Ma'am Sara ang paper bag na regalo ni Ma'am Wen sa kanya. Doon lang kami sa may receiving area kumain at uminom habang hinihintay si Boss Alan unsa sa kay giinom dito sa kwarta ko ida nga daghan kayo. Number 19. Maraming beses pa kaming bumiyahe by land papuntang Davao. Isa dito ay para mag-deliver ng dalawang van sa Davao. Angil ngega, van na sad gisakyan. Pumunta kami kay Raymond Ronquillo na may-ari ng R33 Car Exchange para kunin yung dalawang brand new na Super Grandia van. Yung isa bulletproof. Yung cash nakalagay sa iba't ibang boxes at mga maleta. Yung pinakamaliit na maleta, may laman na nasa mga 20 million. Yung malaking maleta, may laman na nasa 50 million. Puno yung bulletproof Grandia ng cash na nakalagay sa boxes at maleta. Yung isa naman ay puno ng gifts tulad ng relo, Royce chocolates at branded bags. At pagkangilngigang kwartahan niyo eh. Sus! Ginoo ko.
0: Arangkada sa Butan.
2: Number 20. Ah? Pagdating namin sa bahay ni Ma'am Wen sa Davao, sinalubong kami ni Kuya Tony na tao ni Ma'am Sara at nag-convoy kami papunta sa bahay ni Ma'am Sara. Nag-usap kami at sinabi ko na may padala si Ma'am Wen na mga maleta, boxes at iba pang regalo na nakalagay sa dalawang van. Sinabi ni Ma'am Sara na iabot kay Jipoy ang mga susi. Susi, gano'n, panghatag lang ang mga sakinan. Ang mga susi. Inabot ko kay Ma'am Sara yung personal gift habang yung van na may lamang pera iniwa namin kay Jipoy. Pagkangilgiga nga detalya ni mga kabahay. So,
0: arangkada sa Butan.
2: Number 21. Sa isa pang pagkakataon bago ang May 2019 elections, inutusan kami ni Boss Alan na mag-impake ng pera na higit kumulang 20 na mga balikbayan box. Asus, mauna na itong katong box na nakita na to. Box ng Fortune at box ng Lucky Me. Uy, kada kong singa na ni instant noodles ano yung mga kabibs. At mga maleta. Ang mga perang ito ay galing sa dineliver na pera ng mga security ni Saldico. Analagay Saldico connection di ay. Na tumakbong party list congressman sa bahay ni Boss Alan sa number 142 Sampaguita Street, Baliverde, Pasig City, mga kabibs.
0: Arangkada sa Butan.
2: Number 22. Nagtabi rin si Boss Alan ng isang maleta na pera na may lamang higit kumulang 20 million pambili umano ng mga motorsiklo na gagamitin para sa election caravan sa hugpong ng pangbabago HNP party. Pagkatapos may handa at may sakay ang pera at mga regalo, sa dalawang Grandia van kami ay bumiyahe patungong Davao City via Samar. Pagkarating ng Davao City ay dumiretso kami sa bahay ni Ma'am Sara, kung saan siya mismo ang sumalubong sa amin. Personal kong inabot kay Ma'am Sara ang regalo ni Boss Alan na Royce Chocolate at Patik Philip na Rilo. Asus, pagkamahal aning Rilo nga Patik Philip, mga kabibs.
0: Arangkada sa Butan.
2: Tulad ng dati sinabi ni Ma'am Sara kay Jipoy, kulang iwanan ang susi ng dalawang Grandia van na may lamang pera pastangilngigang laging mga kortaha, kabahay.
0: Arangkada sa Butan.
2: Number 23. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay ni Ma'am Sara. Doon ipinakilala sa akin si Ma'am Sara si Ramil Madriaga. Amaw na ni Ron. Nagkaila pagigali si Rodolfo Gracioso nga ito ni Ramil Madriaga. O niya, mingon na ba si Vice President Sara Duterte nga wa kuno sa kaila ni Ramil Madriaga, mga kabibs?
0: Arangkada sa Butan.
2: Mga ito, dekabibs, 6084 Royce Chocolate, 1K per box. Grabe kami in town, mantiner lag barnuts. Ha ha ha. Agi ka ni kabibs, 6084 in town lagi. Ang uban, kanagong papalit lang nimo sa ordinaryo nga tindahan. Pero si kanang sa Vice President Sara Duterte, san pag mayor pa siya dilyo ay, kanag yung mahalon nga chocolate, iha kanang yung alandog, Royce Chocolate. Number 23. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay ni Ma'am Sara. Doon, ipinakilala sa akin si Ramil Madriaga at sinabing sa kanya ko ibibigay ang pera pambili ng mga motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Inabot ko nga ang maleta ng pera sa nananggalaman ng higit kumulang 20 milyon kay Sir Ramil sa utos ni Ma'am Sara, dining bahina murag iabong sabaw ni Ramil Madriaga. So, sakto ra gyud itong desisyon nga wa gi-appeal sa testigo si Ramil Madriaga because this somehow is the para nako is the inconsistency sa iyang gibutyag kay I remember matod pa niya ang kwarta ko nung gipamalit niya motorsiklo nga gigamit sa kampanya ni Vice President Sara Duterte gikan man kuno ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mga ka-vibes. So basta gi-cross examine si Ramil Madriaga mayabo pa noon ma-question ang iyang credibility. Atong ipadayon mga ka-vibes, inabot ko ang mga maleta ng pera na naglalaman ng himig kumulang 20 million kay Sir Ramil sa utos ni Ma'am Sara, mo'y pamahayag ni ining maong testigo mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buta.
2: Noong nabili na ni Sir Ramil ang mga big bikes para kay Ma'am Sara, sumama ako kay Ma'am Sara para sa election caravan ng HNP. Sa Mindanao, nag-ikot kami sa ilang mga simbahan at iba pang lugar sa Mindanao para mangampanya para sa kandidato ng HNP sa pagkasenador. Pagdating namin sa Cagayan de Oro, doon ako sumakay ng eroplano pabalik sa Manila matot paghihapon ni ining maong si Corporal Rodolfo Gracioso Jr. mga kabay.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Number 25, noong September 21, 2019, gabi bago yung binyag ng bunsong anak ni Boss Alan at Ma'am Wen, na si Sara Velasco, uy, gipangahan pa sa pangahan sa ni Vice President Sara Duterte, sa Makati Shangri-La, bunyag na Makati Shangri-La magyod pagkat ngilngiga.
0: Arangkada sa kabutan.
2: May pabigay ulit si Ma'am Wen na dalawang maleta na naglalaman ng tig 50 million cash kada maleta. Tulad ng dati, ako mismo ang nagbilang at naglagay ng mga cash ng mga sa mga maleta sa Valle Verde 2. Sabi ni Ma'am Sara, iabot ang mga ito kay Jipoy. Pagdating namin sa Diamond Hotel, pagkababa nila, dala na nila yung dalawang maleta na pera na may laman na tig 50 million ang laman bawat isa. Iniwan na namin sila doon, so dito sa naasoy nga hotel mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Ngilngiga aning mga detalye lagi. Number 26. Kini mga ka-vibes, Cebu Connection eh. Number 26, noong bandang summer ng 2020, pandemic yon. Pandemic na yon. Nag-deliver din kami ng tatlong maleta kay Ma'am Sara at Jipoy sa Busay, Cebu, mga ka-vibes. Pastila ni Gapco kay naapagida ay Cebu episode ng maong pagpanghatag o kwarta. Diin ka ni sa dapit sa Busay sa... Unsa kani kan I remember you know nagsugod banggod ang kanto bitang ang pandemic mga ka-vibes diri naman to Pebrero Marso first 2 months first 3 months sa 2019 mga ka-vibes di ko kalimot ni ana unya or rather 2020 I stand corrected mga ka-vibes sakto ning iyang account. Pandemic na yun, nag-deliver din kami ng tatlong maleta kay Ma'am Sara at Jipoy sa Busay, Cebu. Asa kang dapita sa Busay? Most probably, hotel ka ni ilang gipoyan o unsa ka ning dapita? Nga pagkagrabe man ining detalye nga appeal di ay ang Cebu nga lugar nga nanghatag sila mali-malita nga kwarta kining kanhi Chief Security Officer ni former Speaker Lord Alan Velasco mga ka-vibes. Tingilgiga aning mga detalyeha gidoy. Nga makaingon taba nga sus grabihang kwartaha. Grabihang kwartaha pagkadaghan gyud. Dili tiaw ni nga kwarta mga ka-vibes nga makalilisang ang gidaghanon oi. Laliman ka kung imong sumahong tanan, matod pa ni ining testigo mga ka-vibes, mo balor yun makantidad og kapin sa 2 bilyon pesos tanan mga kabayb.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Na? Unya mo to iyang gisulti ha? Nga noong bandang summer ng 2020, pandemic yon, nag-deliver din kami ng 3 maleta kay Ma'am Sara at Jipoy sa Busay, Cebu. Number 27. Noong naging speaker na si Bus Ala noong October 2020 ay lalong lumakas at dumami ang mga delivery ng pera sa bahay ni Bus Alan at Ma'am Wen sa Valle Verde 2 galing sa iba't ibang personalidad tulad nila ni Kong Saldico, Sir Miro Kimbo o kinigingalan o attorney Honey Sipin, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So grabe hagid sa detalye o doon na pa'y na-involve ng ubang mga tao, mga kabibes. O niya, iyang gisumpay kay Sir Miro Kimbo, number 28, ko din narinig noong nasa Starbucks Katipunan, malapit sa Miriam College na galing ang pera kina kina Curly Discaya, apil lang mga Discaya din niyo, at Sara Discaya at iba pang DPWH contractor. May isa ring pagkakataon na nakita ko si Engineer Henry Alcantara na papasok sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6 noong pumick up kami ng pera sa kanya pagkangilngigan ng detalye ni Rodolfo Gracioso Jr. mga kabibes. Matod pa niya din, sa isang pagkakataon, nakita ko si Yusek Maria Catalina Cabral, katong mitaliwan nga kanhi Yusek sa DPWH, kasama si Sir Miro Kimbo sa Starbucks Petron Katipunan. Nung utusan ako ni Boss Alan na mag-pick up ng pera galing kay Sir Miro, na dinala ko naman sa number 142 Sampaguita Street, Valle Verde. Binuksan ko ito sa Valle Verde 2 para bilangin at binigay ko kay Charmaine at Juan na mga personal assistants o PA ni Boss Alan pagkangilngiga mga kabahib. So, kinsa mananggihat na nila sa Busay, sir. Sus pagka-bright, aning 0792. Malagmit, mauna ilang balay nga ilang giad to kabahib sa 0792. But in fairness to this former official, wa man tay confirmation, ay di lang nako basahon sa kahanginan iyang pangan kabahib sa kay maigo niya tas apike dire. Ngilngiga nga mga detalye oy. Number 30. Nangulikta din kami at nagdala rin ng pera sa mga bahay ni Boss Alan sa Valle Verde 2 ang mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, SUS, BIR at Customs. Alam ko ito dahil palagi akong kasama ni Boss Alan sa mga meeting sa iba't ibang mga ahensya pagkangilngiga di lang sa DPWH. Di ay apan lakip na niining duhapod ka mga ahensya sa gobyerno mga kabayb. Number 31, noong bandang 2021, nakita ko si DPWH Yusek Roberto R. Bernardo sa DPWH main office nang inutusan ako ni Boss Alan na samahan si General Pipino na magpa-approve ng project para sa Region 8. Pagkatapos dito, dumiritso kami sa DBM sa office ni Secretary Wendell Abisado para magpa-approve ang mga projects. Nagtanong sa akin si General Pipino ng rate ng SOP. Tinanong ko ito kay Boss Alan. Sabi niya 25% on all-in na porsyento ang kailangan para sa SOP. Ayon din sa kanya, babayaran ito ng advance, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Mga kabibes, alas 7:30 naman mo post ko niya, human ini atong ipadayon ang pagbasa ni ining maong apidapit. I would like to have a blow by blow kananaabang knowledge nga mapunta sa dinyo diha mga kabibes. Aron ba ato yung masabtan kung unsa gyud ang unod sa apidabit ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Palihog standby mga kabayb, sumaniining mga mahinungdanon nga pahinumdom atong ipadayon ang pagbasa sa naasoy nga 50 ka mga pamahayag niya sa 8-page affidavit ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Mga kabayb, palihog standby. Arangka!

0: Daghang salamat mga ka-vibes padayon sa atong programa ang Arangkada sa Buntag karong adlaw. Adlong Martes Pizza 29 sa buwan sa September 2, 2026. Mga ka-vibes, sa mga late tuners, atong gisgutan ang kining explosive kayo nga apidabit ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. And tungod sa hingpit ka detalye ni ini mga ka-vibes, I decided nga ato gining ipadayon. Aron ato bitawang ma-picture out kung unsa gyud ang nahitabo. Kay ang denial ni Vice President Sara Duterte, it was really a flat denial mga moingon siya nga wa kuno siya makaila ni ining Rodolfo Gracioso Jr. mga ka-vibes. But kung atong sutaon kining apidabit ni sa naasoy nga police officer mga ka-vibes, kanhi corporal sa PNP, kadaghan gid sila nagkuyog, kadaghan sila nag-abot. Kay lagay siya ang chief security officer ni former speaker Lord Alan Velasco. Gani doon na pa'y ubang mga personahe nga nakailasan si kining Rudy Gracioso, mauman na iyang angga mga ka-vibes. Atong ipadayon ang pagbasa sa iyang apidabit mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Matod pa niya diri sa number 31 sa iyang pamahayag. Noong bandang 2021 naman, nakita ko si DPWH Yosek Roberto R. Bernardo sa DPWH main office. Nang inutusan ako ni Boss Alan na samahan si General Pipino na magpa-approve ng project para sa Region 8. Pagkatapos nito, dumiritso kami sa DBM sa office ni Secretary Wendell Abisado para magpa-approve, para mapa-approve ang mga projects. Nagtanong sa akin si General Pipino ng rate ng SOP. Tinanong ko ito kay Boss Alan. Sabi niya 25% ang all-in na porsyento ang kailangan para sa SOP. Ayon din sa kanya, babayaran ito ng advance.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pagkangilngiga ginaning pamahayag oy, kining pagbutyag niya. Number 32. Sa mga personal kong naririnig kay Boss Alan at Attorney Honey Sipin, tuwing may meeting sa bahay ni Boss Alan ay nakakakuha siya ng porsyento sa lahat ng project sa buong Pilipinas. Kasama na dito ang kanyang porsyento, ang porsyento rin para sa mga Duterte susngilngiga.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaya't ang pagkakaalam ko, ang perang hawak ni Boss Alan ay hindi lamang para sa kanya, ngunit hawak din niya ito para sa mga Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Number 33, minsan ko rin nakita sa bahay ni Boss Alan si Ramil Madriaga dahil inutusan ito ni Ma'am Sara na kumuha ng pera na higit kumulang 2 milyong piso, 20 million, para gamitin sa motorcycle riding course sa Davao.

0: Ako mismo ang nag-abot ng pera kay Mr. Madriaga.
1: Arangkada sa butang.
0: Abot lang og unsa say reaksyon ni Ramil Madriaga, mga kabibes. Number 34. Dahil sa dami ng pera na dinideliver kay Boss Alan ay hindi kaya ang mga ito sa bahay lamang sa number 142 Sampaguita Street, Valle Verde 2. Kalaunan, bumili na si Boss Alan ng ilan pang mga bahay para sa Valle Verde at sa iban pang mga lugar. Hindi bababa sa 6 na bahay ang binili ni Boss Alan sa Valle Verde upang gawing cash houses, susngilngiga.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa, ni palit pagyod og dugang mga balay para sudlan lang niini ang ilang mga nakikik na kwarta, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Grabiha ning istorya ha, oy. Gitawag niya cash houses nga unong kabuok. Ha? Nga matod pa yan niya din ni imbaka ng pera. Isa sa mga cash house na binili ni Boss Alan ay nasa Valle Verde 6 sa parehong kalye kung saan may bahay rin si Saldi ko. Ilang beses na rin akong tumanggap ng pera galing sa kanya na inimbak namin sa iba't ibang cash houses ni Boss Alan, matod pa ni ining Rodolfo Gracioso Jr., mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So maka-imagine mo na picture out inyo unsa kadaghanan ng kwarta. Nagpalit pa sila unom ka mga balay aron lang butangan og kwarta. Gitawag nila cash houses, mga kabibes. Ha? Tingilngiga ni istorya ha. Number 35. Noong speaker na si Boss Alan, mas madalas na regular na din ang delivery kay Ma'am Sara niya ng limod ni si Vice President Sara Duterte, mga kabayo. Number 36. Noong 2021, inutusan kami ni Ma'am Wen na kunin yung dalawang Grandia van kay Raymond Ronquillo ng R33. Tumawag kami at tumatawag kasi yan si Sir Raymond pag may ibinibigay na sasakyan. Tapos kami ang pumipick up. Kinuha namin yung dalawang Grandia tapos dinilan namin ito by land papuntang Davao. Dala ang van na naglalaman ng maleta at boxes na cash na di bababa sa 500 million pesos, mga kabibes, matod pa ni ining maong kanhi pulis. Laliman ka duha ka ban, mga kabibes, ha? Doon ay suod ka 500 million. Ha? Sus. Kinabukasan, naki-birthday kami sa bunsong anak ni Ma'am Sara tapos dumating noon si Boss Alan. Birthday siyang anak niya, hatagag 50 million? Ato ning i-check, mga kabayes, ma-double check man eh, 2021, unya birthday sa anak ni Vice President Sara. Pwede gina na ito ma-corroborate. 37, after a week, inutusan akong bumalik ng Davao para mag-deliver ng isang maleta na may laman na 20 million. Nagagamitin sa riders training at pambili ng mga motor ng mga security ni Ma'am Sara.
1: Arangkada sa butang.
0: Nangyay ganing kwartaha, oy. 38, pagdating ko sa private hangar sa Pasay kung saan naghintay ang private plane, dumating yung mga security ni Saldi ko, nakasakay sa Cadillac at van. Pagdating nila, binaba nila yung mga maleta. Nasa mga 10 na malalaking maleta. Sinakay nila sa private plane na kulay pula at puti ang mga maleta. Tumuloy ako sa Davao para maghatid nito.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya kung ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte, I don't know, Rodolfo Gracioso Jr.
2: Pinawa!
0: Reaksyon ka gikan ni Kabayb 0719 sa ato pa sir kadtong testimonya sa Maleta Boys was somehow true pero ila lang gipagawas nga nahitabo to panahon ni BBM. Ilahang gi-adjust ang timeline aron palagputon ang mga tao unya kaning kang grasyoso mao na ni ang klaro nga version. I think so kay matod pa gani ni Ombudsman Ombudsman Jesus Buying Remulla, Jesus Crispin Buying Remulla ang uban ni adto nga panghitabo panahon pa ni kanhi speaker Lord Alan Velasco. So nagawas ta ni Rod. Number 39, 2021 din nung nabilin nila Boss Alan yung bahay sa number 1 Champaca Street, Valle Verde 2. Dito madalas bumisita si Ma'am Sara. Kadalasan mga 1 a.m. siya dumadating, naging detalyo. Tapos bago mag 4 a.m. aalis na siya. Naalala ko noong una siyang punta, nagpark sila sa harap ng bahay. Pagkakuha ni Boss Alan ng dalawang malalaking maleta ng cash na sa 142 Sampaguita galing sa koleksyon ni Sir Miro Kimbo at Attorney Honey. Hindi bababa sa 100 million yung kabubuang laman ng maleta. Sinabihan ko si Ma'am Sara na andito ang dalawang maleta na pinakuha ni Boss Alan. Tinawag niya si Jipoy at sinabihan niya ito na ilagay sa sasakyan. Si Jipoy ang tumatanggap noon at nilagay nila ito ng mga security nila sa sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Nilagay nila sa tupadunay na gwardya mga kabay. Number 40, nag-deliver din kami kay Ma'am Sara sa Quezon City Circle. Namili ng halaman si Ma'am Sara noon kasama ang mga security niya. Pinuntahan ko siya at sinabihan ko si Ma'am Sara na may mga pabigay si Ma'am Wen na dalawang maleta. Sinabi ni Ma'am Sara na ibigay ko ang mga ito sa kanyang security. Sabi ng security niya na sumunod ako sa kanya sa parking malapit sa Max sa loob ng circle. Doon namin nilipat yung dalawang maleta na naglalaman ng 40 million cash bawat isa sa sasakyan nila. Galing ang mga ito sa SOP ni Boss Alan mula sa koleksyon ni Ma'am Honey Sipin. Sus pagkangilngiga nga detalye mga kabay.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang katong sa 18 Marine sa layo ramang kahit o ilang detalye. Gika ni Kabayibs 4541. Hihihi na amnesia o kalit si Sarah Kabayibs kay wa na kailan ni Gracioso. Mauna doon na kang ipunto Kabayibs 4541. May pa sila sir. Sayong na kayo nila makakwarta. Kami nga perti paningkamot o trabaho para sa pamilya. Maog yun 9433 Kabayibs 9433. But padayon lang yun, laban lang yun o sa Tagalog pa. At least limpyo nga pamagi dili aning Sara Duterte nga kon imong pasultiyon perting limpyo ha kayo. Ya kanay ka vibes 9255. Good morning Sir Tonton. Maudia hinungdan sir nga dili gusto si Alan Cayetano nga pulihan siya ni Velasco kay grabe gyud ay daghan ng kwarta. Mauron do na kag punto ka vibes na 9255. Atong ipadayon nga kining number 41 lain na po din nga lugar sa Subic sa Pare. Naghatid din ako ng dalawang maleta ng cash. Sabi ni Ma'am Wen, pumunta kami doon dahil darating si Ma'am Sara para manood ng mga dolphin kasama yung bunsong anak niya na lalaki at ang mga anak ni Ma'am Wen. Dala namin yung pera na nasa dalawang maleta na may lamang tig 50 million cash ang bawat isa galing sa isa sa mga cash houses ni Boss Alan. Ang sabi ni Ma'am Sara na sa security iabot ang mga maleta at ilipat sa sasakyan nila. Kinuha ng security ni Ma'am Sara ang dalawang maleta ng cash at inilipat sa kanilang sasakyan. Inabutan ko din yung mga security ni Ma'am Sara ng 10,000 cash bawat isa. Ano na pa ito? Sa nga na doon na sa pitik ganito sa mga security mga kababs na tag 10 mil pesos
1: arangkada sa kabutan.
0: nila pa mo na gitawag nga happy all. Good morning ato ni Kabibes Fred Gilmore D. Good morning Kabibes Tonton. Of all Maleta stories, I think kang grasyoso lang ang legit. Grabe gabaha ang kwarta. Murag sincere man gyud kang Sara. Bumbilya kang Sara, bumbilya ang 50 million ba? Grabe kakawatan. Well, not surprising because she's a Duterte. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore D. Mga Kabibes. Ako mismo, when I read about this last night, when I found the material ba, kaingon ko, kini mo ay, kanabitong ang pagkahanay, doon nagyoy chronological order. Ya, klaro ang mga lugar, mga tao ang ipangisgutan, dili sama niya itong sa 18 Marines nga, pagka-generic, ragi kayo mga kabibes, very generalized ang ilang pasangil, mga kabibes. Number 42. Isang beses, noong taong 2021, inuto sa amin ni Boss Alan na magkarga ng mga maleta at box ng pera na abot sa higit 200 milyong peso. 200 milyon na sad. Sa dalawang Toyota Grandia para ibigay kay Ma'am Sara. Ako at ang driver ni Boss Alan na si Kuya Victor Shioko. Napahingaan si driver. Na si Kuya Victor Shioko ang nagmaneho ng mga van na ito papuntang Diamond Hotel kung saan noon tumutuloy si Ma'am Sara. Dumiretso kami sa basement ng Diamond Hotel at pagdating dito, tinawagan ko si Jipoy upang iabot ang susi ng van. Si Jipoy at si Brian na pinakilala rin sa akin ni Ma'am Sara sa kanyang staff at katiwala ang kumuha ng dalawang van na puno ng pera. Pagkatapos nito ay nag-message ako kay Ma'am Sara gamit ang Viber number niya na na-deliver ng pera kay Jipoy at Brian kini. Sa yun kaining kanang makoriborate kung tinuod ding wa ni mapapa sa cellphone nining kining Rudy Gracioso mga kabibes. Unsaon man pagnigar ni Vice President Sara Duterte nga gi-Viber message pa man siya niining maong pulis. Asa na to? Tungod sa kataas sa pidabit ba? Ato ning klaroho na sa kanyang kaliwa, nag Viber number niya na na-deliver ng pera kay Jipoy at Brian. So dito gihatag ang kwarta niya, iyang gipaybaw si Vice President Sara Duterte mga kabayos, pinagi sa Viber.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Number 43, noong bandang December 2021, inutusan kami ni Boss Alan na magdala at magsakay ng pera sa private plane ni Kong Mikey Romero, para dalhin kay Ma'am Sara sa Davao. Galing ang mga maleta sa bahay ni Boss Alan at Ma'am Wen at isa sa mga cash houses nila sa Valle Verde. Isinakay namin ang mali-maleta na pera na nagkakalaman ng higit kumulang 200 milyong peso, 200 milyon sa isang Escalade at isang Grandia na bigay ng na may-ari ng R33 cars kay Boss Alan. Dinala namin ito sa isang hangar malapit sa NAIA Terminal 3 at doon isinakay sa kanyang private plane ni Kong Mikey Romero. Kasama mismo si Boss Alan sa biyahe na ito. Mao na diha. Apil pa si kanhi speaker Lord Alan Velasco mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Number 44, nagkaroon na din ng pagkakataon na sabay akong nag-deliver ng maleta ng pera sa Davao City para kay Ma'am Sara at para kay Kong Paulo Duterte anaron. Apil po sa Pulong Duterte mga kabibes, mga tawa sa ta. Number 45, unsa kay reaksyon ni Pulong Duterte niini? Sa utos pa din ni Boss Alan, nag-deliver din ako ng maleta ng pera para kay Congressman Paulo Duterte sa isang bar sa Davao at sa iba't ibang panglugar sa Metro Manila. Matod pa sa maong apidabit sa pulis kasi grasyoso.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Number 46, habang speaker si Boss Alan, maliban sa mga nabanggit ko, madaming beses din akong nag-deliver kay Ma'am Sara Duterte ng mga baleta at boxes ng cash sa Davao, sa private hangar sa Pasay, sa Quezon City Circle, sa Petron sa tabi ng Miriam sa Quezon City. Number 47, aking inireserba ang aking pagbigay ng karagdagang sinumpaang salaysay kung sakaling ako ay magkaroon muli ng pagkakataon. Number 48, alam ko na naging parte ako ng isang sistema ng korupsyon kung saan nakinabang din ako bilang isang tauhan na kapalit ng tapat na pagsisilbi. Pero nang malagay ako sa panganib ang isang mahal sa buhay, ato ning klaruho na ang ihahapit na tamahuman, mga kabibes, ay hindi ako nagawang tulungan ni Boss Alan sa panahon kung kailan ko siya lubos na kailangan. Number 49, marami pa akong nais ibahagi mula sa aking personal na kaalaman. Pero ito ay tumutukoy sa iba pang mga pribado at makapangyarihang mga individual. Kung kailanganin ay kaya kong tukuyin at patutuhanan ang mga ito at magbigay pa ng karagdagang ebidensya. Number 50, na ginawa ko ito ng sinumpaang salaysay na ito upang aking patunayan ang buong katotohanan na aking salaysay na nasa itaas at paninindigan ko ito saan man at kanino pa man pagkangilgigang istoryahan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga andam ganyang barugan, mga kabayb. Sa katunayan ay nilagdaan ko ito ngayong ika-14 ng Setyembre, 2026 dito sa Pasay City. Binasa at inunawa ko ito bago ito nilagdaan. Signed, Police Corporal Rodolfo Mundigo Gracioso Jr. nagsalaysay. Unya, subscribe and sworn to me before this 14th day of September 2026 in Pasay City, Philippines. I have personally examined the affidavit and I am fully convinced that he executed this affidavit freely and voluntarily as well as understood the contents thereof. Signed, Attorney Christine Singuenza, administering officer by authority of attorney, or rather by authority of RA 10867, mga kabayibs. Asserted Attorney Christine Singuenza ang nag-subscribe o nag-sworn ni Police Corporal Rodolfo Mundigo Gracioso Jr., mga kabayibs. Tangilingin, ano? Mga kabayibs, bag-alas utso naman, kanang ato ning ipadayon niya lakpitan sa nato ang mga panghitabo karon sa nang padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay karong adlaw. Medyo thrilling ni kay gikatakta na ang pagtunga dito sa maong Senate impeachment trial ni Davao City Mayor Basti Duterte. Unya ato sang lakpitan katong na hitabo kagahapon nga cross examination or rather direct examination ni prosecution counsel congresswoman Bell kinini ang Aligrik Aiba, nahimong controversial, mga kabibes, ang kanang congresswoman Bell Zamora ngadto sa usa ka official sa kining firearms and explosive office sa Campo Crame. Palihog standby, mga kabayibs, mo-post lang ko kay alas 8 naman niya humaniini atong ipadayon ang pagtuki sa mga issue din sa atong programa karong buntaga. Palihog standby.
1: Arangkada